0: ngakupushele timi ngakupushele
1: iso
0: atatwa mamashulu wana ba kirimiza khuma ina mashulu Philippe nabazandamela abatahlahla makana bamzini makwakwa batahlahla
1: iso
0: unanga tro nene le poskoteka intamena es kodwa nanto kamse unanga ikombelo gama hini na kubamba programa hini
1: iso
0: Ramanja casa kaya. Kalimabo ndirone.
1: Inko. Ushumiyantshile, mangala kamadzadzadzelawo.
0: Kalimabo ba.
1: Inko. 82 310 5751. Swa koteka kuva wansati ha xurhanyimba, anga mutivi n'winyi wa yona ke. Swi humelela hi loko swi ku yi. Hallo.
2: Hey,
1: okay. Hey, ina mani.
2: Na Judas
1: Langa. Judas Langa.
2: Yeah, yeah, masala.
1: Kwini?
2: Ah, mileka guava.
1: Ah, mileka guava. Shili yini nkande?
2: Ah, ndzula masipula wa khale swinene nyala. Hi loko va ku loyi vamani a lungunu.
1: Anini?
2: A va lungunu. Se kwe mina ka valo a nyala.
1: Aonga swi swa ku intoveki xipetswa hi mudhuwu
2: a swi kumeka swi nxava
1: hikuva vavasati hinkwavo va tiva na va ntinguwe se loko va ku yena ni nguwu u nga swi tiswa ku va bala yini e jele
2: ah lo nga lumbu ta ku wafa mbani tela lwa mpuma ah ba le ka fa ku ngwa vani
1: ka se shilomo
2: ah inta sabula le ga mafolano dire za vanwanani la kufunda ndiyo
1: aso kambi swona swa koteka swa ku hansa ti aveni aveni nyimba nga switiswa ku yamani
2: asa umelele tani Nka loko hajelo nikale a wa tsoka ku makona le fun.
1: Okay.
2: Ya, tinga kuma nyanyi la uto masha ka kuma ka tsila tsala.
1: Isho. Itlangeli le mabona la nwina.
2: A tsirolone la.
1: Inko. Duas horas na 6 minutos. Já carata. Tá boa, né? Tá boa. Ah, não gajo de tijo, co. Não ninguém. Alô?
3: Ah, oxê.
1: Vixe, será, né, mano?
3: Cana papai mandato, cama chavana.
1: Baba mandato, cama chavana. Kunjani, cama chavana.
3: Ah, ka n'wachavana ku rhulile ku titimeta kambe swa tiko hinkwavo
1: aswo a kona ba makombola ya
3: papa makombola kwani vizinyi va nga kona kusoxa
1: iso
3: i swivale xa ku xa vumbirhi a sati wa yena makwini wa mina
1: okay
3: tlangeni ngopfu swinene mhaka yi nga tiya ni ta vulavula tanihileswi papa yi lo humaka ku vulavula swoswi a vuyavulela hi swona na mina vhela ni kulina leswaku mamani wa ku karhi a ni nguvu leswi tinguvu ti nga tinyingi a nguvu leyi va vulavulani hi yini ya kona kasi atiyisi ya kona leswaku a nguvu va hlaya ku va nga tikhomi xopi ni ta vulavula leswaku yi ganga vothe a mi kuma ko mpoma khale ka kona a tlangela mo maverdel mani mafareni a nga ku ni to tinyimpa ti tolovela ku va tisuka kona kusana ra mukumaka wa yena
1: ya
3: se inkiyiso a n'winyi wa nyimba a nga mudyisi hikusa tolo swa wena mani namuntlha na mani mundzwana na mani a nga mudyisi
1: kambe swo swa maheka swa ku wansati a yi kuma nyimba a nga swi swa ku ya mani
3: ka maheka papa swa maheka ntiyiso ntiyiso swa maheka
1: mina ni la ku twa mavonelo ya vona vamamani
3: kha ni mamuni bongile
1: ni la ku twa mavonelo ya vona vamamani ni ta twa ni ya wena hi majogara swa ku mari ma fambelana ke
3: kanimam papa
1: hi swo
4: 2 horas na 8 minutos, isso é mais feliz, não conheço o Rina. Alô? Ei, sou eu, não é?
5: Só fala, mamculo,
4: não é? Não, eu sou hoje.
5: Não, mamu.
4: Isso aí, isso aqui.
5: Mancomer de mim,
4: ah, mas já cá.
5: É mim.
4: E de ele?
5: O ponto, menina, não me liga, já morou, acaba na hora, já uma. Não, mamculo,
4: tolweni wamne
5: wamnene
4: mphu
5: utisilwe ngini
4: uthe
5: mfana wami ashungingana mfana wami aso singekodeki lezo wena
4: mhm
5: ukuthana kuwena ukudana wayala manjawe kamanyani kamngani wami usukuzisa kuyini wena uyala kami nenyambunga uzolole kami namhlobo wangathatha umntu wrong kuwena lokha kamngani wami lakhe
4: mhm
5: alaka bahala ngani ungisa shitora sami nesengomela dilini
4: mhm
5: amfana leyo anga pumelela ka mina ku mina lwa mangwa ko kuma mpheme push ka mina ani nge swikoti ku pumela dispenser ku hamba ni swa ku pumela anga ta guma ku wena papai leswi ku pumela ku wena ta musulini ta ve mali mechela ke ku n'wi yala nako swi va tlhelisa swo sweswo si la ku yimulu swa ku landza loko xikwembu xi ti vonekanisa u ta voneka hi n'wana hi laha hi nga nyima kona ni vatswari va vona na mina masewu wa vona
4: hikunene
5: hikwalaho ka u tunga vaanaka swa maheka mpela
4: hiku a nga mi tivi n'winyi vhela
5: a nga mi tivi ni fambile langa
4: hi tlangerile ma jaben
5: kalima mamkhulu
4: jana ben man
5: leswi ni xitani ah swa yala mama
4: swa yala a swi vevuki hi tiku ma vonela ma jaben nge rhambiyana swi mu humelelile
6: Hello.
4: Eh, na vola sharingo ngwe.
6: Tsangela o tsotsa ko.
4: Enko.
6: Ah, amagalo tsaka na yona na tsamali tsha go melela. Tsaka ka go le, a o tlile go tsaka ka kana tsa a tsama ka mo go di.
4: Ah, yimi kumela hansi shinene.
6: Go ka tsama le ka go tsamali go go.
4: Eu não sei se você quer fazer isso. Duas horas na 12 minutos. E Samasweni, ma buluya hina. Alô?
7: Lipelini Malanga.
4: Lipelili, pelisa na mani, me queen?
7: Una Arlindo Alberto la Juba.
4: Sou ni Arlindo Alberto.
7: Já lá o te sista mesmo.
4: Yeah.
7: Yeah, leso balanga, enti fa bom bom bom. Ntalo nyala masiku, singa sayenseka le. Eu tsako la go kuma ka phola go kuma ka phoja le kwa ya kuma nyimba langa o tsone ikume kwe. Pele kwa tsama la ka ba o kona mana go fana tsama nngwa le ba ga ma kwa sha hina ba ba ja e kwa mfada baro mke unge wa so. Pre ka go eti ya yingwe po de ka ni 3 4 wa bana ka manyana ba na fu ka masekwe wa la bona ka swako. Yo sala nyimbo jonga o tio so kwa ya ri lindo a ya mani mana a ya mani mana wa i. Nga u tsiso ya mani yo mdapa sa ta fika u fuveka we. mwana yenta ikuti waso landa khaisiwa lana akasungule khona sihlupheke eh bayenta lo ha bayenta kahle sister
4: ha so
7: bayenta leso
4: yeah
7: bayenta
1: kambe kukala anga switivi swa ku ya mani vhele
7: kuka nga switivi pure apoda sula mina bani ka pode siku ekana mina na mukha so swi kamanya leyo le
4: mm
7: isikulula lengwa gama swa ku na hamukani ya kaya haya kuma ni mungana wa yena va teka na yekhela kunwana
1: kambe mina na switivi kambe mina na switivi swa ku a wansa tambe loko yekhela ni ntlhano wa vanhu na siku limo wa switwa swa ku nyimba ya mani
7: ada asikona leso
1: asiko
7: anga switivi pikula anga tiya ene nga sala la ya swa ku ya mani nga itivi
1: okay
7: mm
1: eh kan ma
7: nuko switiva
1: akuna ntlhamuselo wa leso
7: ada
1: isho
7: anga na kusipiva leso
1: yena
7: o switiva swo ni gamisi ku ekana manyana ku tiyela kwa ni gamisi ku ekana langa ta unya yinto leyi a yinyimpa leyi ya langa ku ni gasi ni langa hi wetile ya mayo leyi manzi ka mayo leyi anga sungulanga usiku lila ku ekana langa ekeni vanhu va vanyingi se a gama ekana langa takwata unya yinyimpa leyi ya ba Alberto langa
4: wo
7: jiko a ya ri leyi yinyimpa leyi pelani o pumpa pumpeteka indlondleni se va musa va kaka kona ta sota ta teka nyumba ku rikinya wena xona wena ku yitle na yena ku twela pela u to pumela
1: u to pumela hi pela
7: o yitle nyumba va ka sungula hi yena wow kana to yela nga khale munthu ka kona swela ka balanga la ko ni nga tata va kaya papa wa karate wojo a munthu ka ganga ta ka munwanyana
4: yeah
7: u jani nyimba
4: okay hi tlangelile Arlindo Alberto.
7: Calma papa, preso la ninga mpa mama na mpo wa pelo wena mo kuteka wa tribunal we. Wa ku ni bana ba bine bana me nota ukudla lwa wa jusha ko he papa yo ko he. Abu kha ngo tshura nyimba wena ke. Abana ba mani ba mama.
4: Yeah.
7: Ni makali.
4: Okay.
7: Calma.
4: Yeso, hi tlangeli.
7: Ba ja ku ntindoda va ta hi hlaka.
4: Ai ta swi.
7: Ai ta ba to ba vanhu ba kulo kana hina.
4: Yeah.
7: Isso.
4: Hello. Hello,
8: Balang. Ah, salonga madalo.
4: Inkomo shine.
8: Madalo, antena nasionala radio wa ya ma interesa senyana kutongo.
4: Antena nasionala?
8: Tafishu shina ranyana kutongo.
4: Ya, ita jala nchari ya ina.
8: Tabe mata.
4: Nisho, nisho.
8: Ya, na mgena hake.
4: Ay, ma nisho.
8: Ha, shoko tu ika lezo.
4: Wash, anga itivi nyimba. Anga shisho ku yamani.
8: Yamani ntiyori sisi akalika kona kuma wana marani wa mungu o kama le nyimba tsaka kuti va le ya langa so wa tsaka ka fuma na langa so anga fa tsara vela wa sa porque wa tsaka ka fuma na langa o a tsaka ku lwe na mora kuna ma langa
4: okay
8: ma sizo sa su so so kwa pa le vala ke na mkhala muntu kala munkana uma kulanda ja ni maye kusubona kuna munwa asati misisi ani magemba mavinji ani ja na makinzi a na leka ukatile linwani leke anga na nwana mbese swi vhalise kwela ka ku a nwana wa yena ku sangula anga sweswi kwa kwe a teka nyimba langa papa ya langa
4: hey
8: langa hlayisa vatswali va langa va hlayisa leswi langa u kuna le mutsongo ka a ndzi se wani muntu wa yena a ko wa hlayisa ko wa hlayisa tendera ku pfunuka hi ku yipisi loko xipfulumi xin'wanani mada lava kaya ba lava kaya a yi xaya kona laka langa xa makwakwa
4: swin'wana
8: nto bos epa a suka wena ni nga sabi va kuma ka swo sa sa makwakwa swin'wanana a ta va ndzi ta ta ndzi byela okay mina ni mina epa a ndzi hamu ndlayo na ndzi mi ndlayo na mina ku a fambile a nyikeleleni a n'wana wa mina famba a nyikela ka yin'wana lexiyaka u swi voni a luze ku gaka a luzile hala a tlhela a luza halini ka makwakwa siyavala ku tikwa munwe lishanga tsama ku huwa agama tikwa ra nwani ti agama tshinde zem ja aye ni ku twala se ni nyamukhenedza anga ikume mwa anga mukume mwana ba shiva dile hada ku ba ba se twa khadile se ba se tshetela ka la
4: swisunguleli laka ku vanga anga lombeta nyimba munhu ku zava mpalambeleko
8: exactamente ampale
4: eh
8: o sa nseka la munwana nwana ku phinda zero
4: okay
8: ndile se jakoteka leswa ba mwa se so lava swo swe da a mi na vanuna loko a se tu wa sto na munka a na tsaba da no tsata re
4: you know
8: wa sto wa sto so na munka a ni ni ni ke ni ba tsata mas eu não sei se você está falando de uma coisa que eu não sei se você está
4: falando
8: de uma coisa que eu não sei se você está falando de uma
4: coisa que eu não sei se você está falando de uma coisa que
8: eu não sei se você está falando de uma coisa que eu não sei se você está falando de uma coisa que eu kala kau kau kau nak make kalau kau tengok segala itu kau dah setuju. Ini sih
4: selang.
8: No, luas jiwa. No, wow, buah, nampak namun ke. Itu pun sih serta rasa.
4: Ya.
8: Serta rasa. Macam pada walau harga untuk ini aku sebut sih. Nee, tu pun walang kau bawa pas menampak dia dia nak layar.
4: Macam.
8: Mam, quer dizer, está todo um ano, agora não arrumou o que é, eu termino com o Maia, termino com o Mate, vai não ver a gente, não vai ver a gente, mas vai lá onde é, não
4: é? Isso.
8: David Mohal, vai onde é? Eu vou ver. Então, mas a Brela, aí a gente não vai ver, a gente não vai ver a gente, é o é.
4: A lua vaga.
8: A lua vaga, eu não vou ver, não vou ver, não vou ver.
4: Isso.
8: Mas não vão contar. Mas não dá chacara, então não é muito bem que me apura.
4: Chacara, então.
8: É, chacara, tenha, chacara.
4: E lê-se a
8: porta.
4: E maga e ter, sacan saí, ué.
8: É, maga saí, ué.
4: Maga saí.
8: Mas eu vou chegar a contar um ganai, a escola não sou como um chala, a arte me lame. La lue la vini mongala ko lishile lishile
4: isho
8: nikelse
4: enko mucha seka
8: ya
4: enko mucha cha 82 310 57 51 hambishi ya la sinzisa anhla yulei vai bala swa ko yilwa ni va ingisiti aba ipfumeli ku va nghena yinwanyana va ku liga ma star di swi ku nje kambe wena sinzisa wena iku vanwayani vanghena kola. Hello?
9: Hello.
4: Lishile ina man.
9: Khuluma na sibe machaya bowani.
4: Ina man?
9: Machaya bowani.
4: Machaya.
9: Bala.
4: Upfuleli radio machaya. A hi kuma ni kahle.
9: A hi kuma ni kahle.
4: A radio la hi trapa dlara le lunga lipfulele.
9: Okay, a kuma.
4: Soshi.
9: Bala.
4: Ina ho siyami. Machaya.
9: Sai,
4: sai, sai, sai, Jack.
9: Mangue te lila.
4: Acho ruim embang as tuas coisas, mano, mamãe.
9: Isso. A mãe aí. A onça do vaso, a tigela na minha vaso. Isso é coisa de um angas coisa que é a litriz, logo não quatro horas. Só o daí tem essa coisa que não vai aí as manhãs. Isso é entre cá, os cães calo. Amun loko ana murara no murara munhu.
4: Yeah.
9: Tava sokoda kusitwa saka ha ya langa.
4: Okay.
9: Se manje so sinada. Ukunyese ntaka so si vanwana na ha ri no murara so no murara so para ukati. Ino gozo ngana.
4: Azo.
9: Yeso baya.
4: Okay.
9: Kan mama tira kwa.
4: Itlangeli le ba machai.
9: Kan mama.
4: Sai sekai. 8-2-310-5751 iqungele ifonele sinzisa utayikuma. Hello. Hello.
10: Hello.
4: Hello.
10: Hello.
4: Hello.
10: Hello.
4: Amikume.
10: Ayikumana.
4: Mina nami namikuma kami nguna amikume.
10: Mina nda kukuma ke.
4: Ah, lesho ningalo uko kwalo, hello. Wena kamba kupumela.
10: Albert Fernando Prado to fanya mbana.
4: Eh, so yini Albert Fernando?
10: Ah, ni bom.
4: Imabizweni ni.
10: Yeah.
4: Ishara.
10: Eh, ah, ishara. Ungakanganyisiwe. Eh. Yeah. Awasati siku gini podeke la mbezi kinzo wa wanuna. Mazuro ya nikuwa uyena nyembo wa mtiwa.
4: Wa mtiwa.
10: Ya, poda kaku nyiki mwana wena kuwana kuhusu wena usisi wana. Alikalo ya ndani.
4: Okay, okay.
10: Mazulu kwa umu nyika nyimba siku lezi. Ye, na wazitiva.
4: Ya.
10: Kanda nyika. So poda kutona mwana. Alika wa mwana. Purisa wana wa nyingi suisi. Kwa mwana wafapo na walindu wa mwana wana kawa bawo bamwana bapona bakhali kawa bawo mazema kama mana asma heke le sokala kamtindi anga kwa yena ya wamtiwa
4: okay
10: ya kumwe na usisiwe ana wera sara anga kunyikiwa na yani kale ya
4: ah nyikalo eh wena
10: ya akutona wena mazinazi tebe zokumwana lo yanga wa wena
4: aya hi lomu ku nga ni swa ku swa ku yantanyana
10: swi vonaka nyana na ku lomu
4: okay kambe a tinguluve ti gama ti ku janyana jangwa
10: aha a zivezi swihlanu leswi swi nga vhali richumu hi tinguluve ma wa swi tiva be a ku loyi wani na nyamutha kambe loyi ku ri na ku rhangi wena a ku byiwa ku a matlangelo ya nyamutha a ma tshamesanga ya
4: okay.
10: Yeah.
4: She like a matlangela la.
10: Ah.
4: Okay.
10: Okay.
4: Itlangelili, shaisekani, isha. 8-2-310-5751. Ipune. Ay, la kutuwa shifu wa shava mamani. Wone vinyi wa makali kashekashele. Ina, oh, puputela. Hello? Hello?
11: Show in
4: my soul.
11: I'm going to turn along.
4: May now you show it. Milika Elish. Milika Elish.
11: Yo madama tika tele kumanyo na kabo ifamba ile ya nyingi la ya na ni jalo kwa kumbua ile
4: ya ni nga dlawa
11: ani ngona na yena a ya go ya akumeka ni ile ya tika na kunene le ni kumeka kile problem ani shone kola kama vovula na mwana yenta sole ngama kola ngakunyati ngama kola ubusiya yenta le kuba kuyimba le akwa yimba yimba le akwa yimba ngiyamzela mina ngomgqoko awuyibonzele inyimba le yakho ayinga idizi
4: hey
11: mojonga maba khuluka khulukana
4: semunge ku idlizi ngwana
11: akhela philo wabethe zolene yonke wonke ka majile simaduru ele sango uma khamba inkonzo ngombuya yini
4: yeah
11: kanti sizeka ngoba akwambana nguna akusiwa sekafamba namama
4: okay
11: vatati va za va va cinco va va vangani
4: loko alama
11: kunene va kata va thangana lava va swi vona swa ku lava vanyingi na loko ku ya mukhomba kuya
4: loko ala matsolo loko ala matsolo ave matsolo loko alava langa hi lelanga
11: futhi alalisa ya mvona kanyaka va tshamisekile le lani ndzati manchumu uya kombiwa kula hi wena kumbexana wena munyani leswi va swi tolovelaka ku swi endla leswona mana va tii
4: ewena
11: a nyika ya mvona ka swaku lwi leva ta swi kota ku tendela mana le mazina a swi tiva swa ku la ku fambe vanhu va nyingi leswi swi endlelaka ku munhu a nga swi tivile amambo yitana lango a le xikan'we kumbe nga tlhela hi ku kuma lana ka xikolo lani xi xokan'we ta ku
4: swa karata
11: swa karata majaha ta kambela
4: vhela vhela swi lava ku sindzisa hi tlangelile duas horas na 29 minutos 82-310-5751 hi fonelo hi byela xifa xa wena he hoy hoy
12: aixen
4: lexi lexi tshelana mani
12: a ja lela ka ndhaveni ae
4: bava
12: a ri lindu mate
4: a wu se tlharihani leswi he mati
12: nada ku mata xikonga
4: bava mati hi pfuni mavonelo ya n'wina
12: hayi to mhaka leyi u nga yi tuxa leyi i xempfunga a mhaka leyi ta khale khale ku twa swa humelela swona swa ku va ku kumbe leswi ntiyiso kumbe hayi ntiyiso a nga
4: ni
12: mina ni swi tivi kahle majesa ma heka leswi swa khale ha swa nyan'waka ku hela malembe hinkwawini na bina hi fae hi kuma swa ku hinkwako kuni n'wana loyi a nga tswaliwa tikondhweni leliya tlhela ku a tswaliwe tikondhweni ka njhani hinkwao luya a nisa wa yena a nga hale va ku ndzi hayi n'wana wa yena mahle liya i n'wana wa mun'wanyana a nga rhandzana na mali wu kasiwa leswaku kumbe wa swi wa yi tiva swa ku ya mali u ma hi ku lava ku va a hlayiseka kumbe a lava ku yini a hi swi tivi loko a va nghena ndzivu va mamasiluvana va va hi byela ntiyiso vona vamamani va swioso kumbe ku ni timali leyi va yi kumaka ya a hi swo a ya yena byingatani yi kumbe nyamuka a hi swi tivi ya tani mavo
4: hi tlangelile hlayisekani hosi yanga swona
12: tanimamo
4: inko 2:31 82-310-5751 hi pfulele xifuva vamamani vo kala nyamundla he hallo hallo le xile mani
13: Juvence Nyambani
4: bava Juvence ku njhani mi le Nyambani ku yika ko
13: Kumbana
4: ka Kumbani
13: ya
4: inko oyo hoy
13: ya leswi va maheka manji vavasati va hambanile ya ku nilweiwa ku loko a yi kuma nyimba a swi tiva swa ku ya mani ku ni lava ku a yi kuma a nga swi tivi swa ku a yi kumeka mani seno Nyambani swi mahekindzi monini a kuma nyimba imhaka ya swa ku wena ni munghana wa wena wa ni tshemba wena u ndzi ruma ku famba ndzi tekela pita dani famba ndzi ya yi teka ndzikunta yingini ka mina ndzi yekela na yena ndzi gana ndzi kuma ndzi ku tisela seka wena ndzi ta ku siyela ndawu miswenu u ku brada sitana ta muteka mi fambisa kaya ni ku ta bona ni ta ni ta muteka ni hundza yingini ka mina ndzi gana ndzi kuma ndzi mu helekela a n'wana loyi a gama ku kuma nyimba loko a kume nyimba va mutisa laha kaya a nyimba ya mani a nge eyi andzi va ku bala loyi na wekela na yona a ku a timanimanyana wa finikwini timanimanyana a ku a famba va mu teka va ya fika siniyana va ku hi bala misimu ya wena a ku nada a ya mina i maisa ku yini swa ku loyi ya maisa ku swoswoswoswoswo a n'wana loyi a hundza a ya ka lweni n'wanyana
4: 2 horas na 35 minutos, 8-2-310-5751. Ei, ah, alô? Alô? Provincial de Maputo. Tu és Mateu, mano?
14: Zaval, eu não tenho.
4: Mateu Zaval, não tenho.
14: Ekusa ambilo kuwela uri na yena a swaku ba mutsakisa kuma ku tsakisa wo kuma ku mutsakisa anga utele nchumu miyela ku kuya ku chuvu sewe ni swaku munyimbisile kumbe u munyimbisanga a to miyela ku chuvuka ye ya swi tivaka swaku ye swi tshamise ku yini hambiloko u nga dexa vo va vangani ye loko leswi swi ringana hikuva a fika a ta ku a twa titiva ya swaku landzikisiwe hi mara loko a le mutsongo swi nga endleka nga swi tivi kusa a masentimenti lawa a nga se ma kota kuma a kuma kalkulara ma swi ni ku seli munhu wa ku se a wu fika a swo a swi nge endleki wa ku tiva wa yi tiva swa ku nyimba ya mani ya leswi na mani na kuma hi swona so va ma nghenela ko ya radio ya karata nyana
4: ma karata Hello?
15: Aushi,
4: I hope you're doing well. Hello? Hello.
16: Ushe no shena Albert.
4: Lishi I mani lwe.
16: Wena washanisa wena.
4: Na shanisa.
16: Sekunisi kuni vutisa ntiso maka Jonas meka pala kshongela kuma mama.
4: Ina tihosi tenge hlupa swiwana wa switivi leswi.
16: Ah, please yo ta emhlume ka kuni vinyi matinyimbo mukamu ka vati. Maka yole.
4: Azo.
16: Wai wona maka wona swala.
4: Ina swala ni dzweni.
16: Alesi hlupa ku. Kanyamuka leswi humelela ku leswi. Leswaku vavanhwanyana va nyan'waka va la ku langa munhu swa ku lwi swa swinene manje hina se na hi nga tsoliwa swi na ndzhaku tolo a mamani wo karhi a nga endla xurhanyimba a nga mi tivi n'wini wa nyimba swi kona leswi a swi kona a wanuna loyi a sungula ka etlela na yena a swi na swaku a etlele na yena a humini leswaku yini yena yelweyo lava swi thoyela vanhu va langa lava vo nghena mahala va ha tirhi nchumu
4: vutomi ya vo yena wa swo swa ku
16: purisi van'wa muyinga va ngheni pur va swi tiva swaku nopodi va khuluma mhaka le pur va yi tivi
4: wa ni byela
16: ni ku byela swivani
4: ya
16: ya a swi endleki leswo
4: ya
16: byela leswa suki leswa namuntlha leswi kume ni vusangu veri ni vusangu leswi mi swibalisa ku swi tiva por iso kuleswi maji naswona a swi kona wa swi tiva maji loko ka la ku nyika langa swa ku palanga ka langa swi na ku gheka swi kuna
4: swoaaokay
16: a ta ku nyika
4: okay
16: maji siku xi nga ta tsova xin'wana lexiya xi hamba timhaka
4: ya
16: ndzi se xi lavaka ka xona
4: ya
16: wona lelanga vota vata kumbe xipalo vele n'wana loyi a tswaliwa kona a ndzi yo wa mfana loyi hawa n'wana wa wena a nga ta pfumela ku a ni swi tivi hikwanto ku ri ke yini ku ri ke wa swi swona swa ku na dya swona
4: okay
16: a va ngheni van'wa muyingini va yi tiva mhaka a va nga yi ta yi bala ku ri ke va swi tiva swa ku a nyimba vhela n'winyi wa nyimba nampota a nga mi tivi ntirho wuna ni nga tshika yi wisa van'wana heyi ku nghena ka rata leswa ka rata masiku lawa
4: tlangelile
16: ko nghena va ka yi kona numerileyi
4: va ku byela swa ku tala
16: u nga tsungula phela va wa byela van'wani leswi swiva leswi a ni ta va epa ntirho lowunene ma loko muka famba rungula va ku nyadyiwanga
4: i nkovo swinene va ta khensa
16: a ni mambu swinene
4: cao 2 horas na 41 minutos 8-2-310-50-751 hi ya mahlweni hi ku amukela vayingiseti hi vila lava mamani a va ko hey hallo lixili mama hoy hi mama na xiluvani lweyi
17: otoro
4: o phaphama
17: wena poxa hi lena ni fambile
4: ya
17: ko papa elanga wa ni tama wa hlayisa a hi twa mhaka ya koho mavulo lawa a nga tshama ni bava loyi a humaka tshopi
4: ya
17: a swi hlamuleki hikuva hi swi tiva a hi tive ku u tive munhu loko hi nghene emutini wa yena
4: ya
17: a ku nomurara a li ku nomurara a nga li ku hinkwabyo a hi tshopi hawu purisi va nikele tinyimba ku a ya kume nyimba ka xisiwana a ya vona lowa phatimaka kwa hikuva va ra a hi rirhandzu ra ko leri ra swilo a hi ra rirhandzu ra rinene u le xisiwana ho tshikiwa a ya lumbeta mun'wani a hi nge swi tivi papa elanga
4: a nge swi tivi
17: a nge ngheni n'wa munyingi a yi tolile teswo swi tivana ni vona vatuhacha
4: ku ni byela timhaka ta swihahlana
17: a xihahlana xa yini
4: a swihahlani swakwe a nga le ku ni byela swaku swihahlani leswi a nga naswo swa langa mina kumbe swa langa loyi a mpfuita
17: swa nga tivi swa ku ku ni ku yi swa mani swa langa hikuva a nga ringeteli wanuna hi munhu wanuna hi yelweyo hi khale ka hina hi nga cincangi
4: hi swona hi tlangelini
17: mutekaka yehe swa ku wanuna ni nga mi voni ante umuka hi ni nawu kokwana u ta encite ku yini loko u tekani u teka lweyi u tshava le ku vonela story laha mubendweni lahaya hikuva hi muka hi nawu u tala hi masungukati loko byisava loko vone mintirho mubedweni leyi encekeke laha swa ku u ntombi a swi vulavuliwa hini hi lwa nga ni pfuxa ni etlelile chao papa ila
4: hi swona hi tlangelini
17: dan mam
4: 8-2-310-57-51 hi yona nhlayo hi ku yamukelaka hi yona. Allo,
18: allo, Lipelele.
4: Lipelele persana mani mikwini?
18: Tatana Posi.
4: Tatana Posi mikwini ka ko?
18: Ni kumeka kola la ni kola la ni Fajar.
4: A Fajar. Hoyo hoyo.
18: Tindzini. Epa a swi leswi swi vulavulaka lano swa endleke kunene kunene. Ku ni kha ku yeni a nga swi tivi swa ku phela a nyimba hi ya mali. Swa endleka friki tativa swo swi va ku etlela ni dash ni vhinti a kona ku swi tiva ja u ngu famba ku vona lomu ku nga ni eba vonaka swo kanyuka ya kwa sinti ta lumbeta mandlati u ri ki mazaya ha a swi nge fazi ja hikola ni swi ince phela mbi ku hina ya fuya phela a vana va ku phela va ka hina hi ku vo hina a nga phela
4: ya ya
18: hi swoswo va
4: hi swo hi tlangelile hosi yani. Oito, dois, trezentos, dez, cinquenta e sete, cinquenta e um. E... Ah, mas eu não sei como que ela vem que sete. Alô? Alô?
19: Alô?
4: Me mane, me cuine. Alô?
19: Antônio Temba, esse é o Nyambane.
4: Baba Temba, me lê Nyambane cuí.
19: Nyambane Barra.
4: A Barra.
19: Cidade de Nyambane Barra, já.
4: Em como, chinene? Shoyini?
19: Ah, sayanza, puxa.
4: Em como?
19: Já.
4: Só com uma camita, ele?
19: Ah, isso, ele. Só com uma caleia caratangu.
4: E a carat?
19: Uma nesse sutilência, a tanga na canoa, numa aspira só com a... namutlha a swi humanga den o teca ku ku byela swa ku a hi papayi hlaya masiku namutlha hi tlhanganileku a swi ni humelanga den maxa a hinkwavo vavasati va swi tivaku leyi
4: okay
19: ko va xisuti xa munhu ni nkhata wa munhu maxi vanyingi vavasati o tiva a nyimba loko a khalutiwa hi hweti loko a swi tiva ku swa ku a hweti leyi a ni yi vonanga ni ta wu ni phazamisiwile loyi a nga mi phazamisa a nga mi tivi ya purisu loko a phazamisiwile yena na tlangeli mintlhanontlhanu na vanghana wa vanuna ko va loyi a nga ta mi kuma ta mi nyika nyimba purisi a nga mi tivi hambi wa wena wa laha kaya ndzi a yi vanyingi va swi tiva ku swa ku namuntlha ni tlhanganileku ni nuna wa mina hi ntlawu ni xa n'wanchumu a yi vanyingi ko va a munhu yolweyo a xisuti xa leyo a nkhati yaleyo a nkhata waku u swi tivaka leyo vanyingi o tiva leswaku u ni phazamisile hi loko a khalitiwa hi hweti ya ku a hweti leyi a ni vonanga hi swoswi mavonelo ya mina khani mama
4: hi tlangelile ngopfu swinene osa hi mi pfuni nku 2:47, 8-2-310-57-51. Alô? Alô?
20: Alô? Alô?
4: Ninguém com manicagem e radunga pulela. Sinara radio ta kuma.
20: Hello.
4: Hello.
20: Na kuje la.
4: Wena wanito ka mina niku kumi tingela tinene hiku pfulele radio.
20: Okay. Imanyana ni kuti.

0: ya
1: zo na mtonga
0: shula ba mina ba nari na mtaka tiramela 15 na mina droga kidimba kwa bana ba mina ke
1: ya
0: ndi khile ka ngwe
1: ka bo khile ka kuba ku
0: na ba ni tsana ke
1: ya
0: kaelan
1: bo siang
0: mwana mo mwane a ba tsati ba ina ba ranta ba je ba ba tsapa ka mina ile a ke ra se tsitsi tsana ne mele ke
1: Shalwa sesundzile.
0: Idlulile lwa. Yalanga makale kolezi va ngakarate bona mo.
1: Yeah.
0: Yeah, okay, sa unwa hi ka program. Va vathi va di sat dude, ambe ngo tlane kola bedini. Ana va di makata ka tinga tinga teka anga tshi. Yaba, va li story la.
1: Eh?
0: Oh, va wele ka ku nyika mphumo la.
1: Eh, wena that's dope.
0: Ah, va ku nyika mphumo va wele ku zaza.
2: Felix Berto Afonso Zavala.
1: Mile kwini baba Zavala.
2: Kola baru nyakhodwe.
1: Nyagoi.
2: Nyakhodwe.
1: Nyakhodwe hi kwini lomu hi nyambani.
2: Yeah.
1: Okay. Kunjani anyakhodwe?
2: Ami mina ndza kombela ku kukwana ni wole wole xitshobi.
1: Oh, vulavula.
2: Ay tata. Maka yi wukuta ku nayi njaho mengutu. Magai ya maheka ngutu tito wa sikati achimana mimba sinzinyani wa kona ngukwena jitatela ku maja
1: kambi a tutu humelela loko tito tjana
2: humelela ngukwena jitatela maja
1: oh okay
2: amaheka ngutu loko ngakwana mukwatu dzavala ni ku vamane ikuvosela wa nyimbi zwakati dzivi

0: Hayo mambo tatakani ngani mayo?
1: Tsangeli lo siya mina hla sekane.
0: Ya ashar.
1: Eh zabale ali vanga yena vaye kuma nyimba. Na vadakula va switswa ku ya mani. Hey, ya makala ikulu. Oi ti dois trazendo de 50 a 50 yo. Alô? Ya, upuleli ra dinga ta kumana babo. Alô?
2: Ah, o xende kana la.
1: Ali xile finara ra di ta kumana babo.
2: Ah, ni na ra do mina la ninga kona babala.
1: Ah, sho xi se u finarile.
2: Ani na radio njeni radio bavalanga.
1: Awu iku. We iku masona na unga na radio.
2: So umi ku masona ni ri na utiva swa munkarhi loyi wa hina lo.
1: Oh, hi swo.
2: Eh.
1: Inyiki amavonela nwina ka.
2: Ni kombela switsongonyana ka bavalanga ku sa anhloka mhaka ni nge hemba ni kumanga ba ni kumanga.
1: Swa enjeka swa ku wa nsata xura nyimba anga mutivi nwinyo ayo.
2: Ya swa endleka.
1: Hi loko swi kuyi.
2: Enda ku sungula bavalanga a vito hi mina Lopes Francisco Mondani njhala ku tswaliwa Barro de Lebomba zongwena.
1: Eh, dzovo swo yini?
2: Ah, ni khwazi langa la makhosi.
1: Inkomo swinene.
2: Eh.
1: Hi byeli swi va xa n'wini.
2: Ya, a timhaka leti u ti vulavulaka bavalanga ta humelela hi ku tala ka swona mchumu. Maji ali siendela ku shoshu shumelela hi utomelile hanya o kalona shoshu.
1: Okay.
2: Wali bona ankari lo ya inga ta hi wona va ku sikela ka madeka da standa para ku vene no uwe a swa haya ndza swilo bavala. Ikusa ali singa endlela a one side. A loko ni kumana ni gangisana lani a xitratwini a swikarhata para ku veneni u dumana yena ku veneni mutivana ku famba masango a ndzi xika ku veneni a kaya na vanga se ku tiva wena nga wanhu.
1: Okay, na vanga se ku tiva wena kaka yena
2: tenya ki va ku tiva wena kaka yena porque a swikarhata para ku veneni muetela xitratwini a swi lava ku ve wena usuka uya kaya ka yena leswaku uya uya tivula swa ku wena umane.
1: Okay.
2: Iko unga kota ku veneni u kumana na yena leswaku buku yini mu famba timhaka ta masango anga leswo de kwalikeri manera.
1: Okay.
2: Kasi swoswi leswi endlelaka ku tinyimba ti tala munhu a nyikiwa hileswaku swoswi bavalanga na yi kuma ntombi ni yi gangisa ipfumela. Hi famba na yona talivhixi loko nyamuntlha hi ta vulavula swi va swi hela hi tlhe hi basisana hi tlhe hi tekana nyamuntlha hi rhwalana hi muka hi ya ndlwini liya liya xa mundzuku a vona mun'wanyani talivhixi mina wa kutani a ni tamelanga se mundzuku a ta ya vona ni tamela kumbe mundzuku a vona langa a pasa kulanga ya takama a ko za phakithi liko kambilani ka mondla na kuna chungu.
1: Okay.
2: Ada jika mbo data ta tlhela pumela ku lena a ikela na ku loko swi kombela ngombe yangu ana a nyoka nga nyoka lo li sukulela nga ikela na mondla ni isalile nyimba yena nga swi
1: tiyi
2: endawo swa endlela ku loko se a titwa swa ku a masivu ya yena mandlulini nayo ikela na mina ikela na wena laka ikela na manyani na hili vanharu ata ku ya mani mina loko a tshuka kuma leswaku ka mondlana ha ka tsakame a ta hanyiketa langa porque langa yini langa wa tsakama se ku kumeka swaku a nyimba a hi ya langa a ya ya tswala n'wana ka langa a n'wana a rila a lava kaya leri swi endlelekaka ku veneni loko a rila ni usiku n'wana ku gama se ku a huma ya mazoka a nga humala exitratini u n'wi miyetela para ta kota ku yini a ta kota ku veneni a vulavula hi swibongo swa lava a nga hekela na wona loyi ku nga ta ve xivela prota swin'wana ni xita miyela
1: na alisha kalanga xin'wana na va humala khumbeni a ndzhaku ka yini va ku miyela
2: khoa a nga mukivi njhe papayi wa n'wana ke bala
1: en'wini
2: senja umala handla kete anga mela kumbeshu waka langa kumbeshu waka mtani kashu bongo lesi mshay kumbela kulukweliwe na la jia umiela utavuya kaka wene itashunungi
1: ala wata waranzilu
2: kumbeshu umodani jia la wata waranzilu utamuka Iti makaleti umele lagu kusa, avana vahina shoshu kukukuwa gwela bavalanda asitisi seki ya avali kusipa.
1: Ya.
2: Alukumu gwela sako angati lungisa, singena nje vele suma ili mwanyani.
1: Ya.
2: Purgaini, shaku sungula, uwa alinte ulani mwambu yangwani, shaku anyimba, isalisa kuhini, angasi kivi.
1: Papa ho. Hello.
2: Puri. Ebo.
1: Ankaru isi ili chao.
2: Yeso na babala. Michelsi.
1: Ina 13 horas já Moçambique.
3: Rádio Moçambique. Maputo.
1: Isso é mais um mentiro. A emissora provincial de Maputo e para cá, cá, chutiche, chunar, chazongen, catico, Maputo, Gaza, na Inhamban. E tu, ele, ma, vonel, ele, na casa, com a galei, a Helena, Iona, na Ebula, Iona. E tu, ele, ma, vonel, a com a banamban. E tu, ele, chuva, chava, baba, na vama, man, melanin, só com a galei. So sai come ni anongonoko wa ku vulavula hi nkambi lana nyamuntlha hi hlawuleke ku va hi bula hi vutomi ni mahanyela ya Imam Waji David Ntimani nkarhi wa n'wina

Ihleleko yezela mixeto khurantseka ka hlikana na mohla live laka inhlikani woyoyo wena tipatsaka ni mintiro ya Emissori Provincial di Maputo wa Radio Mozambique ina shaka isukela kwa la kama tsolo dropeni ntinza xifundza nkuru Maputo hi 102.3 ka FM na 108 ka on the media na kona kumeka kusukela amagudi ya 89.0 ka FM na 90.0 a Ponta d'Oro. Leso David Intiman yena lalo selaka na vula hodi ka nhlikano na munhla la nga ta vula vulaka hi Imam Ajin. Kasi yena Imam Ajilwe a vile ku akwini maendlela yakwe a sungulise ku yini ku va a yimbelela ni ku va chaya viola.

Imamu Ajie imundwave lukuwaka isiku ra 15 ka Dezembro wa 1957 axifundza nkulu Cabo Delgado. Inwana Ajie swife Keke na Jubeda Josabi. Vamakwavo inthlanu mune. Mhaka ya ku yimbelela a yi sungule a madrasa a xikola islamika na n'wexitatali, laha a sunguleke kona ku va yimbelela kun'we na Abel Latifu Said Lwesaluzekutomi, laha va yimbeleleke tingoma ta xisurumana na va kumeke va kukuliwa swinene ka minkhuvo ya ku hambanahambana leyi a va fambafamba ka yona. Handle ka ku va a sungule ku yimbelela, a ha le munhu lwenene a ha rhandza ku bela bola. Nkarhini wa kona malembe ndzhaku a ku ni mabola lama endliwa emakaya laha u chiwaka xingufu, a nga mabola lawa a ku patsiwa nkarhi wun'wana u kuma swa ku ku tekiwa minkwama kumbexana masaka swi boyeleliwa swi tandleliwa nkarhi wun'wana tindla hi tinwivo kumbe hi tingoti. Na yena a hundzile ka swona, kambe handleni ka leswo a ve lweyi a swi kote ku va a khanda viola ro rhanga ra xikotela xa Zeti de Oliveira, laha a sunguleke kona ku va a chaya nyana katsongo. Kambe loko makwavo a ta va vuyile hi tropa a nga primo wakwe, a ve a hendzela ka vona laha a yeke ya vona a viola ra xikotela. A ti dlaya hi ku hleka swinene na vula leswaku yena a ni viola rinene le ka ka yena. Leswi swi endleke leswaku a tala ku tsaka swinene Imamu Ajie. A suka ku tsutsuma a kongoma kona laha va fike va munyika viola leri a ringana tingoti ta kona. Kambe swi endle leswaku nkarhi wolowo va nga mi byela leswaku a viola ri kona ri na tingoti, a ka ku na mhaka ni ta swi kota ku va ni xava tingoti leti ni lulamisa a viola. Leswi ni tshege leswaku a yi va swimalana swa papayi wakwe a xava a tingoti leti. Ka bava wun'we a tiviwa hileswaku i Spingardaria Texas a nga Signor Marques. Ndzhaku ka leswo a sungule ku va a dyondzela ku yimbelela ni ku chaya, laha a laveteleke van'wana lava va se va tiva ku chaya maviola a dyondzela ndzhaku ka n'hweti. Se a li lweyi a swi tiva na yena ku va a chaya ku tlula van'wana ka ntlawo lowuyana a wu rhambile. Hi dzoyitu ka Dezembro wa 1963 a nghena ka ntlawo wa Frelimo, laha yake ya kumeka a Tanzania ni ti wakwe lweyi a li Antigo Combatenti. Hi lembe ra 1964 ndzhaku ka Accord de Lusaka, Ntalo Masonjo ma vuyile Mozambique, laha na vona hi mpfuka wolowo va cinciweke va rhumeliwa edorobeni ra ka Maputo.

0: Hallo.
1: Hallo.
0: Hawu sheni papa ilanga.
1: Lishili mama nashilwane kunjani? Upfukile?
0: Eh, uyisho ayilene, tshe angatingelika, puka. Akhele niyetela.
1: Yeah.
0: Bazi mina amudzika wanga wautiva musa.
1: Anuti.
0: Lava izaku mathosi mdzimbeni kamina, xito xa mavelelo. Hoy saka ile na Gabriel Mashaba na Argentina. Na da kumai. Na ngwamu ninge bwana Cardinal anga na dia bucket na bubudina na ka tshibun sukana na Fernando Gueva. Na diwana ya nombe de kwavo na varanza. Nga va wisa. Tirone na papa ila.
1: Tlangelile hlayisekani swona.

0: hi 4 horas ja Mozambique ku huma ka mina khwirini lamamani ha swi ni kombile nhlolo swi ni johisa. Hello? Hello? Hey, swo yini xar?
1: Yeah.

0: 52-310 5751. Aló. Aló. Alô? 82-310-5751. Leca as coisas, nós tocamos a emissora provincial Maputo Gaza na Inhambane. Alô? Alô?
1: Alô?
0: Minjani, Mimani, Mikui.
1: O problema na Francesco Manhissa, a Inhambane.
0: Baba Manhissa, a Inhambane. Kunjani, Inhambane, me lê Inhambane, Kui. Amjiki. Wana ngani rhandza ku litwa bava Manyisa.
1: Wa kombela a ngoma ya Rifla Boy loko a kumbe thisi ya mina ndzi nghenisisa makanga.
0: Mani?
1: Rifla Boy loko a kumbe mikhetho ya mina.
0: A ku mikhetho ya mina?
1: Mikhetho loko a kumbe mikhetho ya mina.
0: Refila Boy, Miketo. Nada. Ani, I Itito lela ku Miketo.
1: Refila Boy, loka ku Miketo ya mina, ningeni kamakani.
0: Miketo ya wena yiku, ingali nyebela lanyana kutsongo, ahili,
1: Refila Boy loko a kumbe mikhetho ya mina nghenisa makani a ku va gele a tinyama ya mukhani yo borha ka makani.
0: Okay, ti le ka makani. Nkongomisa ka mani xikhetho kasi hi Refila Boy.
1: Ni kongomisa ka fati wa mina ku nga na yena kwalani ziku ni vana va mina ni maxaka ya mina wonke.
0: Inkomu swinene, hlayisekani bava Manyisa. A swi timukile 4:15 minutes. A nyamuntla.

0: Na wazim bungkaring ana 4:45 minutos ka skwaze nos to kam itam kala mkisa to gam halo ka chetem ki fal sa shush eku o halo
1: Ah, sim.
0: lishili imani mikwini
1: Tuliboa na kaka we.
0: Shoyini ngwamnyenge.
1: Nikona.
0: Mhm.
1: Otwa xirhami benda unga suka ku tsikile.
0: Otwa xirhami.
1: Leswi unga xisiya loko suka.
0: O rhandzile. Wundiseka no
1: A
0: gwela.
1: unanga wa dyisiwa kolano.
0: No gwela murhi wa xirhami wo ndliseka.
1: Veka liya wako le.
0: Man.
1: Lwa Joni lwa Swazini liya. Songwe. Lwa kutatisa kako ya. Nika vangani kwa wawa lwa nituwa kakama.
0: Ya.
1: Lama kaka wanga ikili wa pangalata uwe nukola. Yerolo nene tawana uwe nukola.
0: Inko mshine?
1: Anima.
0: Yebo. Yanta leli gameta xikoza nos tocamos. I kensa ka hinkwenu minga hlengela. Ambe nguna minga tsandzeka hinku tsema se ku mataka muta xikota. Va mi hlengela ka minongono ku inwana. Kambe tivani leswi swa ku Radio Mozambique wa Miranda. Leswi nga tiya.

0: Ambi lawa se mahlapu salang. A mintiro le isunguleke loko nsimbi yikumbi mianoitina 5 minutu. Nga kumavunanga. Bya mantsala swinene kuma ka nsimbi ya ka mianoiti 45 minutu nkarhi nga kuma nongonoko vutomi ni madyela manene. Nongonoko teke ni mutirhisanikulori Victoria Sithoy. Fambili hiya pambeni ni nongonoko lana hinga hiya kuma a nongonoko nwanyana unge xitana xanga uteke na Natalie Livombo hi nkarhi wa umaora hi ku landzela hi hiya kuma nongonoko swihundla swa matirhela hi umaora na 30 minutes nongonoko uteke na Sandra Masango kusukela a Nyambani kasi hi tlhelele hiya hiya kuma mabulu ni vayingiseti va hina loko nsimbi kombele 2 hours hi 3 hours hiya hiya kuma a nongonoko nkambi lana hi wu kumeke nongonoko lowu ni mutirhisanikulori David Ntimane hi yile hiya kuma xikodlhana xitokamu loko nsimbi yi kombele 3 hours na 30 minutes ku ta fika sweswi lexi nga salaka hina i ku ba mandla hi tlhelela ndzhaku hi tshembisa ku vuya masiku mataku loko lowa ntamu a swi rhandza i ntsako swinene ku tipatsa na wena i ntsako swinene ku longoloka na wena ka masiku ni minkarhi hinkwayo loko hi li kona haleni a xi titshini xa Emissora Provincial de Maputo Gaza na Inyambane
1: va wu tini movha dziva ku ninga bola ya vakwanu u chela

0: Inkomu swinene Joaki na vilankulu xikuva swikoti loko va hi kombisa mahungu ya mixoka nkarhi lowu kunene ya ku hoyezela mwingiseti ku rhandzeka u hlawulile Radio Msambiki Msoro Provincial de Maputo a ku va swin'we hi kota ku va hi longoloka hi kongoma kusi swinene na noviora hi xinkarhi nga tegemetaka hi wona xiyenge lexa mintirho tiva leswaku matirhelo ya hina ka mugqivela namuntlha se xika n'hweti ya khotavuxika nga junyu wa 2026 a ta va lawa hi ku landza hi ta va hi nkarhi wa 5:10 xi kuma ni tirungula lavanga ndzhaku hi ta va hi kuma ndzava bayiro nkarhi wa 6:00 xi matimi ya siku 5 swi tivisiwa ku hambanahambana hi ta va hi hlanganisa switichana ri ka swona swa le dzongeni ka tiko laha hi nga ta va kani wa bulu kola ku ya fika kusi swinene na 9:00 David Ntimana n'winyi wa rito loyi a ku hoyezelaka na ku navelela mixohombe kun'wana na kun'wana la nga kona na hi le karhi hi longoloka swin'we swo
1: wo julukanyiwa ku mungana i mhaka muni
2: i ku hisa ka masikwana lawa sa wena ni leswaku ni tirhelaka lomu ndlwini
1: u tirha yini swa lomu ndlwini nhlikani lowu ni mumu hinkwawo lowu
2: no tshula a ku va ku tshamiseka hi etlela ka ku kala wuthulu phena hambi swilumaluma swi nga za swi hi dumela loko hi nga tshuli lexi xanisaka i ku tingi ni huma ni ya teka semende ni tlhela ni wuya lomu ndlwini
1: leyo i mhaka ya ku lava ku tirha wexe a wu swi tiva swaku litihu lin'we a ni khemi hove
2: ni tshama ni swi twa
1: u tirha wexe hi mhaka munhu tirhisana ni vana lakuloni mupfunana a ku va ntirho wu mina byalela
2: i mali ni kalaka ni nga li na yona
1: xihono xikolani ka ku hinkwaswo mi tsutsumela malini a ku seketelana mi pfunana a swi lavi mali loko namuntlha u ni pfuna na mina ni ta ku pfuna mundzuku nakona u nga hamba tsimanyana loko hi gamile ku tirha hi ta xithakatu xinene lexi
2: a ni nga swi pimisa
1: hi swoleswo ke va hi pfunaneni ngopfungopfu ka masiku lawa ya ku xaniseka hikola ka tindhambi ti hi weleke loko mun'wani ni mun'wani a ku mina hi mina hi ta teka malembe a ku va hi tlhelela hi kuma mahanyelo hi nga hali ka wona khale kambe loko hi seketelana hi pfunana hi ta hantla hi pfuka hi sungulisa vutomi byibya u mamangu lava hota a xidiwa xi lava wa kala ku nga timatsuva loyi.

Ishtir Pintu Mwamba. Alanga msinza ku Inasio Shimeni. Alexandre Mambo. Vatire varadi msambeke na umelelisaka atintlare. Kibunelaka amchini. Noko komisela marito ni mifuma wole ya minyongolo ko ikuenda kayona ya radio msambiki. Ala rungula Tomas Buruma, Jose Amoni, Cesar Baltazar, Afonso Magoli, Virginia Mandlati. Ala ngamsinza ko Paulo Mbarangu.

exiphephanonga xikumaka kwala mitiyo ka mitirho ya radio Msambiki. Swiphephana swi xavisiwaka ntsena hi mali ya dash meticash. Kwala roda resistance ya ka nhlayo ya 300 xidzaito doropeni ra ka matsavo. Swiphephanonga swikumaka nakona ka Mateo Jordan Simango.

5:55 minutos xi nga ri khale nkarhi wa 6 ta va hi pfula tinkunga ku va hi kota ku va hi bula ni mikiseto ya hina na hi kongoma kusi swinene na 7 nkarhi wolowo hi ta va hi lava ku va hi tiva ndzavabayi kasi 7 ta va hi kuma matimu ya siku ndzhaku hi ta tlhela hi pfula tinkunga ku va hi bula ni mikiseto ya hina nkarhi lowu hi nga ta va ka ni mabulo ni mikiseto mayelana ni nhlokomhaka yi hlawuleke ku va yi chuka ka siku ra namuntlha ka ntirhisano wa switichi a wu na ri ka swona swa le dzongeni ka tiko.

ilahitiva kwakona marungulela manyingi mangatala lomtikweni akali kamatiko lakunga sehuma mapapilo yakutselela munhu anga kule para umurungula munhu oruma ntsongwane lamtini ka wena ukuntsongwane ile mtsungula le nawuchelele lomkanzavo ile zvipfaki utaniti mangana unganato chela kwanzavana umuruma wokufamba le nkhatuku ka vavhovho uye uya varungulela hako avanhu lava va le kule na wena a wu swi koti kuya hi kota ya mintirho yi nga tala ku lava ku rhuma ntsongwani a ya ka muganga lowuya a ya a ya rhungula maxaka ma nga kule na wena mavizo va babayi na vamamana ni vatsongwani ku rhungula ka chikale ka ku sungula aka wumbirhi hi loko ku rhungulela ku yile vanhu va ku tiva vapfayi va hi gonisa ku tsala loko hakunene va hi gonisa ku tsala va tsala mapapila.

0: Kasi mamon na kinsin lang ang gano'n namin na papay na wala ko kumagawa siya magkakay.
1: Iso na bye-bye.
0: Yeah, I'm sorry, Pastor.
1: Mabulo, magkamit ako lang. Kero sa ito, restabay kumamati miya siko.

Hi 6 ka Khotavuxika inga Junyu wa 1968 ku gevengiwa Mateus Sansão Mutemba hi ntlawa wa vanuna va ku hloma lava va nga ya dumela a hofisi a fakatisa ku yone atikweni bya Tanzania. Mhaka leyo yi humelele nkama lowu faka yi ya mahlweni a yimpi ya ku lwela khululeko wa tiko na hi nkama wa kone a faka ku ni a mintlawa leyi a mi sunguli ku va ni a makungu ya ku titlavukanisa ni ntlhangano lowu a faka u rhangela nyimpi ya ntshunxeko. Mateus Sansão Mutemba a belekiwe hi siku bya 25 ka Mawuwana i nga Judlu wa 1906 a xipiritana xa Missão Suíça xa le xikhumbana a xifundzankulu Gaza. I n'wana Sansão Maxumbane Mutemba na Jael Makave. A sunguli ku landza tindondzo takwe ya xikola primaria xa Missão ya le xikhumbane lomu tatana wakwe a fa a le mudyondzisi. Ntshaku a yi landza tindondzo takwe ya Lourenço Marques lomu namuntlha ku vitaniwaka doroba bya Maputo. Loko hi 1929 a gami ku wupfisiwa ku va mudyondzisi a tlheleli ka ncayincayi lomu a nga ya landza a ntizu wa ku va matsalana ku hofisi ya ku lumba nkomponi ya ta vuxavisi na yi lumba Manuel Mendes na a ha zindzela ku va a kuma ambangu wa ku ya dorisa ku wone. Ntshaku a zumeliwe xipiritana ni le xikole xa le ka xikhumbana lomu faka ku kumeka ku vuzangeli bya kezeke bya Missão Suíça a ku va a ya tiza swanga kontabilista. Hi 1931, Mateus Sansão Mutemba a chati na Rebeca José Mutombeni, a fa a tibyiwa hi vito bya n'wa Josefa. Loko hi ku famba ka malembe ya 60, vukolonyi bya maputukezi byi gungule leswaku Mateus Sansão Mutemba a fa a ninginelewile hi moya wa ku byi pfukela ni ku kucetela a van'wana va yakitiku ku va va ya tikatsa yimpini ya ku lwela a nkhululeko. Byile leti a ku khumuliwa ka michini leyi faka a mi tizisa mutini wakwe a ku zumeleni ka madzungula byi va byi mu khuleketa a xikanekisweni swa nga ndlela ya ku lavelela hinkwawo madzungula a faka a ma zumela kumbe a ma yamukela. Nambileswo hi mixu wa siku bya 28 ka N'wendzamhala i nga December wa 1964 Mateus Sansão Mutemba a laleli a n'wanakwe wa xisati a va a khoma ndlela ya ku ya Tanzania lomu a nga ya tikatsa ka ntlhangano wa ku lwela a nkhululeko wa tiko i nga Frelimo.

Hi sexta Khotavuxika inga junho wa 1936 ku belekiwa muvatli mupendi tlhelo muyimbi wa lomutikweni Malangatana Valentine Ngwenya. Malangatana a belekiwe amugangeni wa le Matalana a xifundzeni xa Marakweni a xifundzankulu Maputo a landzi tindondzo takwe ta ku sungula xikola primaria xa ka Matalana a va ntshako a ta dondza a xikola komersial. A vutun'wini byakwe handle ka ku byisa amintlhambi a yi thwasa ku va nyemusoro a tizi lomu aminkintazi a va ntshako a ya tiza a klubi lomu a faka ku tlhangana kone vanhu va nhlonge ya ntima a Lawrence Markish lomu namuntlha ku vitaniwaka Maputo. Malangatana a sunguli ku va ni ndhuma ka mintizo yakwe ya vuvatli ni vupendi hi 1960 loko a yamukeli a nseketelo wa arkiteto Miranda Gedish lweyi a nga mu nyika mbangu wa ku va a fambisa kone a ntizo wakwe. Hikuva Malangatana a faka a zwexiwa a nandzu wa ku va a ni a ntirhisano ni nhlangano wa ku lwela a ntshunxeko wa Mozambique a khomiwile xikan'we na José Craverinha na Rui Nogar va va va ya pfaleliwa a boheliweni bya le ka Jamangwana. Loko ku huweleliwi nkhululeko wa tiko Malangatana a hlengeli hi matimba swinene a ku vumbiweni ka Museu Nacional de Artes inga muti wa ku hanyela a nhlayiseko wa swixonge lomu atikweni. Hi kola ka lesima bya ntizo wakwe swixonge swa Malangatana swa kombisiwi ku matiko manyingi ya misava mhaka yi nga yentxa leswaku a va ni ndhuma yikulu swinene. Malangatana Valentine Ngwenya a luze vutomi siku bya 5 ka Sunguti nga janeiro wa 2011 a Matosinhos tikweni bya Portugal ntshauka loko a xanisiwi swinene.

0: gichila hina gichili khwatsi ku titimela ka hambiwi ku zwalanga yo biha lomu ma province ya Nyambane swohle swi tshamisekile kasi swa swi kota ku hiya ka tirhisano kambe na ku nga zwalangi mahungu ya ku biha a ku sukela ka tolo kala nyamuhla
1: hi swona maputu
2: ka maputu na kona ri xikhwatsi vayingiseti va hina hi buleke na vona va kambe a ndza va lenene
1: Inkomo, you can see them. A tiva kangwe leswaku tiko ro pita nyamuhla ti fanele ku va ti khomiwa hi maputu kambe ti tlulela haleno ka Gaza hi lulamile ku va hi longolokani na Chloe Moinkset. Amswilitano a hi tivi kumbexana maputu se va kona a va rhambiwa loko va kona hi nga va nyika mukhandli ku va va hi losa.
2: A va si fika.
1: Hi swona. Ni haleno ka Gaza a va se na fika. A hi Nyambane?
0: Hi wasina hi wulile leswaku hi na xori xipambi ku nga tlhari ya ta urimu tlhari ya ta mitirho ya ta urimu ni wutshevi hi xinyimo xa province ya Nyambane
1: inkomo hi khensile ku humelela ka tatana George Pambe wa ta urimi ni wutshevi hi swona idrasi
0: Hi
1: swona hi ta landzelela ku va hi mu nyika nkarhi lowu tatana George Pamp kani mambo hi vito la Radio Mozambique a ku va mi ti nyikele nkarhi lowu ku va hi ta ta bula swin'we lana mayelano ni matshamelo ya ta majele na hi tivaka kan'we leswaku tiko la hina la Mozambique li hlangana ni swikarhato swinyingi swa ku cincacinca ka matshamelo ya tinguva ku banka mampfuna yi na swinene hi ku tlurisa ku oneka atindhambi ku banka ma ku oneka swidzedze swikulu leswi swi onhetelaka swo tala kambe ku ni nkama ku oneka ka ajanza kutani ka namuhla hi la ku cuka ta matshamele ya ta majele leswaku swi lini xana ke hi ku longoloka ni tintivi leti ti yelanaka ni mitirho ya vurimi ni loko ku xiwa a matshamele ya nkama ka mpfhuka lowu hi fambaka ka wona kutani hi nkarhi lowu hi ta mi nyika a rito tatana George Pamp leswaku mi losa vayingiseti ndzhaku mi nga hi byala titsongo ka leswaku hi xiyimo xa provhinsi ya n'wina ya Nyambane mi lomuka ku yini matshamele ya ta majele ku loko ku cukiwa a mpfhuka wa 2025-2026 a mi losa leswi Alô, Nyambane?
3: Ita wulawula hi tlhelo ka vurimi ya mapfunelo ni swin'wana swi yelaku ni ntirho wa
1: hi ta kombela idrasi mo yengesela mpfumawulo wa mikrofoni wa tatana George Pambilan
3: a ku va hi ta mkuma ya kampanya agraria 2025-2026 hi tlhelo ka vurimi hi mapfunelo hi lomu ka tindlela tinene kambe ha swi tiva ku a ku sunguleni ka nguva leyi hi kumanile ni problema ya ku ti nga ni tivula ti tlhela ti ta kumeka tivula na ti tele nguvu ti na hi ntamu nguvu entawu leswi swi nga mahaku mabindzulugenga hi belo leswi swi nga planificad ka swona lomu ka provhinsia ya Nyambane para nguva leyi hi wa planifikari loko a ku rimiwa xipandzi xa 2,971 hectares entawu ka plano leyi ku rimiwile mazomenu 187,189 ku byaliwa 185,135 mas hi tlhelo ka ti-problema leta tindhambi ni mabajwi ni ku takariwa hi swi mapraga duensa ni maseka byi kumekile ku na ku luziwa cerka ya 44,139 hectares a nkama lowu anto hetle mazomeni 141 hektari yona inga tshoveleliwa kwata hezwitwa ku ama cementera machelu loko bahiwa makati problema leting ndinga tuvula la então en termos ya produção inani ma meda de 601,198 toneladas ka plano ya hina inga ya 1,085,309 toneladas na jula ku hini execução iluma kama 55.4%. Mas loko hi tshuka a binzulu ka nkama lowu ni hweti ka lembe ka nguva leti nguva yi nga hundza hi kumanini ni ku hi baxara pati ya 19.6% ya redução. Então loko hi maha balanço alimentar ku nga ku tiva ku hi lomu ka ku yini hi tlhelo ga maproduto hi a balansi hi maha kusukela ka nguva leyi nga hundza anti nguva leyi anta ka nguva yi nga hundza hi lavele ku tiva ku a população ya lomu tikweni ka provinsa ya hina hi vangani então cada munhu mais ou menos i tikilo tingani ta swakuga agaku hi siku então kumeka extrapolação então jo kumeka leswaku mais ou menos já kumeka ni saldo ya 919,969 ka lembe ka produção ya nguva leyi nga hundza já para loko yi ta patsana ja ni leyi yi kumeka ku ja a lembe leyi hi vyovyo mahaku ku hi vulavula ku hi lomu ka ntirimo ya segurança alimentar hi lomu ka hi bom ta mais ou menos hi resumo hi yevyo yinga fanele ku ndzi swi vulavula ka manu
1: inkomo hi khensile a ku twa a marito lawa ya ku rhanga loko mi civuka ka xiyimo lexi mi nga ka xona mi vulavula hi ntsengo wa 55% wa matonelada kumbe wa leswi nga bindzu hinkwalo hi xiyimo xa provhinsi ya Nyambane hi yihi a miganga leyi mpimisaka leswaku yi ve henhla hi ntamu a madistrict lawa ma nga ve henhla hi ntamu ka leti ti yelanaka ni bindzu na hi tivaka kan'we leswaku ya Nyambane ku ni tindhawu leti xi tshukaka xi omisa lomu ku kalaka ku nga na a mariyo kumbexana a mindyongo
3: ko mhadinovo xivutisa ndzi xi pirisa baranga b
1: hi wa hi madistrict ma nga phambeni hi tlhelo la ta mabindzulela
3: okay a madistrict ma nga le phambeni hi mabindzulelo kumeka ni district ya Vilankulus, Masinga, Jangamo, Nyarimi, Zavala. O marima distrito mangale pambene kubinzola.
1: E sona aka bindzule le mingale kuma hi ti a timbewu leti kumbe swakudya leswi nga bindzuliwa hi ntalo
3: bon ka nguva leyi proke ha tshovela a yi sembela ka nguva leyi ya 2025-2026 então ku na ni makultura lawa ma mahiwaku primera época ku na ni makultura lawa ma mahiwaku segunda época então a primera época hi vulavula hi swipfhaki hi timanga tifejão mitsumbula então swi kumeka ngopfu xana ku pfuniwa ngopfu a mitsumbula hi yo yi nga phambeni hi laha koko ka ku pfuna então a tin'wanyani va ha tshovela a yi se byi maha balanso geral porque ku na ni primera época ni segunda época então amitsumbulo ya wona ngaku ya pfuna ngopfu yi kona ngopfu
1: ku tshuka ku voneka a mhaka ya ku va loko ku bindzuliwe hi ntalo a varimi a va swi koti ku londzola hi laha swi lavekaka hi kona van'wani swi va bolela kumbe van'wanyani va xavisa swakudya swi hela kutani va sala va fa hi ndlala. Kutani u nga vula yini henhla ka mhaka leyi tatana Pambe?
3: Bon, oh, de fato leswi bya tshuka byi maheka maji na ni red ya hina ya extension agraria ku nga vatlhari va tlhele ka vurimi va nga lomu ma-district lomu mapoxa administrative ma-localidad a ni ta va tirhaku directamente ni varimi a ni ta a va teki va transferencia de tecnologia ya conservação dos produtos. Então, já mais o alejo, depois, quando tem um grupo lá, a nutrição, agroprocessamento, uma cozinha, combinação alimentar, jogo, para que venha desperdiçar a produção e a ONU.
1: Swona kutani a loko mi cuvuka a matshamele ya vutomi bya vahanyitiko hi tlhela ta majele manjhani ma komba ku na byala.
3: Bon, hi tlhelo ka magelo bon a dzafi yi kona porque de fato ka ultima avaliação leyi nga mahiwa ya ku lava ku tiva ku swi tshamisa ku yini magelo va masa ku yini byi vonaka ku lomu provhinsi ya Nyambani hi mhaka ya ma-denutrição aguda, denutrição crônica yi la hansi ngopfu a hi na problema ta grave wa kumeka munhu ni mun'wanyani maji a hi ngopfu hi leswi byi resultara hi ku hi na ni repartição ali a segurança alimentar com a agricultura né junho nem far então vá manter o aco o cima o aco gondisela magelo e a jogo diferentes formas de aco preparar a mitchumo ao nível da comunidade para cover e vá satisfazer as necessidades alimentares diárias balava cago camu no mundo então a tirho lowu mahiwaka lowu wa maha ku reduzira ngopfu timhaka leti ta madinitisa maguda depois loko swi kombinara ni matekhnika lava va conservação ma mahiwaka hi vatekhniko va agricultura tambe va garantile ku va swakuga swi kumeka prale ya matroka porque ma kona madistrict lama kalaka ma nga bindzulo por exemplo ma kalaka ma nga le kule ni tshwani ne a va na tinjanji então sempre ha promover ti programa leyi ta matroka commercial então matroka lawa ya wona ma mahaku ku ka leswiya va kalaka va nga bindzuli byi kumeka siniya anta byi ta patsana ni matekhnika lawa ma paluxiwaka hi vatekhniko então byi mahaku byi reduzira tiproblema leti ta ma desnutrição aguda nesse caso.
1: É só na icona a minha tangano lei e juntos saca a demagalite taquela na imagela cuba cupombeca a mavadula o andal.
3: A minha tangano icona macona ma projeto né, cona ni por exemplo le govoro kona ni Red Cristã kona ni Care wa mahama programa la makhakha na wa ma e para além de fare kunga ravega agricultura gitra ku nguvu ni wa comunidade para ku gondisa magelo ya diferente tipo ya makultura ma produto nesse caso.
1: É só, né? E cancel. Além do Kagaza, isso com isso, ainda com o Kati, ainda ambiente vão ter que ir janeiro, na março, a fumo e cá le ravelo le lamenturia, tá o rime, no tseve, u endle antirho wa ku va u yavela a switirho swa ta vurimi murhangeli wa tiko a endzele haleno aka Gaza Gijani a ku va ku ta nyikeriwa switirho swa sweswo swa vurimi ku yaveliwa timbewu leswaku ku zama ku va ku bindzeliwa swakudya leswaku xitshungu xi kuma a ku vuyelela hi ndzhaku ka tindhambi seno a Nyambani u nga va u endlekile ntirho wa ku fana ni lowu
3: sense leno Nyambani kama ku nga kumeka tindhambi hi na kota agricultura hi maheli leswaku hi covidara ma-ONG hinkwayo nkuluwindo hi NGD hi mahanhlangano wa ku hi lava ku vona ku hi ta mahayisa ku yini para ku ve ni hi ultrapassara ti-problema leti hi de facto ku kumekile leswaku ku disponibilizariwa masementi hi maorganizasao non-governamental i governamental kasi hi governo ni maparcelo ne hi governo ni maparcelo va nga disponibilizara uma média de 71.5 toneladas de semente e a cultura de milho, mapira, arroz, feijão nhemba, feijão jugo, amendoim, nem hortícola, rambi, a rama é uma batata doce, nem uma niva, conga mitsumbula, né? Então, eu me requiro, de fato, a locação ya semente para kuvuneta lava rimi va hina uma vez ku lava perderele quantidade significativa ya timbewu hi mhaka ya tindhambi. Obrigado.
1: E swona hi khensile kutani nomo lowu i nkarhi wa wuxika hi le ka junyu a swoswi i swini leswi swi endlekaka lomu ka masimu ya varimi.
3: Nkama lowu kota ndzi nga wula amasementera ma maheli kwasi masementera xikalanalo swi vula ku yini ku va byalile va luza va tlhela va phindisa ku byala entao bya vonekela ku va maha makoleta xa sweswi va maha makoleta hi tambe segunda época yi karakterizeriwa hi ku rimiwa mahortícula ku nga ti alfasi tisebola hi to ti byaliwaka hi ntamu hi tshimatshima xa sweswiwaku siku ni siku ntawu mas o menos leswi hambi a kultura leyi ya jirgelin ku nga ya rendimento ya va sungula ku tshovela xa para commercialisation
1: hi swona hi khensile tatana George Pambe hi ximo xa xiubyana xa wurimi ni wutsheve a xifundzankulu Nyambani ka mabula wa hi nga karhi hi malandza mayelano ni leti ti yelanaka ni ta madyela loko hi cuka leswi swi nga bindzuliwa xikarhi ka masimu ya varimi ndzhaku ka tindhambi ta janeiro na marso swa ku xiyimo xinjhani kutani ke a hi kombisile lana tatana Pambe leswi hi nga tinhlayo ta bindzu ni leswi swi humaka a xikarhi ka masimu ni ntirho lowu nga karhi wu landziwa swoswi ka nkarhi lowu wa wuxika kasi haleno ka Gaza se hi na yena mamana Clemencia Jaime loyi a humaka ka xiubyana xa ta wurimi hambonga hi vito la radio Mozambique emisoro provincial de Maputo Gaza na Nyambani oyooyo mi nga losa vayingiseti ndzhaku mi hlamusela leswaku xi yini xiyimo xa ta majele ka Gaza ndzhaku ka loko hi ta va hi hlanganile ni swikarhatso swa tindhambi a provincia hinkwalo kutani a nomo lowu a varimi va lomuka ku yini kumbe vahanyitiku hi ximo xa provincia de Gaza hambi losa mamana Clemencia
4: lexile ni losa vayingiseti hinkwavo va radio Mozambique ka nkarhi wa sweswi hi hlaya swaku aka Gaza ka leswi swi twisaka swona hi tlhangane na tindhambi i provincia leli li nga feteriwa switereka kwalaho ka tindhambi hi luzekeliwile hi swifuye hi luzekeliwile hi timbewu swilo swa ku hambanahambana kambe ka nkarhi wa sweswi ha vona se a swilo na swi va swi cincanyana hikusa a mati ma tlhelela i lomu ka tsheveliwanyana mitsumbula lomu ka riki lomu ku ni tindhawu leti nga bileni ni tindhawu leti ku rimiwa ka mitsumbula nkarhi wa sweswi ku tshimeriwa mitsumbula ka tshoveriwa masalada makofi swi kombisa leswaku a mati ma yehlilenyana katsongo kambe hi u tshoveri la kona hi nga vula swaku hi timbewu ta ku hambanahambana aka provinsa la hina hi kumile a ntshoveri lowu nga 524,800 wa matonelada wa timbewu ta ku hambanahambana kambe ya hi hacuka swaku mayelana ni leswi nga pulanisiwile swona ku va na ku yehlanyana kutsongo kwalani ka vurimi kambe a mfumo wa hina wa tihita ku va u nyikela timbewu ka provhinsi hinkwalo hi wa hi district na district ti nyikeliwa timbewu ta ku hambanahambana to yelana na mavele na u yelana na tifejan swa ku yelana na mahurtiko laya ku hambanahambana ku va va ta kota ku va phindela varimi va hina va tlhelela va sungulisa ku rima lomuyani ku nga talile hi mati
1: hi swona kutani a loko mi civuka swana byala a ku humesa bindzu leli netiwaka kan'we leswaku a switarato a swi tsemekile hi tindhambi swi leni xiyimo xa ta mahumeselo ya bindzu
4: hakunene ka leswi hi nga pulanisile swona hi nga ta swi kota ku va hi swi alkansara hikusa tindhawu ta tinyingi leti nga ta hateleni mati se a varimi va hina va swi koti ku va ya kona va va rima i a ntshovelo ku nga ta va lowu wa wunene ku fana na lowu hi nga va pulanisile wona
1: hi swona kutani a swi tiva leswaku ku ni tindhawu leti ku nga mananga ku kalaka ku nga na minambu ka madistrict wolawo swi lini xiyimo xa ta madyela
4: hi ntiyiso kona tindhawu leti nga mananga loko a mpfula yi nile hi ntamu purke a misava liya yi nonile lexi lavaka ntsena ku va yi kuma mpfula a kama ti nga nyima timpfula a varimi va nghenele kona va gwala timbewu ta ku hambanahambana ta ku fana na mavele va gwale maxalani se kun'wanyana va ya njhe va tshovela mavele vo dinga lexinyimo ka xinyimo lexi va nga rhandza ku va ku va le ka swona maswitsongo va ta swi kuma hi tiva swa ku ko hala futsi va fuya swinene ya tihomu timbuti hi leswi swi nga swona va rekoraka ka swona ku va va xavisa va kuma ku xava papa va kuma ku xava swin'wana na swin'wana swi va pfuniselaka
1: inkomo hi khensile ka timbewu leti mi nga ti avela lana xikarhi ka varimi ku ni xiyene leswaku hi xikombiso loko va phaka amavele hambi u lokuma ni murhi vo teka va hlantswa va kandza va phaka fejan yi ni murhi vo teka va hlantswa va kandza va sweka kota mucovelo ka nkarhi wa dyandza a swi endleki leswo
4: mina ni nga vula leswaku loko hi ya hi ya vulavula hi tema leli hi tisaka lowu namuntlha laha va le Dia Mundial da Segurança Alimentar mas na verdade hi Dia Mundial da Segurança Alimentar i Dia Mundial ya de segurança dos alimentos se loko ya vulavula hi leswi swi yelana ngopfungopfu ni segurança de alimentos swa ku a vanhu loko va phakiwa va ku i mbewu yi cheriwile murhi swi vula swa ku a yi lulameli ku va yi tekiwa mbewu leyi yi hlantswiwa yi dyiwa purike a hi minchumu leyi nga vekeriwa pura ku yi dyiwa yi vekeriwile pura ku yini pura ku yi gwaliwa masin'wini se munhu loko a ya ya teka a dya a hi mfumo wu nga mu gwala leswaku a fanela ku a dya leswi puriku hi ku ngula ka mikama leswi swi ta endla mavagu phakati ka muzimba wa yena
1: hi swona hi khensile hi le ka 7:35 hi ta siya khandli lowu ka vana Glory Edrasio na David akuva va elekela a swivutiso swa vona na hi nga si na fika ka 8:00 hikusa 8:00 hi ta sungula ku va hi amukela tinkunga ta vayingiseti Edrasio
0: hi byona hi ta sungula hikwalomu Nyambani na hi utisaku bava George Pambe wa ka mitirho ya ta vurimi ni wutshevi hi xinyimo xa provhinsia ba George xungetano mi wulawulile hi ku bindzula maha hi tivisile kambe xungetano hi ma-district lama nga bindzula ngopfu ku tlula wohla ka mihandzu mi nga yi kuma kala ka xikhati lexi kambe mi wulile kambe leswaku ka hama hi wa ntirho wa ku bindzula hileswaku ka hi ka nguva ya vumbirhi ya phulu ga ta vurimi 2025-2026 hi swi kumile aka ma district lama tolovela ku xanisiwa hi xihala hi wulawula eka pandi mujikeni ka fanyololo hambukambe ni ma district ga ka maboti ni tlhelunyana ga district ga guvuru patsini ka nyasolo ka tindhawu to fana ni ka vanyapele a wu ndhawu leki ku tolovela ku va ni xihala a bindzu lowu fambise ku yini ni ku hi gihi wutomi xungetani ta magela ya xitshungu aka ma district lawa
3: hi tlhelo ga ma district lawa ya interior ku nga lawa ma sofraraka hi maseka de fato ma byalele muto tardi a timbewu hi mhaka ya ku hisa maxi nkama yi nga na vula byi kumekile ku vona va byala nguva va byala swipfhaki ni timanga se ni yani ka prometera ku produzira bons resultados loko hi komparara ni man'wani matshamu ni depois para além ya zwa konga mabindzu la ku siniya a madixiti lama potensiali laha ka ku fuya swiharhi então va mesmo combinação ya ku va bika va rima va pfuna nguvu a zwa kuga ni ku va pfuna nguvu hi tlhelo le ga wu fuyi ni wa swiharhi ntawu no wa swi wa wu nike wu biheri ka matshamu lawa
0: hi tihi timbewu ti humeleleke ngopfu hi tihi mu ti hlohlotelaka ku ti bindzuliwa mu ti tivaka ku ta sihalala ka xihala hi tihi ta kona mu ti hlohlotelaka ka madistrict yalawa hi nga ma wula
3: bon la ka ma district lawa a byala a incentivara ku va byala mitsumbula ni mapira mapira ni mixuwera hi vona va byalaku nguvu ka matshamu lawa para ku veni va ku nga makultura ma nga ni tolerance ya ku hisa
0: a mapira wulawula hi mahila ni mahuva
3: ni mahuva
0: loko u cukisa ba George Pambe lomu ka ma district yo karhi ya provhinsi a patsini kona doropeni Tsindza ku ve ku ni xanisa ya Cingulu Gezani wu njhani ntirho wa waveli ga timbewu mu va seketelisisa ku yini lava nga luza timbewu ta vona hikwalaho ka Cingulu Gezani ni tivula leti nga na ku tlula mpimo wa ku sunguleni ka lembe ganyawaka
3: si nkota ndzi nga wula the primera vez hi na nkama wu ku nga kumeka Gezani ni tivula leti hi yo covidara va ONG va parceiro va hina hi riwunire nawu entao kada munhu kada parceiro yi ti disponibilizara ku veni yi contribuire hi determinado tipo ya semente entao swi mahele ku hi avela timbewu leti ta maortícula swipfhaki mapira ka wonke ma distrito lawa ma nga afetariwa nguvunguvu guvhuru ku nga kona ku nga kumeka ndhambi ya yikulu ntamu
0: vanhu vangani va nga pfuniwa ka mandhawu lawa ka madistrito yalawa hi timbewu patsi kambe ni swibiha swa ku tirha hi byona andzeni ka ku fufumisa vurimi ndzhaku ka loko va xanisiwile hi cingulu lexi
3: bon mais ou menos foram 16,551 produtores vanga beneficiariwa hi 71.5 toneladas ya masimente ni instrumento de trabalho
0: hi byona a tshemba ni ku alakanya leswaku tikhari ti karhi ti tirhisana ni vanhu lava hi wahi maqhinga mo ma tirhisaka loko ku pimiwa leswaku a xikhati xa ku naka tivula xa ha tiveki ka masiku la hi nga ka wona ku cincacinca ka tinguva ku kona hi wu hi tirhi wa tikhari ndzimeni ya ku lava va bindzulaka ku nga varimu va byi tiva a ku va va tirha ka matshamelo yalaya ya cinyan'waka
3: bon hi na hi sensibilizara kota wulakwena ni red ya ma ya ma extensionista então vona va sensibilizera produtor ka nkama loyi ku tikala ku tivula va tirhisa ngopfu mabaxa então loko ku onekela ku yawu yi ta kumeka ngopfu vula va suka helomu ka mabaxa va kumekela ngopfu le henhla para ku veni va nga luzi ka timbewu
0: a timhaka leti ta ndlala patsi kambe ni ku nga tivi a magela manene matirhiselo ya timbewu leti bindzuliwaku lomu masin'wini bya vanga ku ngopfungopfu ka vanana hambi ka vanhu va hombe kani lebyi talela ka vanana ku va kula va sulekile leswi va nge hi disnutrition a ka vanana ya onheka ngopfungopfu mhaka leyi lomu maprovhinsini yambani ya ku a vanana ku tala nhlayo ya vanana va sulekileko hikwalaho ka magela ya hafu
3: ya de acordo ya última avaliação leyi nga mahiwa atinambara leti nga kumeka lahayani ti loko va ya ka mafixa lava va mahaku analyse ya vona byi kumekela kona hi le hansi a hi lomu ka a byi vanana bya kulaben no entanto leswi byi mahiwa hi komu resultado ya trabalho leyi mahiwaku hi vatekniko va agricultura ni saúde va paluxaku lomu ka va comunidade para ku va tirhisa ngopfu mapapa jirikisida depois va maha observação ya vanhu lava fanele ku va ga khwatsi ku nga vasati lava nga ni tinyimba vasati lava va n'wisaku ni swivanana i ni vanhu lava hombe ni
0: hi ta ya ka Gaza loko hi suka helomu nyambana hi ya tivaka murhambi wa hina hi ta lava ku tiva hi timhaka ta mati ma nga tala ngopfu aka Gaza ha tshemba leswaku vanhu va ku tala va rhandza ku rima kusuhani ni micongo yi nga ka Gaza hi mhakeni ya ku tala ka mati lawa loko se a mati ma hundzile ku tshweli va tlhelela mimitini ya vona hi tirho muni mu maheleku wa ku seketela varimi lava va nga luzekelo hikwalaho ka mati lama nga tala tindhambi ku a ku sunguleni ka lembe ganyan'waka
4: kanimambu ntiyiso aka Gaza provhinsa leyi nga federiwa swinene hi tindhambi tindhawu ta ku hambanahambana ka provhinsa la hina leswi nga endliwa swona ka nkarhi lowu ti nga va xitshungu xa hina xi nga hlangana na tindhambi xi hlohlotiwile ku va xi suka ka tindhawu letiyani na yi nga se na nghena ndhambi ti ya ka tindhawu ta siguru lava fanelaka ku va va tshama kona va va tshama kona a mfumo na ri karhi wu va vonelela ka nkarhi lowu nga vonaka swaku se ku tshamisekile swi nga fanela ku va va tlhelela mindyangwini ya vona va pfuniwile hi kiti the return i nga swigo swa ku hambanahambana ni xikhafunyana helanaka na mpunga tifejawu ni nga vula swaku i sexta basi nga ni nge swi koti ku swi hlayetela hinkwaswo ku va va ta kota ku tlhelela mindyangwini va vona ku va ti sustentela hi swona masiku ya ku sungula na va vona swa ku va endla yini ku va va ta kota ku pfunisela mindyangu ya vona handle ka leswo va ngopfungopfu va laha ka varimi va nyikile swigozo swa vurimi swikomo maregadori swi swa ku hambanahambana ya vurimi na timbewu nga mavele fejam na maurtiko leyi ku hambanahambana ka wona ku va va ta tlhela va phindela lomu matshogweni va va rima kona lomu mati se ma kombisaka ku va na ma ri karhi ma yehla se a matshameli na ma ri kona ya va fanelaka ku va va rima tindhawini letiya ni nga swi resumerisa xileswi
0: ku hundza tin'hwetinyana ndzhaku ka ku ku tele mati lawa ka Gaza ko njhani loko mi ku endzela lomu masin'wini ka xikhati lexi va bindzulile hi laha ku lavekileku ta sungula ku huma timbewu hi laha ku lavekileku ni ku bya ha tsandza ka lani nyamuhla
4: ni nga hlaya leswiwa ngopfungopfu haleni ka mahurtikulo swa voneka hikusa bazara la ka hina hakunene li forneseriwa maproduct hi varimi va lomu ka Gaza ka voneka ku va ku va se ni masalada ni makofi ni swimati maripolo se makumeka swi kombisa leswaku se ka bindzuliwa ka masimu lawa ka lomu ngopfungopfu lomu mati lawa se ma nga yehla hikuva va bindzulaka kona ka voneka ku bindzula kunene lanu ka provhinsi la ka hina se swi nga ka swi nga se na voneka hi lanu ka mavele ku sa nchumu lexi tekaka pelimixi 3 wa tihoyeto 3 mesi mei ku va ku tshoveliwa leswi a se na voneka hi ntalo wa swona.
0: Aka madistritu lawa ku nga ni ku kala ka timpfula, ku tala ka ku kala ka ku woma xihala, i tirho munhu mu maheleku ko njhani ku bindzuriwile? Ha tshemba leswaku madistritu lawa ma kalaku ma nga kumeka nga ni xanisa ya ku yelana ni tindhambi.
4: Tshamele ya hina provhinsi la ka hina hambi lomu kolomu ku nga na xihala ni nga vula leswaku ku kona lomu nga na mikova nakona a ku teli mati o tindlela ti pfaleka va nga kumi ku va famba ka tindhawu tin'wanyana ku va va va xava xikhafu hambiswoswi mafambelo ya kona a hi lawa ya ku na byala entao a swi va veukeli ku va va ya ka tindhawu tin'wanyana ku va va ya kuma ku xava swilo swa ku hambanahambana mai lomu ya ka madistritu lawa iti ndhawu leti ku fuyiwa ka stereka va fuya hi ntamu a tihomu va fuya hi ntamu a timbuti a tihuku entao hi tona ti pfuniselaka hi ntamu ka tindhawu leti ku va va kuma ku xava afarinya va kuma ku xava kumbe ku kuma mali ya ku ya xibedhlele va ti pfuna swin'wana na swin'wana entao a xihala entao a xi voneki hi ntamu xi kumeka na xipumbeka hi mastrategi lava ma tirhisaka ku va va pfunisela a vutomi bya vona.
0: Hila zvizvote senga hena zvo Fernando Mukacho.
1: Enkomo, e kensele e Drasio Macondela, ntimana.
2: Isona murambo wa hina nga se fika kambe ini swivutisi nyana switsongonyana leswi nga na swona hina vela ku va hi basiselwa swona. Na hi nga ta sungula ka ku va hi swihoxa enyambani. Ina vela ku va hi tivaka tatana George Pambe leswaku tanihileswi avarimi va lahlekeliweke hi mibyalo ka nguva yi hundzeke ta vurimi ku va ku humelela makungu ya ku va va seketeliwa a ku va va tlhelela va va va bindzula. Varimi lava va nga va hinkwavo va amukelile makungu lawa ya ku va va tlhelela va ya bindzula kumbexana va ko lava va xandzeke hikwalaho ka ku vona swa ku va lahlekeliwe hi mibyalo yo tala.
0: Ana ku tiva ku lava vanga kala vanga luzekela ku sanguleni mo va hlohlotela ni ku va nyika timbewu hi voxe va nga kuma tamu na ku va
1: mikrofoni ya autokali Idrasio
0: ni ku swi tsandzele hikwalaho ka ku va taleliwe hi mati va tlhelele voxe va byaliseta kutani va tlhela
3: de facto va tlhelele va nyikiwa kambe tin'wana timbewu kala ku veni va pfuna va luzile a timbewu a mfumo phakela a timbewu ku kumekile ku ta kumeka Jezani de novo a mfumo wu phakele timbewu pra segunda época já
2: isona kala va va kalaka va nga tlhelelanga va tlhelaka ku tlhela va byalisisa i ntirho munhu lowu tanihi xiyenge xa vurimi xi wu endleke nkongometweni loko va swi twisisa leswaku a va fanela ku va va tlhelela va ya byala.
3: Bon leswi mahiwaku hi ku va sensibilizariwa para ku veni va konservara va nga lansari logo yonkhlisemente ka mabyalaka ti nga va lansari gradualment pawulatinament hikuva tinguva ta kona leti a ti na siguransa ntao va byala xikalanodament para ku ve ni ku sertari loko yi nga ni vula va hi ni timbewu ta ku va tlhela va byalisisisa tinovu hi loko va pfuna kambe va konservara a swin'wani cement local va yi tirhisaka vona hi ku nwe fasile ku va mfumo wu phakela cement para vonhle va productor ntao yi kona ntirho lowu mahiwaka para ku ve ni va lava nyikiwaka va maha selesawa ya conservara selesawa ya cement para va yi tirhisaka nguva leyi taka cement local ni sikaso
2: isona Gaza exifundza nkulu lexi xi hlasiweke ngopfu hi tindhambi ku sunguleni ka lembe na nwaka laha swi kalaka swi nga na byalanga a hi navela ku va hi tiva leswaku i ntirho muni lowu endliweke kumbe endliwaka kongometeni ku va vatsongwana va nga xanisiwi hi mavabyi lawa ya ndlala.
4: Kanimambi ntiyiso provhinsi la hina hi leyi nga hlaseliwa hi ntamu hi tindhambi kambe ku ni ntirho lowu endliwaka a wu endliwi ntsena hi agricultura i ntirho lowu endliwaka hi tiwubyana ta ku hambanahambana yelanaka na sawudi agricultura san sociale u patsanaka ku va va endla education nutritional nga ku dyondzisa a va tweli ku va fanelisa ku swekisa ku yini xikhafu lexi va fanelaka ku patsela ululi mapapa va chela lumwa masinora va chela muringa va chela tandza loko va li na tandza ku nga na tandza va ginjaginja a tibanana va chela lumwa ka mapapa ku va ku yini a n'wana lweyi a nga kumeki na a dya ntse a papinya la ku cheliwa ntse a wu lombe ku li ni mavitamin.

0: talada va hanka va va na madiarea ku kula hina va vakulu hikusa hina se hinana hi dzemvolverile nyana immunidade ya swo leswi hi lowu ntirho enjiwaka
1: hi swona hi tlhela hi vuya hi vula leswaku xifundzankulu Gaza xi dumile ngopfu hi tindhambi laha mfumo u yaveleke timbewu ta ku hambanahambana ku va varimi va tlhelela va ya koho va va byala loko mu xiyaxiya mu fananisa mibyalo leyi a yi li kona leyi i luzekeke hikwalaho ka ndhambi ni ntirho lowu endliwaka swoswi varimi mu swi vonisa ku yini ma ri vona swa ku bindzu ri ta va rinene
0: hileswi eke hi ntiyiso wa kona a primera epoka wa hambana na segunda epoka nguva leyi ya a ugwalo leli li endliwaka hi tin'hweti ta November, December ra ku tshoveliwa hi ma February, Mars swa hambana ni ngwalo lowu endliwaka swoswi hikusa ndzhwalo wa swoswi wa wuxika i ka ntalo ka wuxika leswi gwaliwaka i masalada ma hortikula hi ku hambanahambana ka wona i lexi nga khoma khwatsikhwatsi mindyangu wa hina i masereyaje nga mavele nga maxalani nga mahuwa maxaka nkarhi wa swoswi a ntshovelo podi wu nga fiki lahayani hi nga pulanisile kona ku va hi fika hikusa hi lani ku nga a tindhambi ti nga khukhula hi ntamu timbewu leti maje a ku rimalomu ka mikova swi ta pfunisela ku vava va ta kumanyana mavele ma ta ka ma nga fiki ka lawa ka ntsengo lowu hi talaka ku wu kuma a ka nguva ya ku sungula
1: hi swona hi tlhelisela tintambu ka Fernand Mukanjo
2: hi swona hi khensile ntimana ele ka 7:55 mu nkisetelo i ntirhisano wa xiyana maputu Gaza na Nyambani nyamuntlha hi vulavula hi ta majel na hi tivaka kan'we leswaku mintirho ya vurimi yi hlangana ni swirhalanganya swa ku cincacinca ka matshamelo ya tinguva hi ta ya eNyambani ku va hi ya sindzisa lana aka tatana George Pambe ka xiyenge xo xexo xa ta majel seyo eNyambani a swi tiva leswaku handle ka mintirho leyi ya ku bindzula swa ku fana ni mavele ni swin'wanyani lomu ka micongo ka bindzuliwa swiketsa ka huma madingwa ni matangerina o va leswaku ku tshuka ku endleka leswaku loko swi voneka hi ntalo malondzotele ya kona a hi lamanene swi bola na swi nga londzovutiwanga kutani swi tshame njhani a xiyimo xa ku londzota a swiketsa ni swa ku fana ni malaranja hambi ni matangerina tatana Pambe
3: bon de facto a province ya hina yi potensiyali laha ka ku produzera masitrino ni swiketsa ni mas hi maaprovetarelo a swiketsa a swi voneki ku luza bya xaviwa nguvu hi ha sensibilizara vaproductor para va xipandire ku fornesere a swiketsa ka man'wani maprovhinsi lama kalaka ma nga produzire hi vulavula hi maketsa agora timhaka ta mafruta hina ni ha incentivara ku va investidor para va kumeka investidor para va ta processara madingwa ma citrino nesse caso hina ni algumas empresas fruta hi mahawa ku yi processaraka mafruta ya hina lomu Nyambani ta numa fase mbirionara mas leswi mahaku hi ku hi incentivara va investidor leswi hi lomu ka programa ya ku ma quasi conferência de investimento para ver ku si hi ta atraira va investidor nguvunguvu ka agroprocessamento mesmo ku nga timhaka leti ti vonekelaka ka ku hi luza nguvu de facto a malingo over
2: leswi nge teta xiyimo xa mindyangu xi tshamise ku yini hi vulavula hi renda familiar
3: renda familiar yi lomu ka bon maji kota swi tivaku a produção ya masitrino eka zero

0: Então já começa com a tratamento ali, a armadilha de mosca para com a madinha lá, mas em qualidade. A produtora marina às vezes fica incapacitado e com baixava para a cota com varreni produção e a maior valor comercial. Então, mas cá, benzilou o tsonga lava o kumako, contribui grandemente com a renda familiar e a produtor. Desde o lá, quer dizer, rengeni, macitrino, fihilumuka uma cultura ali a rendimento, nesse caso.
1: A swin'wanyani xi bindzuriwaka hi ntalo sweni wa nyambani i tinkanju ni makhokho. Swi lini xiyimo ka nguva leyi?
0: Bom, ka nguva leyi bya oneka ku ta kumekanyana ntshovelo. A dificuldade nga kona ya produtor ya ku akizisa ya ku kuma mimirhi. Mas há trabalho remarcável para governo vai tiva com a cultura, por exemplo, ia caju e contribui um governo com a renda e a bona. Então vai ninguém vai apostar e com achava a memirli e também há ula nela achava essa memir para governo vai criar uma loja ao nível das localidades mais próximo para facilitar a aquisição de fato para poder vai aumentar a produção. Mas o prognóstico já o nega com a lembrelegue a produção e de tal mata como é que macanjo assim como macoco.
1: E swona hi khensile ku twa a nhlamuselo seno a nyambani ma kona machapu ya ku bandza tikanju kumbe machapu ya ku londzota makhokho ma hundzuka mafurha.
0: Machapu.
1: Machapu ma indústria.
0: Fábrica. Ah, ok. Já te canjo programa enganado com uma pequenas fabriquetas e algo processar a te caroço ao nível dos distritos lá uma funa com guvo. Ou lá capande, camabote. Então, uma fabriqueta lá. Então, eu quero gamar coco, não, nani, uma fábrica, machixe em Nhambane. São uma fábrica em machixe em Nhambane, ali a processar a macoco. Mais ou menos isso.
1: Iswona loko hi ndlulela ka xiyenge lexi xa ta mihandzu hambi ni bindzu la tikanju ni makhokho a swin'wana mi nga xiphata lana mivulavulelo hi leyi ka vhilankulu lomu ku nga duma hi ntamu hi ta vulavula hi ye vhilankulu zavhala nyarimi lomu ku nga ni mbirhi wa lwandle lexi ma yekaka tatana George leswaku a ntalo wa vatshevi loko va nghena endzeni ka lwandle la Indi ku va kuma a swidliwana swa lisima hi ntamu matshan'wini ya ku va va swi xavisa ku va swi pfunisa a vahanyi va la mugangeni swo huma a Nyambani swi ya ka tindhawu tin'wanyani kumbe loko u nghena lomu mahotele u swi kuma swa ku paratila kona li durha hi ntamu kutani u kona ntirho wo karhi mi wu endlaka n'wina kotisa agrikultura ni tin'wanyani tintivi leswaku a vatshevi hambi vahanyi tiko lani va tolovela ku londzovota hi ndlela yinene a titshomba ti humaka endzeni ka lwandle seno a Nyambani ngopfu ka madistrict ya le ka Vilankulu Zavala na Nyarimi.
0: Bom, mhaka ya vutshevi pronto na sensibilizar a pescador para centralidade, programa ya centralidade, lá ku mapear vamano vatshevako a produção lei xavisiwa kwihi. Então há uma série de trabalho marreuaco mufumo para coveni vonkhe vanhu va tshevaku va tijiva swi tiva ku va kumekela kwihi zvini i quantidade munhu va nga daya va xavisela kwihi. Então há esse trabalho. Por acaso quanto mais distrito já costeiro temos CCPs.
1: É só, né? kambe lona lwandle la humesa mabaka ya use ni va pexisera pex vermelho
0: ja huma bom mabaka lama ma kumeka guvuru nyasori vilankulu hi nga ma kuma mabaka lyawa maji kota mercado ja yi nga yandza nguvu para maputu a swa ku tala swi huma ku lomutshwani byo impactoriwa ya xavisa a maputu tambe na ni malodges então vona va absorvera produção ya pescado mais ou menos e os marrecaco
1: kambe loko nghena swi kuma na swi durha a swona
0: lomo ma beach bya dura nyana maji lomo a mercado local é um preço acessível para qualquer mundo achava né
2: a ma beach zo chavisa lo valungu
0: yeah
1: isso ana kutani kutsuka mitivisa leswaku kuni nkarhi wa ku nyimisa timintirho leyi ya ku tsheva period divider a swo swi mi lomuka kwini sweswi ndzeni ka nawu
0: ya swo swi vatsho aveda podu ndzi nga swi tivi bema xi yi dependera hi depende de marege e o período da produção do próprio pescado.
1: É só, né? Ali ku hi tshika xenge lexi xa lwandle a lomu ndzi ka madistrict man'wana ku nga ni amfulamfula swi kona a swi fuyi swi humaka a swi dliwani ka minambunambu leyitsongo ka macombe.
0: Ah, okay. U lawula hi produção de peixe em tanque específico, é João?
1: Ena.
0: Então, em relação a uma tanque piscícola, de fato, o programa é a terra. Quando há uma tanque piscícola, é a terra e uma gaiola. Então, para, de fato, o semestre lei e povoar ali uma média de 41 tanques. 23 e a tanque terra, e depois 18 e uma gaiola. Então, já a terra em Nhambane.
1: É isso, Ana. Mamãe Clemence, onde a velha nena que está com a mãe lá no longe ou te lá tinha mais anos lá antes com ele, vamos caminhar. É
3: isso, Ana. Engaixa ele só com o lomo da Gaza. E nem tem da outra com a bamba na majombe lá o que se o acagona. O terceiro na cana uma associação e a com a bamba. Logo é aí a vona aí. E realização ya leyi nga endliwa a ntshovelo lowu nga kumeka lawa ka mapexka hi laha ka 5,902 toneladas de pescado ku vonekile ku pumbeka nyana ku yelana ka na 17.2% ya lani ka wutshevi la hina manji loko hi ya swi cuwuka ka leswi nga endleka deposit ya tindhambi a ku tala ka matanki pisikulo lava se va nga maheli povoamento ya swidliwana se swi kumekile ku tala nakona mati ku ta tindhawu leti ku kumekaka kongani matanki la i tindhawu ta mikovakova nakona ku tele tindhambi leti a swidliwana swin'wana hi nga swi vonaka laha xaxaya podi kuli leswi swi nga susiwa lomuaka swi nga khipiwa ka matanki hi mati swi ta kumeka hi ntalo haleni xaxaya leswi nga vulaka swaku swi nga va na swa hali kona hi leswi swa magayola ka magayola swi nga simama swa hali kona manja a leswi swa lomu ka matanki swisikulo ni nga kondza swa ku a ku na nchumu swi nga mali leswaku swoswi swi sungulisiwa ku va ku mahi wa fomento ya rasawu ya mali vhinu ya kona ni rasawu la kona pura ku pfunisela vaproduktori va swidliwana
1: hi swona ku ni mhaka yi nga endlekela na mamana Clemencia ka xiyenge lexa tindhambi ta ta janeiro na março ku satani ku vula ka wona ku ni ntalo wa swidliwani leswi nga khukuziwa a ndlela ku ya lwandle indlula hikwala ka nambu wa Limpopo ngopfungopfu la Ngulizana a ku ni ntalo wa vanhu lava nga ya va ya khomela swidliwani na na swi huma ka mati ya nsila hi ntamu swinene ni swo swi mati ma nga kha ngopfungopfu loko ndlula laha hi Beirut. Kutani u nga vula yini swi tshamisekile swilwani leswiya na ku swi nga dyiwa swa dyisa miri n'wina va agricultura mi yi vona njhani pontu leyi i vutisiwe hi ntamu hi va yingisetile na ku fambeni ka madebate regional.
3: Hi swona eki na verdade hi ntalo wa swona swidliwani leswi a ku mati makhukhula makhukhula nsila hinkwayo na swidliwani naswona swi dla yo nsila liyana se ni nge hlayi swa ku a swidliwani leswiya a swi tshamisekanga pura swidliwa ri ku pura ni za ni ta afirmara swa ku a tshamisekanga ku va swidliwa tenge swi mahulu ma analysis swidliwani leswiyana hi ta swi vona ka malaboratori pura hi ta swi vona swa ku swidliwani swi tshamisekile va swi tshamisekanga ntawu ni nge swi hlayi laha swa ku a swidliwani leswiya swi nga giwi hikuva swi tshamisekanga maxi a mati ha ma vona swa ku a ma tshamisekanga hambini masiku ya swoswi loko u ngula lahayani heyi a ku tshamisekanga ka ndhawu liyana hikusa mati ma yehlile hi ntamu practicament se madaka maxi a vatshevi va hina va hasi mama va tsheva ka lahayana va xavisa maxi hi mfanelo ya kona hi mavonelo ya mina ni vona swa ku a swi nga faneli ku va simama va tsheva swidliwana lahayana va xavisa a swi nga faneli ku va swi endliwa
1: hi swona hi khensile vana kulori na tshemba swa ku va yingiseti na vona nkarhi lowu va rindzile lana ku va va hlengela ka Dokadokisan lowu wa xihena maputugaza na nyambani kutani hi nkarhi wa ku va hi pfula a tinkunga lana hi amukela a swivutiso swa vayingiseti u hlengelela vona ka mhaka leyi ya ta majele ni mintirho ya vurimi ka minkarhi leyi hi nga ka yona kutani haleni ka gaza va nga tikunga ka 087-0051-333 87-0051-333 Inyambani.
2: Kasikuni 86-79-59-167 Zipinda 86-79-59-167 E likunga hi tirisaku lomu Inyambani. Kwala kanyisa va yingiseti leswaku nyamuhla hi bula hi ta magela ni ku bendzula yaka ni mitirho ya taurimu na hi nga tatele swa ku hula swa ku hambana ni bululeki
1: eswona maputo
4: 82 31 057 51
1: loyi a nga ni muyingiseti a nga yamukela seyo aka gaza hi seva ni muyingiseti
2: Inyambana ko seven muyingisi hello hi nga na hi pfukeni hi bula na mani u kumeka ku heka kona muyingiseti wo rhandzeka muyingiseti gicile muyingiseti hakulasa a byi timukile
4: hi na ka yo zwetititi
1: hi swona hi to simama hi hlamusela vayingiseti lana ni ku va rhamba leswaku va nga fona ka 087-0051-333 akona muyingiseti haleni ka gaza hakulosa lexile
5: ni ku va rhamba leswaku va nga fona ka
1: 087-0051-333
2: loko mu fona mu nga ha swi kota ku finara zwo khoma moya zwa n'wina kutani radio kasi zwo swi kota ku mu kuma hi telefoni maringani ya ku hita zwana hi tindlela tinene ku ni muyingiseti a nga pfukeni bula na mani u kumeka ku hika kona muyingiseti wito mani u kumeka ku hika kona alo muyingiseti Zaha nono. Muyingiseti unga pfukeni hakulosa hi bula na mani kumeka ku heka kona. Tawuya. Munga mukela ka gaza.
1: A hi vula leswaku ka gaza vayingiseti va nga kunga ka 87-0051 Lishile.
6: Hello?
1: Lishile, bula na mani?
6: Bula ni kustodi la kene marengule. Lise ni mashishi ashikuki.
1: Eswana, marengule ngana makene?
6: Nchichakini nguvu kuzwa mikamisele ya lalagir kultura lawa, mikamisele ya kupati. Zawazwala, makono minazo ni reklamasao. Chiku yini ku amufumu angaleki ku. A produto básico e hanisa com gasto fácil nem arroz. Gasto tira saco, acabo curto. E a benzula, mas aí benzula quase para hoje. Por que que ela gosta de engenharia ou uma agricultura mecanizada? Porque até hoje está rindo, está rumo a tia China, Indonésia, Pequim. Vou que ela vai contratar o enfermeiro. Outra vai estar rindo de sacurima, porque a curima é com o lola. A couve nem alface, nem cebola, nem tomate, a gente hanisa muito. Para que produto básico, leia com qualquer mundo, aí cuma, por exemplo, arroz ou fato. Vai gonzar em queira, porque eles sabem que o rola de tomate, nini, da cutaloa de mato, porque vai primeiro, vai no sistema, vai ter toco, vai ter defender mato. A agricultura é ainda no Moçambique, e fraco, Gugu. E fraco, muito fraco mesmo. Eles têm que contribuir. Tchau, tchau.
1: É só, né? We can see, le, muito setor aí, não, Kuranzeka.
4: Saitir saca como pode ser 31057 51.
1: Alô, Kagaza? Alô? Lishile Mungsete Kalkunga?
7: Nukulum. É minha francesa que babla manique. Não, mas um bonhado nem. A fomo e funeiro e nikilendeu. A guala mavele que se jau e nikile nikwa enfuma ataca sinene. Evarin vai se boianin, evarin sinene, brisula mavele que se jau. Alessa salada, nem se chama senhora, e tira soda, e tira guala mavele, que se jau, nem tem golocoso, nem um rambo, nem subula. A brela se boianin. Mande. Ingenele uwele mpungu wa ukulu Tese si kuwela kutuwa giwa mpungu ibonga sidene Kumbele kufuma uibu isela Anda au ya kushabisa mure kwa nge Nge vulu kuta ipakene Uibu isela anda au ya kufe Ishala mure wa kufukela mpungu Kwa chetetela mazele ndiki jaulo masingwini Lawa inga nikuwa mpungu kwa igwali Ibongile sidene
1: Shona, we can see le ilikola ka Gaza am kuveni ya Blaine Shimbonyane ne.
4: Ina mixete amfuke. Oyoyo mixete amfuke.
8: Alishile lishile baba.
4: Rishile na mani kumana alikwe.
8: Ukumana yezidru mbanze kamganga wa posha de mshadevu de shidengele.
4: Isona ngena makene.
8: Achaku sungula nolo sa aba ingiseti nilosa ne barambiwa. Nilo sana mwinava modulador do programa. Niku kanma mshine. Ani kombe lava kovidadu. Kuni lava to kwata manje. Ima chanali yami. For example, akovidadu wa inyambani. Achulisa kwa lisaku, ae sheka. Lisaku ikumigili ke. Kumbe o itaka. Primera kisao hili. Singani a peixe, peixe vermelho, serra, e como é que dura a loja? Manja ali no hangue, e como é que a peixe angola, como é que macarapau? Manja a peixe a rina, macaranguês, malagote, e como é que a loja? Ali no hangue. Própria frente do tofu, própria frente da machixe, própria frente de dinhaçouro, própria frente de onde, uma peixe angola, ali a gaína para o Iwona, ai ouro, sem que a gente já por que é caro um peixe? Se você costuma lá dentro, como é que o Samuel me chantei? E se uma da menina completa, ele sabe, para mim é uma de cumba, nem uma de cumba, para mim na caia, maputo, pula na gaína, fique lá, eu fui a cumba, ninguém lá. Mas o cumbarani magali a cumbara, o cumbarani não é maputo, é problema. ene mashaka maputu mara kuti nyama dimburi kwa mara kavo prasho maputu e problema kulaveka yini chimwana ile chako ala aya ni zandamela singa posh la ugamu singa posh kulisa la ugamu alino entre gaze nyambani uni agenti loko aimo intendeli aya mbala patele ya kufana ni batrans ben ben kase kase atri la uu intri wa yena papa iluya aya mbala boy na ni patele ya kufana ni batrans masitri wa yena imi uu atri la kumlo manga explicar fako iu intri wa yena la aya control kubluma control buka ila aya so I aka ugamu kambi iluko ni uya sinika gaza ni tabonga ngopu ngopu sinene fumo wena waka gaza loko ulikaro hini kiti mbewu lwaka kumanga mbewu hilwe ya kama ya ngaru niyawu mana hei nkwelu mti nchazelu minkubelu mabilene hini kiwi mbewu ya kufamila nilo ni matamele ya miganga ya wona uya pako ingala hilwe inga lolo uya sanise kako hilwe anga anga kupira shau kama msunene kukunene akona asha ugamu para kovidadu wa ena waka gaza ilishi acha ugamu ilishi para kubredwa ina waka gaza ilishi alumia mashumbutu shokwe kume kuduka mafosa mafosa ya kadea hospitali ya makaka hina ya kuikui kukuma duki mafosa wa ni matila ya ndambi antika kamu aso usu magami kwini magami le a alaya ni baru dosi da sidadi baru uju da sidadi nindo kuwa afama kato ala sako di verdadi amati maekona agora eu entiro unga kona machalisi kwa mina aka gaza eu entiro unga kona para kuone le lava sivi lava sako si juwane la haya anku vena wangu lusani luku ni kumbu la malembe nzaku mambiri nzaku kule ni kukufa si juwane aka chombe la lale suvi manja kazi kule ni nao lowu unga hini nisa ku hisa basi juwane kasuwe atisitikuwa siya laboratori mapudu na kumbula lesu ea kuli dritora kawo kaleka matikita dimonomika aka kama njakazi hivi hini nisiwa hina mama njakazi kutseba si gwani lesu singa akari sifa kubasu si imumu kubasu si hini hivi hini mana verdad agor mwina lani provincia kumi presidenti munisipi guverni kwa ikola nfambini alokumia magabineti miunze nguluzani die kata die kipasa nunze ikona ama nuheli ya kona ya matiba lawa mamatwa iwi intiru unga kona para mizorari ama lava kutu duwa nisha sewe ina sisi wana maizora shikuluka hii matiba manga duka matiba hile jele yoshbelelo makaka hira ama kweze yungkwa umadukiri gaza yungkwa yu o wala kunga unza mati ama matiba madukiri mangiri mela maya nyima nguluzani hilo mati manga trafara kona akunu waluku ya hai mati ima timba ya mafoisa
9: isi drumbanzi
8: iwi intiru unga kona para mizorare zida di populasao nukuni rukiri nizi vale lani majino bala komu mu anitiku hundi
9: isi ona ashibutu siya wana shibutu siya wana wa shukumiri
10: isi ona ele caiu 8 horas na 21 minutos e a maçonei que vai cogitela vai em sete que vai pimela a maritlo a matriça a camfuquene e xixmana ni vai em sete vangonhane lá vangarilo vangonhane vai comer caca lom caco fissula vai lom cujen cutane ai nicane ne am canzolo e dras como é o meu em sete sei
2: da zama co a mukela kune meu em sete anga fuquene bula na mano comer caco e caco Mungkin setengah fikir, kuni cikara tu kali tiadalah aku nanti kunga lumi nyambang lain aku lor.
10: Entah mungkin lekak gas. Hello, di sini.
11: Hello, apa sih?
10: Eh, bola nama ni?
11: Fernando Fernandes Juan.
10: Milik kuni?
11: Eh, kuni kakak show kue. Asli bar.
10: Gana makan Fernando?
11: Eh, lekak show aku terusnya nade. Se ndata fana ni nyanale nyanale na lafe inda yako amata wangenanga tindrun tabano manji wa umati lao masikotile kulo kumpule nile ntamu si dhote mawele masiwa ama akweza so dhaya lo kumpule nile ntamu ama vele kwa kumeke makule sinene mama nje masalile wa jamasala kachumu ilo shungu mawemu mama taa Então, as ndawu hinkwato ti heta ku va va ngheniwanga hi mati masi mpfuleni swinene a va bindzulanga nchumu a ku bindzulanga nchumu masi mavele ma selanga nchumu se a sofrement va na yona vona ku senya futhi swin'wana swi hlayaku hileswaku hi mutumbu kumbe leswaku a mananga la Gaza a ku na mananga hikusa mananga hi xibayibhela i deserto loko traduzela program mananga i deserto então a deserto endhawu ka hanyi vanhu a ku byaliwi nchumu futhi a ku ni mpfula ku ri kwatini endhawu andhawu ya fanele ni nga nala na lazi i ndhawu leyi nga na vanhu i ndhawu leyi na ku mpfula entlawu a deserto endhawu liya loko ku mananga i xipirisao xa irado swin'wana xikombelo xa mina xa mani ka muti a vulavula hi timhaka ta ku a ta swi va kuda eku ku fakwa ni inga xa ndla nkhamiselonyana swo muringa lowu manjhala kule ku chelaka swakudya swa ku swi veni u tirhisangu ni bongile ngopfu mhaxi
10: hi swona hi khensile ntimana
4: ku ni muyingiseti a nga mpfukeni oyo oyo vula na mani yi kuma na kwini
8: ni ri vale ka kutsongo u minuto so Isidro Banza president Xidangela ni nga tateka nkapu ni rivalele mukhantswa a ku va ni vululeyi hi ku tika hi ntamu eke ko mukhale na hi vulavula hi timhaka ta nguluzana a ndhawu a hi twiwi a ndhawu a ku tikisa loko era para ku a message na verdade hi twiwa mukhantswa mina ni famba hi maxapa siku ni siku ya ku ya maputi ya ku ya bela ha rhukiwa hina la ka Gaza siku ni siku ha rhukiwa isu edefeat para mi swi intendela varhangeli va mina mara ha rhukiwa mi ni famba hi maxapa siku ni siku tolani ni xehexayi ya mugendaki nga xehexayi loko ni khola antri provincial laha a fika laha rhuduzira a vona vamakwenu va hina va karhi va pexikara a vona vamakwenu va hina va karhi va gweva swigwani va tlhela va hlantswa laha ka va hlantswa hi laha ka simi leyikulu yi nga ni publisati ya Vodacom laha fambile ka xitalevu la va hlantswa laha swigwani lero yomuka makolo ha rhukiwa hi humese komposo levari a tinhlamuri leyi gweriwaku hina va ka Gaza ndhawu a ku tikisa loko era para covidada a swi teka a swi yisa ka vurhangeli la yena a ni le a ni nandzu ha yena a nga hi rhumaku hi ya xava ha yena a nga hi rhumaku hi ya gweva e-e ha yena a nga hi rhumaku hi ya tsheva mara ku tisa varhangeli va hina kumbe ku va lavelele va hina ni kombela ku va hi lavelela yi kona ngela ku teka maboti ku teka tikoka a kombisonje para mandari parari ku isto futi va ya tsheva hala khelweni hala khwatini hala maji nawu na kara da cidade nawu no rosto da cidade quer dizer nós somos chamado male pa xikonda ei ha rhukiwa mukhandla ni rivaleli maji ni tikisile para yi twala khwat message kani mambo Isidro Banza Xidangela bombi
4: isona
10: 8 horas 26 minutos kuna mwing 7 e buleta magela lana realmente passou com ela lixile
12: lixile
10: está comprando um finara volume muito certo
12: ok no finaria
10: a vitu
12: capitão nyazilo a partir do mês de janeiro
10: e mani
12: nyazilo a chechai
10: ganha mais quem
12: lá há nita nisso caro lixi eku tsana mi tsaku vulavula ni varhangeri va vurimi hi ntiyiso kona a lomu xexayi lomu ku hanyiwa hi vurimi tanto vanhu va nga se ti etitlhaveni mapatrisi mamarini wa b va ku a va taleliwanga hi ndhambi mitini ka voho ma xi vona va hanya hi ku rima ku siniya nkoveni siniya va kumekina va lafeta byi ntamu swinene hi laha ka tindhambi leti leswi endlaka xa ku na vona va pasara ndlala endhawu hi twa vanhu va ka xikhumbani va kwinikwini va phakeliwa swakudya maxi a va taleliwanga maxi ku veni va rima minkoveni va kuma ku veni va nyikiwa a xipfuno xa ku veni va kuma pfumi xa mbo dya ziki maxiseni ka hina Patrice a swi yenciki ni vula hambi hi timbewu leti va nga te ko phakeliwa ko phakeliwa banya lin'we na mavele u nga yica yini ka mahekitari mambirhi manharhu hi banya lin'we se hi kombela swa ku administratori wa hina va ka cincayi ni president wa mutsipi va swivonisa michina ku fanileyo va hi vona na hina wusini magangeni seni hi ku sahiri makosi nyantlhaveni exikhali ni nga ri na xona lexo
10: kani mambo nyazilu Edrasio
2: bya ha nonohile a tiqunga ti tshamisekanga lomu nyambani
4: ni muyingiseti loyi a qungelaka Mpfhukeni oyoyo bula na mani kuma na loko
13: ku sikela nikhomini mbulana na fela u khumayo
4: i swona
13: a xongweni
4: nghena makeni fela khumayo
13: ni na swa ku tala mina ni timuyingiseti mun'we ku wa mfumo wu va phakeli timbewu leswi ni va nga kona va gwala a mavele mitumbula tingolokoto leswin'wanyana ka nga swi khomboki se a ni lekelela leswaku a mfumo a wu yi phakanga hinkwerhu timbewu leti ku nambeu lomu nga nga kona lomu nambe ku a yi le ka ndhawu ya thongo mavele wona mpungu lawo balaku magwaliwaku swo swila mpungu wu nyingi xa wumbirhi ambewu wo famba ezara xikarhi a mfumo a wu sena hi fikelo yi phaka timbewu yini hayi lomu kunini ntsena ku se ni gaza ku famba hi muganga ni muganga a yi kombela ku na hinavo u hi fikela u hi phaka to timbewu leti va ti lava hikuna hambileswi ku nga talile ku nga tala van'wani va nga loveliwa hi ku vhela va nga nika ku tala mati na hina vudyandza ni hi fikerile hi pfuneka ngopfu hi lava nga ni matshogo hi ku hi lava pfunaka ngopfu ku tlula hina sena kwantumuti timbewu hi tikuma ka vona mati na hina va fanela ku a mfumo u hi fikela na hinavo mazipati la murhi a vulavuli swona kasi ka ku xava murhi hina kona mazi himbewu a nga phaka leswi nga ha kombela swona nkwandlwini
4: i swona
10: ka Gaza Lishile?
14: Hello.
10: Hello, Lishile.
14: Awshena, Fernando Mukanja.
10: How come?
14: Ya, ushilo tsaka yemushirinda papa.
10: Ehe, ngena makene Ibrahim.
14: Ya, ngena kola ka uhlengeli leli la. Lava agriculture lava ta ku vata henyika matirhela. Ni mahanyela yako. Ya swa twakala bana va hi pfuna mpela hi pfunekile ndhawu ya yikulu yo hakela ka nga khefiki mfumo leswi wu nga maha swona ni nga ka ni nga hamutivi futhi va phaka va nga hi vone se xa wumbirhi a ngo a yi kona hikusa a ndhambi leyi yi tale madoroba hinkwawo tiko hinkwalo hinkwalo tiko ri taleni manje ku phakela loku ni twa swa ku va phaka madoropeni va phaka lomuyani lomuyani se ni handle tihandle hikusa a ku famba loku va agriculture na tshemba va fambafamba kulomuya marheve ya madoroba lomuyani a ku famba va chocholoza va fika va makeze va famba va fika va hlanganini va chocholoza va fika toti va hatihata va fiki hayini ni swibalisa leswi ni swibalelaka ku na hina hi n'wana wa yena bava hi n'wana hi vana va khwirhila lin'we se haleni ka hina sweni a ndhambi leswi talisa swona ya ku talile masimu hinkwawo a nga kona a nga huma ni xihu masin'wini ku tale mavele hinkwawo a swoswe ku rima o rima ku phindelisa swa ku kumbe hi ta huma ni nchumu ene loko hi rima leswi hi rimaka sweni leswi hi nga zola ya ku tsemelana ni riyo ya Nyembani se ku huma tindlopfu hi seniya ti ta dla swo swivelani leswi nga kona ko riliwa hambewu ya ku phakela a hi se yi vona hambi banyi la lin'we liko a hi swi tivi swa kumbe va hi kohlwini kumbe va hi kohlwanga a hi kombela ku va famba ni tihandle tihandle ka madoroba va vona leswaku ku endleka yini a ni kali kuma switova fambela lomu ya kusuhani hi lexi hi khalaku hi xoho a hi khalela leswaku a va hi tivi na hina haleni handle hi nga ko handle ka madoroba
10: Eswana Ibrahim.
2: Bongile, ina kulore a na vela ku tivisa hlayo unge zonhle zwilungile kuni muyingiseti anga Pfhukeni hi bula na mani u kumeka ku heka kona
15: Armando Francisco Paunde Valoy kumeka Zavala
2: ngena makeni
15: zizili loko wa hombe avela wale na district ya panda fongelori leswaku kuna ni chihala ja kwestao ya mina leswaku hi pulani va yima haku para ku vala chihala lexi va vulavulaka hi xona porque a lembe ni lembe panda fongelori kwihi kwihi uva kunjala ta hi plan ko mugoverno ai mahako pra ku gwane lembe kanga hunziwa mhakare ipreki matiku yakutala manzo zvazvo fanzo zvemachi ho planisa ma system ekurana ku banga ha dependere hu vhula yakudaitilweni mazhi vadependere hu mati va mama ha kuvona leswa ku vakota ku daya mhakanya jihala zvanzi kuti vakayena la hoku ini pulani vangana yona ku mugoverno pra ku daya mhakanya jihala sino vanhu vanga rurela ka pandi kunga hatshami munhu ka fanyana kunga hatshami vanhu ema vakota bhale ka jihala mazhi ikona ngela talvesh ku mugoverno vanga yima ha ku pra ku daya jihala khari mambo
2: Bongele, bongele.
10: É só, né? 8:33. Lixile, muito sete.
16: Lixile, vamos cantar. Lixile, rado, Moçambique. Lixile, varandê, o astrito, senhor. É, acha que sangula, me combela caína, vai em sete. No que fona, cula com o tiba com patroco. Engale com pula, vai bele, astitine. Culeva nova, ninguém, varagó. Ana kuvulavula lo mphakati karabu. Shabgamu leswi nghenisaka hileswaku andhambi hi ka kunene yi talile a tindhawu hinkwato ngopfungopfu lomu ka Gaza. Hi yini ni swi vulisa so hileswaku hinkwerhu hi ri mabileni lomu ku nga tala mati. Maxa a timbewu a ti phakiwi a varimi hinkwavo o a va hanyi tiko hinkwavo lava nga taleliwa hi mati. Tini mati kukasi hina, hitati kumaku hiti mbeo hikusa, ambeo hiyoli ingata liwa mkove. Mko.
10: Eshona, you can see le. Maputo.
2: Kune mwenge seta angafuke nilomu nyambani. Hibula na manu kumeka kwe kakona.
12: Mateo jmakashi, leno kama singe arze.
2: Utisa vaka chutisa kutani maonela
12: a chutisa mina ka murando wa hina last chini an la kutiva ku tola ulili hu avelga ut gatimbeo lumenyambani ana tova ku le akamasingi ka basha yali rijeni le basha liyali ngomani atimbeo leti tichikelike de chambere a vasta sionista ina avaona len mas a gundiselele ya bona anzi uone kwazi loko ndi tirinela na mina zwanga angati mas lokuta zvidzita ali ei siyo mateus kuta zvidzita la kuta nezvidzita kwala mas achikona nga ndigundisa asau gamu kama gela lawo nga sokumakanya mosha kama gela machukwata azvapane nilezvi vanana vanhu vahome na vahome ngeka zvona hambuloko hinga singa chikelaka 10% machikwana percent avanana na hina vahombe abunyuka kana mambo zvine
10: Eshona ntimani utayamukela wo gamuseyo
4: ai na yena mwinseti kangarlo
10: Eshona
4: ndamukela lokal kona
10: Isso, que gaza é o Gamessa? Alô?
17: Alô? Alô?
10: Lixile, Mingsete.
17: Ah, sim, não é rando.
10: Lixile, Avito?
17: Mano, é o Brice Masuque.
10: Me como é que é quen?
17: Me como é que é panda.
10: Engana, Maken? É,
17: não sei onde está ele, mas eu não sei onde ele está, mas eu não sei onde ele está. Eu não sei onde ele está, mas eu não sei onde ele está. Eu não sei onde uphakela vanwani vanga nyikiwa a swikona ndawu leswi ku hinkwenu hi lomba mani hi lomba guverno a leswi xi laveka ku vona loko u tsalile vana la mutini u vona swaku vana ni nga na vona lava yi singu i dash loko u ya u ya xava tipawa konta vana hinkwavo lava u to va xavela u nga xavi singu ku lavan'wani va ta tionela va ta tionela kwini a vana ndhawu yin'wana swaku va ta tioneka yona se na guverno loko u vona swaku swo swa nga na nchumu a wo to nyima hinkwenu a nga hi nyiki nchumu ku nga hi ku a langa van'wana a va nyika van'wana a nga va nyiki a swi laveki ta bunkhani mama
10: hi swona vana clori a hi nyikeni mukhandlu lana a varhambiwa va hina a swivutiso swi tele a nkama wu sungula ku kamana lana na tshemba ku va nyambani ku nga ri khale va ta hamba a yimisa n'wi hi ririmi lin'wanyani la yena kutani ke hi ta siya nkarhi lowu tatana George Pal hi ta sukela ka seyo makwerhu ku va u kakula a swivutiso leswi swi nga vekiwa hi vayingiseti lana
0: ndza khensa ka vonkhe vayingiseti va nga kontribuyeri hi mavonelo critica ni maidea jonke leswi swi maha ku hi famba ka baraku ya yin'we yiswi e munto important ni swin'wana hi swi tivaka laha swi vulavulaka hi vayin'we agora relation a panda timhaka ta timbewu tudben hi tikumile maji u makoza e certo hi ku a timbewu loko ti ta ni we fasile para ku avangisela vonkhe vanhu xibamu xa ku bela lomu tingheni hi ti byile hi ta observera a proposta leyi ya munyingiseti loyi wa ku gamesa relation ngomani de fato asimente hayalokar a distrito antao distrito hiyana avativaku lomu va masitensionista va fambaku va tirha as vezes leswi kumekaku hi ku a tekiniku a nivel local wa vitana va produtor a hi wonke va produtor va fambaku loko ku hiti mitlhangano as vezes pod va nga fambi andzulu ku hi swona swi nga maheka mavya maheka leswi entao yena a kumeka ni relação ya vaproductora entao quando yi kumeka beneficio ja a van'wani hi kona va taku ja va ta ti integrara as vezes ja fika un poco complicado ku aloka ra semente mas andzi swi tiku hi swona swi nga maheka or nawu u swi swi maheka ku se relação va vulavula timhaka ta transport guia de transport de carne de porco ne a timhaka leta transport ya tinyama ta tikhumba u tikhumba a khumba yi animali leyi yi takiwa yi nga susceptive ya ataki de peste africana entao leswi mahaku ku yi wonekile a surto ya peste africana entao service provincial a yi pasara magiya ya transport ya tinyama leti kota hi swi tivaku ku a mabaji lawa baxa masungula ku ata karhi yonkhe kiriação yi fambile entao leswi mahiwaku hikuva mfumo wo yi vitara loko yi kumeka lomu nyambani lomu nopodi yi nghenisiwa ka yin'wana provinsa polisi yi vekaku ma control phytosanitary ku nga a va tekiniku lava nga le zandamela save depresimpo va kontrolaku maentrada ni masayida ya maproducto a grupequari leswi na ndzi pasana ndzi respondera a resposta leyi ya ku la ku twa ku luyani a tirhaku lizandamela hi mani e u fiscal a grupequari a kontrolaku michumu leyi ya makhumba a masemente maplanta por exemplo u kona nkama lowu va nga tsimbisiwa ku nghenisa mabanana ya ku ta hi ximoyo era mesmo por causa disso para evitar a propagação da doença swin'wana la ndzi swi vonaku necessidade de semente foram conselhos va nga hi nyika hina swi amukela
2: muchikelo ka masindi ku ni baxa leyi ti nga ka ku chikela timbewu
0: bon a informação a ndzi nayo laha maji a swi twa ku masinga a amukelele timbewu agora lomu va nga nyikela tikona timbewu pod swi ndzi karhatela ku vulavula sweswi si va amukelile or nawu maji masinga va ya risiberile
2: va tlhele va wutisa kambe mun'we muyingiseti eka pandi mujikeni a le ku ni tihlawuhlawu laha ku ni varimi lava vuniwaku hi timbewu ni van'wani va kala ku va nga vuniwi swi sukela kwini
0: le ndzi hlamulile ndzi te a tekiniku hi yena va tivaku varimi va leyi a tirhaku na vona entao yena pod na nga yi contemplado porque u ka kondeseki kada tekiniku te masimu 250 produtor para assistir entao ese produtor pod va nga hi kona laha ka grupu leyi na ku yin'wana ni tshama Então, assim é um pouco difícil.
2: Moderador.
10: É, Joana, e quem se lê aí, esse que está lá, só que o ano tem um antissamul da Tana Pali. Cambe, Rita, Sielan Carillo, Mamana Clemência.
3: Joana, Canmambo. E quem se lê a uma contribuição em qual? E que ela é a quença, acho que o disse em qual? Acho que o disse em qual? Acho que o disse em qual? Acho que o disse em qual? Acho que o disse em qual? Kambe loko ya ya ya sungula ku hlamula sungula ya bava manyiki wa ximbonyaneni anga veka mhaka leyi ya ku va nyikile timbewu kambe a va na a mimiri leyi va fanelaka ku vuthela swi nga xi endlaka swona hi ta hlangana na vudyana leyi ya vurimi ka kolomu mi tirhaka kona kuva va ta tshunelela lava nga va providori va mainsumu va tshunela kusuhi hikuva va ta kuma ku va mi xavisela mi ta kuma ku va muchela a lomu masin'wini u ta kota ku vhuthela lomu masin'wini hikuva ku ta dlaya swihungwana leswi hluphaka timbewu ya hi ya kuma bava Isidro Mbanzi a vulavulele makhumba xikulega wa mina se ya swi basisile va kuma mavagu lava kunene loko ma tlulela ma ya ka tindhawu tin'wanyani ma chuchela swinene inga pexisuin afrikana loko i muzungu wa makhumba ha swi tiva swa ku loko mafika ka muganga lowu ma changela makhumba hinkwawo se loko hi tlulela purati ndhawu tin'wanyana swi vula swa ku a wu fuyi la tikhumba se hi ta li heta hinkwalo lowu Mosambiki se a hi nga naveli swona a hi navela ku hi ma kontrolariwa hakunene loko masunguli mavaku lawa a ku na ku daha ko va ni ku prevenira ntao leswi swi endlaka i prevention ku va mavaku ma nga fambi ka tindhawu tin'wanyana a vulavule hi timhaka ta mati ku tindhambi leti ti endleli kontaminasawu ya mati i ntiyiso ku na ni kontaminasawu ya mati ku ni kontaminasawu nga lomu ku tsheviwaka kona a ntirho lowu i ntirho lowu endliwaka hi swiwubyana swa ku hambanahambana swa hlohloteliwa ku va kunene va nga tshevi ya swibiwana lahayani maxi a ha si mama hi hlohlotela ku va a xitshungu xi nga tshevi swibiwana ka tindhawu ta ku fana letiyani va swi vona swaku a mati se ma daka a ku tshamisekanga ku va va nga tsheva swibiwana lahayani munhu wa wun'wana swaku lani ku hlandliwaka kona mati ya kona ma tshamisekanga se hina ha hlohlotela swoswi ku va xitshungu xi nga tirhisi mati lawayani ku hlandliwa swidyiwana swi nga ki swidyiwana swa ku huma ka tindhawu letiyani ku ta swi vona swaku a swi tshamisekanga va nga pfumeli ku va va gamichumu leyi vonaka swa ku a yi tshamisekanga hi ya vona mhaka ya ba Fernando ka Xokwe a la tindhawu ta ku fana na Nyanala na Lazi va gwale mavele ka mavele lava makulanga ma lehile ma xi vona a ma vekanga mavele i ntiyiso ku a mpfula loko yi na hi ntamu swi endla ku a timbewu ta hina to kula ntsema xa tikumi nkarhi wa ku tikuma mumu ku va swi kuma ku timbewu ta hina tikula kwasi se alana u ta ya hi pfuna ba Fernando hikusa a xilungu a xivesi xa karhata ku va xi vulasa hina hi le i mananga loko hi lava ku vula swa ku i mananga hi lava ku vula ku eumazona semi-arida ke un sitio que non chove como deve ser se a hi kombela ku na wena na lin'wana siku nga hi pfuna ku vula swa ku a Nyanala na Lazi xikwalakwala tindhawu leti ta ku a ti nga ni mpfula mutivita swa ku i kwini hi ta swi kota ku vula hi xichangana swa ku a mananga hi xichangana xa ku prikumule mananga i desert ndhawu leyi kalaka ku nga tshami vanhu maxina loko hi lava ku vula mananga a hi vuli swa ku ndhawu leyi kalaka ku nga tshami vanhu
10: yena swi teka hi ndlela ya xibibele
3: u teka hi ndlela ya bayibele leswi vulisaka ku tshami vanhu hine hi swi teka hi ndhawu ya ku i ndhawu leyi kalaka yi nga ni khwatsi mpfula ntawa timbewu wa
10: amumukulu
3: a ku na mati hi laha ku fanelekaka ha kona
2: ni murhambi wa mutahi rivalela loko hi lava ku tlhavinyeta hi bulu leyi ku munganaku ba George Pambe a ri vakele ku vula ku hi ku yini lembe ni lembe va tikhala kota mufumo bya ku ku ni xihala hi ku yini va nga tshami tindlela ta ku ku ta bindzuliwa ka tindhawu leyi ku nga ni xihala
0: ante a kolega mina ja a yi hlamulile siniya maji pronto hi na lomu hivini mhaku hi mufumo para majistrito ya panda funyaloro ha swi tiva ku a majistrito lawa a ma sofrela hi xihala lexi mumu ne March i ma district lama pfuna ku nguvu tikaruso ntan mfumo wo masifikara a produsan ya leswi zwi humaka ka tiko ka miganga lawa ya andha zwezwi mahaku ku a produsan ya tikaruso kutala nguvu ka ma district la prava kota ku xavisa the mode va suprire a ma defs ya manwani ma kultura vakala ko vanga pfuni agora em relação ao mercado do peixe vermelho é malia a mercado achava quer dizer lua achava isso aquela lua anga achava com gufo anga não poderia ir comprar já e mufumo às vezes é pouco difícil o intervir com pescador que não achava isso a preço ele tem que achava isso a preço lá a seja malheiro. Em relação à pergunta de Leia Yatinjanji. E em relação à agricultura mecanizada, arroz, milho, ok. A ideia é essa, mas eu coloco isso no Lahina, ok. Recuíne, zinga, humilhaca, agricultura sequeiro, deixava pelo menos o sistema de rega. Desinvestir, então, louco, sungula, eu não me como relevo, está desenvolvendo artigo. Já logo rendizela mfumo ku a mfumo tem que o neha agricultura mecanizada se quer dizer está em que lá não é fácil, não é fácil. É por isso que marco conferência de investimento para resuprir ma problema lá. Já rinani quer dizer termo de referência ya kuma conferência de investimento para que ele atrair va investidor para a agricultura mecanizada, conforme o ouvinte Arina anga wola lá. E quase que já é tudo.
10: É só, né? Benga chama de teu acuetelela, mamana Clemência, que vai estar falando agora.
3: Ah, é só, né? Mina ni lava ku vona ngopfungopfu laha ka tema la hina ti nga karhi hi vulavula hi lona a xike se a tihlamulo sisine aka nhloko mhaka ya hina ya vulavulaka hi disponibilidad hikuva disponibilidad i ku va a swakudya swi li kona maxi kambe na hi karhi hi languta a ku cinca ka tinguva a tinguva ta cinca swinene ka dzeni a nkarhi wun'wana na wun'wana hina na hina tem que integrar a questão de ser resiliente, cá cuchincha cá tinguva, a que logo cheguei está com ele, está então como a magoalé lá quando enga magoalé enga acho, enga mau mué, iba nem tinguva tá com bambana tá com guala, a timbe outra hina, cambe na ericari chuca segurança namung é dia mundial da segurança dos alimentos, segurança dos alimentos, chula choco, acha que o jale chuchi jaga chuga lo mukaparato, chula veja se ele chaga quase, chinga vai na ma contaminante, chinga vai na chumbo, porque acho funi chumbo cova, urima salada, urima macofi, como é macofi lá oia, na uricaro uvutela stereka, loco uvutela stereka oia kuma bazara cova lishongeli chinene, como amuri pagadika lono, uli uning, choco o apresdikara o namun. Chula chaco hina aí colungeli segura segurança de alimentos. Vilava colungela segura segurança de alimentos chula chaco hina logo hi vutela. Colaga hi respeitar. Só se não olha na varim. Logo hi vutela mas não é nica hina. Colaga hi respeitar. Ama segura oia manga caiu a manga talo lá haga murlué. Chaco logo vutela na munk. O fanera co tama vig. Asulishe a unga vutela unga susu chavis. Ambe co humela munu com bishimat. Kumela munhu a xi lavaka ku va tshovela simu hinkwalo u nga tshoveli u xavisa porque swa wo gaya vanhu u fanela ku yini a ku nyima u mugwela muxavi swa ku ni nge swi koti ku ku xavisela ate vhiki li taka porque na hali ku vuthela ximati porque hi vona va vanyingi a hi swi voni hi mahlo maxi a ni tshembi swa ku a varimi hinkwawo va respetara a mhaka leyi ya interval de segurança leyi hinkwandi ya ntshimatshima swinene a makanga ri swin'wanyana swa mavabyi makumaka a xivezi hi makuma hi veo ma pesticide lawa hi dlaka na hi nga swi tivi swa ku swi kona lomu ka leswi hi dlaka leyi hi leswi ni nga lava ku swi ku kombela nyana ka varimi ku va va swi respetara khani mambo
10: hi swona marito ya gamesa tatana George Pal
2: pambe
10: Ah, ela que vou ler isso. Pambe, pambe.
0: Não, só pode dizer que ela é preciso mesmo e respeitar a que ela cá com chamba manga, com chaja, jonque, leje, jiguá, com cotanha muxa, esse dia gá. Da segurança dos alimentos e celebrar o sobrelema da dificuldade.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 13 horas até quando lá Moçambique, em Chicane, em Branzomingset, a ele carrega interessante na antena nacional, lá na Ricume, que é Jornal da Tarde, e Tayamachuene Bangalatana na Uena, na Sosse Hingata Kumaka Avunanga, que ia ficar com o seu chinene na 14 horas, Carilo Hingata Kumaka. Maungu yanhlikani na inavela leswaku ave mgivela wa kutsakisa ngupfu swinene kwihi na kwihi lomu u kumekaka kona na inavela leswaku mintirho leyi ku fikela hi tindlela tinene ta vuyingiseti. Jovita Ngovo yi loyi a ku pangalataka ku fika kusuhi swinene na 14 horas na 30 minutos. Nkarhi loyi nga ta tlhavinyetaka michini hina ni ya kakasika ni ya swi tichi swa mapugaza na nyambani ku va hi kuma ntirhisano wa madyambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa miri. Abelast hi loyi mi rhambaka ku va hi pfula ndzimana leyi ya vunanga.

13:98. Mpela leswi nga vugamu bya vhiki tivonelele loko u le ku phuzeni ka mabyalwa. Phuza na u pimela na hi ku tsundzuxa leswaku loko u fambisa movha u nga phuzi mabyalwa, loko u phuza mabyalwa u nga fambisi movha hi tivhikeleni timhangu lomu switarateni hi bomba tingati.

Mungu yenhlikani hiyemsur provincial de Maputo muhlayi Jovitangovo. Mpunzo nyamuntla kuluzivu Tomi Don Zorio Afonso, bispo wa diocese la Kilimani shfunzankulu Zambezia, tlalo mshadoro wa arkidiocese la Beira shfunzankulu Sofala, ishi mshakereke la Katolika. Don Zorio Afonso aluzivu Tomi mintini wava bispo wa Kilimani, kambe swivangelo swa lifulelo asisetiviwa. Semurangeli watiku, avulile swa kukuluza vutomi ka Don Zorio Afonso, ikuluza kukulu shkari kava ya kitiku kungwi. Nika va kreste katsalwa la ku chavelela Daniel Chap akombisi ku xikuvala ka yena hikola ka khomboleli lana humeleliseke mahanyela manene lawa bispo Zorio a akombisa wona ku landzeni ka mintirho yakwe xikarhi ka kereke kun'we ni ku va ku veni kurhula ni ku hi ku hetelela xikarhi ka vayaki tiko. Murhangeli wa tiko a gami hi ku vula leswaku vakreste va fanela ku khongelela mufi ku va a wisa hakunene. Wa khongeli va buleke ni vakoli va mahungu va Radio Msambiki va sola ngopfu swinene ku luza vutomi bya Don Osorio Afonso hikuva a li karhi a lulamisa diocese a endzela miganga ya ku hambanahambana a va a lulamisa leswi a swi phazamiwa xikarhi ka kereke. Murhangeli wa tiko a yimeliwa ntsindza ka meri ka n'walungu Washington DC lana a nga ta rhangela ka nhlengeletano ya ku pfula magovhela ya ku yelana ni leswi thyiwaka Fragilidade 2026 ya ku lulamisiwa hi Banco Mundial. Daniel Chapo hi yena ntsena a rhambiweke swa nga murhangeli wa tiko ka magovhela lawo ya Banco Mundial. Ku fambeni ka nhlengeletano leyo, murhangeli wa tiko a ta kombisa vutlhari la Mosambiki ka ku helisa timpfilumpfilu ni wuvoneleli ku rhula ni ku cincacinca ka matshamela ya nkama. Ka magovhela lawo ku ta kumeka kusuhi ni magidi.

nharhu ya vanhu van'wana se va kumeka ka dorobeni la Washington DC na ma nga ta pfuliwaka hi musumbuluko a taka ni nhlokomhaka i nge a São Transformadora para os líderes mais complexos do mundo. Xirhambu lexi endliweke murhangeri wa tiko xi tiyisa ku tshemba ku nga kona xikarhi ka Banco Mundial na Fundo Monetário Internacional. Agência japonesa JICA ini makungu ya ku seketela khambi la unharhu la makungu ya ku hluvukisa xiyenge xa vuyaveli la mati a xifundzankulu Niassa. Makungu lawa ma kombisiwile hi Sulmira Takashi, mukombisi wa JICA, a engeteleke hi ku vula leswaku ka nkarhi wa sweswi komponi leyi a yi kombisaka hi dyondza mafambela ya makungu lawa ka khambi la vumbirhi. Mahungu lawa ma tivisiwile ku fambeni ka nhlengeletano ya vukhume ya komite ya uvoneleli la ta makungu ya ku hluvukisa xiyenge xa vuyaveli bya mati ni vubasisi hi xiyimo xa xifundzankulu Niassa. Mahungu ya matiko man'wana ya misava. Masocha wa manharhu ma dlayiwile tolo hi vajihadistas va ku lumba ntlawa wa vaterorista va Estado Islamico a n'walungu ka tiko la Nigeria. Tanihi ku vula ka varhangeli va tiko leliya, lifu la masocha lawo li vonekile loko vajihadistas va ta va va dumelile bazi la masocha hi ku hlamula ku ta va ku dlayiwile mun'we ka varhangeli va Estado Islamico a mugangeni lowuya. Mintamu ya Nigeria ni masocha ya Amerika n'walungu ma dlayile weti hundzeke Abdul Bilal al-Minuk, komandanti wa mbiri wa Estado Islamico lweyi a tiviwa swa nga terorista nkulu matikweni ya misava. Papa Leon XIV vugan'wini bya vhiki leli a ta hlengeletana ni lava sindzisiweke ku famba masangu hi swirho swa kereke la katolika ndzeni ka liendzo a li endlaka kusukela nyamuntlha tikweni la Xipanya. Tanihi ku vula ka vanyiki va mahungu va Vatikano, hlengeletano leyo yi ni nkongometo wa ku yingisa swikarhato swa vanhu lavo na ku xiximiwa leswi va navelaka swona ni ku tifihla ka vona. Muyingiseti wa ku rhandzeka lawa a ve mahungu ya nhlikani hi Emisori Provincial de Maputo. Rindzela man'wani hi nkarhi wa ntoloveto.

14 horas na 5 minutos na ia mahlweni pangalatana na wena mranja mwingset ita pangalatana evunanga ni ushavisi ni vupalushu kwefika usefinene na 14 horas na 30 minutos karilo ingata kuma kama jambu yata mintangu ya kutisa miri ramba chakazi luku waku kasi wanu na wakuchona ni watemali ulava ui wako ai kumini wena galili wana utasha ulama

0: Jacopo?
1: Bom dia, avô.
2: Bom dia, meu neto.
1: Vai pra onde com esse fardo à cabeça? Não é pesado?
2: Ah, que fazer, meu filho? Não tenho ninguém para me ajudar. Vou à casa da minha filha. Estou a fugir das cheias, meu neto.
3: De Chile, vovô.
2: De Chile, em Tukuluanga.
3: Oh, vovô, uyakakwini nishijumba ungaveleka. Ashitiki xolesho.
2: Nambixotika Tukuluanga, ni takuwe mani leswi. Ni ahala gangeni ka n'wana wa mina. Ibalekaka wo mati ke.
3: Oh, vuyisa haleno ni ku pfuna vovô. Ni ta ya ku veka ko senia. Unga hlupheka hi mumu, ganga ni ndzwalo.
2: Utiri swinene ntukulu wa mina. Phela a ni ta ya fika hi nhumpfu. Tama u li kona haswo.
4: Hoyo hoyo mama. Se mfana wa kuni luya u taka na yena ku heleketa.
2: A ni mu tivi n'wananga. I munhu wa vumbilu hi ngo tlhangana kwala ndleleni la. A ni twela vusiwana ni heleketa a tlhela a ni pfuna ndzwalo lowu.
4: Hey, a tswaliwile mani. A ni vumbilu njhani? Swa kala ka masiku lawa ku kuma munhu ngopfungopfu wa ntanga liya wa ku tiva ku vekela lisima swidyiwati.
2: Hi luyani ke? Phaya i mufana wa munene jaha leli.
4: Oh, hosa i muhlayisi a kulisa swo leswiya. Swa ku tiva ku vekela xichavo ni ku hlayisa lavakulu.
5: Kunene lavantshwa va fanele ku tiva ku vekela elisima xichavo ku hlayisa ni ku seketela lavakulu. Van'wani va fanelaka eku seketeriwa i swilema vamamani va tikeke na hambi ni swihlangi. Minchumu yitsongo ku fana ni ku losa munhu ku mu komba elirhandzu ku mu pfuna u tsemakanya xitarato ni swin'wana hi leswi kombaka evumunhu bya hina. Khombula mati ya ndhambi leyi tekele hinkwaswo kambe li nga teki vumbilu ni vumunhu bya hina.

0: bola no mbelo wa vaklaximati loyi a khaluteke xikarhi ka kampo a khaluta mbelo wa ku sungula a khaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ku ri mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampo wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tlulela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuziseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampo ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.

ni leswi tshembiseke swona murendzo mungisete ta fika loko ku fika nkarhi lowu ku nga le khale hi ta tlhavinyeta ku va hi kuma madyambu ya ta mitlangu ya ku tiyisa mbirhi na namuntlha u nga ta fambisiwa ka emiso provincial de Maputo Julio Mavota se wa tilulamisela leswaku wa fambisa swibomba leswi xivitangovo ave na wena bye bye.

14:32, nhlikani mi ngiseto sonze ka nhlikani vasandza va sport, nhlikani vasandza va mintlangu ya ku tisa mi sa maputu ga sana nyambane. Ikola kama dambu ya sport, madambu ya namuntla mgivela siku za 6 de 6 2026. Se ti chipsi sa nyingi tim katiku sa tlangana sa kotlana hinkama loko va swi heketa.

Minyingi mintlangu mbekiswe ke kuva milandziwa kufambeni ka madambu ya siku dyana muntlha ku nga le khale taka kuma harlatu kola a ka switichi swa maputu gaza na inyembane kusukela ka gaza kumeka mtizikulusi Nicolau Mkavela taka buyisa ntlangu wa primera kumbexana ntlangu wa super tasa hi xiyimo xa xifundzankulu gaza ferroviario ka gaza ta banana na club de gaza kasi ke ntlangu lowu ta landziwa kampu ya ferroviario wa ka gaza doropeni bya ka gaza kutani ku beliwa ka xipimo na dumba xa 30 minutos ka ntlangu lowu kumbexana 33 minutos ka ntlangu wa madambu lawa. Mintlangu milandziwaka xifundzeni xa Marakweni milanaka ni Marambola nakona ku ni mintlangu milanaka ni.

0: 14 horas, está aquela 38 minutos. Dumbisani lesaku inintlangu litaka kunyika manyao inkwao ka madambulawa kusikela xifundzankulu Gaza kusikela campo ya ferroviario de Gaza dropinza kanchencha la kumeka mtisiklosi Nicolau Cavele ferroviario de Gaza clube de Gaza tangulumba super taça xifundzankulu Gaza tangulo usunguli nkamo wa 14 horas na dumba Nicolau Cavele nkama ivulavuleka ka beluwa xipimu xa makuma bisa timeneti a clube de Gaza a humelela hi bola dzin'we bya ku pfumala ya ngulu handzu lowu wa ha simama kumbexana swi cincile
1: xikandi xili mavoloka xikani mixed wa ku rhandzeka wa radio Mozambique Maputo Gaza na nyambani kunene hlamula kusukela a kampu ya ferroviario wa Gaza mpfuveni ka dropa ra ka ncenca hilana u sungula ka hasahasa yikulu ya ta bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza tani la vulaka hi kona ku beliwa xiyimo xa 28 timinete a handzu lowu simamaka clube de Gaza humelela mahlweni ka ferroviario hi bola liyin'we leyi endliweke na ku dlula xipimu xa 20 timinete tani lana u vuleke hi kona Juli Mavota loko mi hi chuza hi nga xaxametaka hi xihatla ngopfu swinene leswi mitlawa yi tshamiseke xiswona ni ku ve ni hi hlavutelaka miyingiseti leswi hi swi vonaka hi mahlo ya hina ya nyama hikola antendeni wa ferroviario wa Gaza
0: switichi swa Maputo Gaza na Nyembane swi kumeka ka Gaza madambu lawa
1: hi swona hi xihatla ngopfu swinene hi ta vula leswaku ferroviario yabela na magudu riku mazunzi juma Tomás, Jenny, Barroso, Domingues, Chuvo, Anifo, Gugu, Cassi, Cachipelo, Comeca, Dona Ruma, Alonso, Jota, Moisés, Vasco, Dacama, Rivaldo, Vidal, na Felipe, Mutocanese, Imaduro, Cristina, José, Muyambo, Clube de Gaza, Brana Guto, Pascoal, Jota, Quito, David, Manguana, Isaac, Hamilton, Nívio, Mazambani, Clésio, Cassi, Cachipelo, Comeca, Félix, Messi, Alexi, Carmônio, Dias, Oscar, Andrisi, Cassi, Mutocanese, Tatana, Erasmo Cabral. O Belo Espírito já 29 minutos. Ka xenge xa ku sungula xa ntlangu lowu clube de Gaza lowu humelelaka hi bola liyin'we mahlweni ka ntlawa wa ferroviario wa Gaza hi nkarhi lowu hi vulaka swa ku beriwa xipimu xa 29 minutes a bola lowu mani vabeli va ntlawa wa ferroviario Domingues a peta bola ka mani ka Barroso ka dzendzela ku ya yisa kambo a li peta ka mani eka Chen engaku ka tamu a li tlhelisa ka mani a li tlhelisa ka mpeni lweyi i mazuzi mazuzi a ku le ndzini a sindza veka pambeni ku ve li yamukeliwa hi mani yamukeliwa hi Barroso va famba lahena va britani manikelo va humaka ni bola xa ntlangu swinene lweyi yana yi ku feita por acamkela guto acamkela guto engaro kwenela apa bola huma le ndzilo dza tomensa kambo tidzelo ku kuma swinene lena ya gunyiwa mani i juma kapitan wa ntlawa wa ferroviario zama ku huma xa ntlawa swinene peta ka jenjere ai lei katamu al peta ka domingues ah domingues ya tsandzekile ku huma vabeli va clube de Gaza mani ke va huma ka xa ntlawa swinene layana embeli lweyi mazambana zama ku fifirita ba bola kati va le ku khaviwile layana mbeli wa clube de Gaza ku ni xikatiso ehleni ka mbeli wa ntlawa wa ferroviario wa sulvanyi layana mbeli wa clube de Gaza eka ntendzela lowu wa ferroviario kunene ku yisiwa mahlweni mintirho ya ta bola a va ku linga ta beliwa bola lomu ka Gaza hikusa tindhambi ti ve kona hinkwaswo ve kona kambe a ku sikisela ni ku tiyisela hi leswi endleke ku ve ni mintlawa kumbexana a vululamiseli bya bola byi endlaku hinkwaswo matshan'wini ya ku ve ku kumeka leti yelanakani ta bola kolani ke ku ta lontiwa xikatiso manikelo wa nyimaka lana eclas a sukile kasi ku ta nyima mani ku ta nyima mazambani kumbe ma ta tlhomiwa kumbe ma ta voxiwa hi swi tivi kambe a hlehla ndzhaku mazambani a lulama layana a tikhoma masenge a ta hlehla ndzhaku a nyima lotshwesiwa mdompe ku tlhasana Edward Chisano a suka mazambani a pampole mpumawulo a tlhamukela magudu a tlhamukela magudu nkarhi wa ku enela huma hi xihatla ngopfu swinene a bapola byi lazata ku mayisa kambe mani kwela fambaka layana mbelo wa ferroviario hi manikelwe hi juvo juva peta bola la kumeka ka Tomas i Tomas a kholwe ku swi vona ba bola liya banona muwa clube de Gaza va tlhela va lunghisa ntlangu mbeli va ntlawa wa ferroviario hi manikelwe hi mbeli Jen Jen a peta xandla ku pfunela kumeka ka Barroso Barroso ba bola li mpfuma wulo ku famba mani leya xihatla ku fika a nga Domingues ku rhanga mbeli wa clube de Gaza layana pfalela ku ve va na tikumetela bola vabeli va ntlawa wa wa ferroviario hi tlhela vona mabelele ya xinene kumbexana ya xibaba hi Domingues a ba bola a xipeka laha hi xandza ku pfunela kumeka ka mani kumeka ka gugu gugu a li tlhelisa ka Domingues va khava Domingues Edward Chisano a swi voni hi nkarhi wa ku enela a ku parro xoku kunene kuveni ku ta ve ku londziwa xikatisi lexi manikele va nga ta famba londza xikatisi lexi i Barroso a ta nyimeka layana hleka ndzhaku Eduardo Sisano wa chusa layana va lungeka vabeli layana ka ntsendzela lowu ku kuma swinene ka ndhawu chavisanyana ngopfu swinene ka la khomeliwaka hi Gutu vapa bora lena mabeli va Cerro Rovieiro va hetisela lava Club de Gaza ku ve va humaka nghozi manikele va humaka npola mpeli wa Club de Gaza a tshama ku huma layana hi nkarhi wutsongo hinkwaswi luzekini layana enivio yena nga tshama ku huma bola luzile va chikumetela bola mabeli vandla wa Ferroviario wa kaze ijena chikumetela bola xihandla ngopfu swinene a petelaka kitukitu a ku le ntsiya ni peteka juma xihandla ngopfu swinene a sindza veta i tlhelela mapelele ya xibaba a li peta kwini a li peta la ku kumeka ka mani ku kumeka ka mupeli mazuzi va fambisana ni bola layana kasi xihandla ngopfu swinene ku tsema mpelo wa Club de Gaza pa mpfumawulo liya mbola liya mbukeni ni kunyiwa nhloko mani loyi kaputani wa Ferroviario juma li tlhelisela ka class wa Club de Gaza va zama ku hume nkarhi wutsongo lana se vo nyiketana joka mapeli va Ferroviario va ta famba nga ka mahupi lweyi i mani ke Mpeli Dominguez a nga mahupi a yamukela bola eka rhopenela va ta huma layani a ni wambirhi ku sungula a mi hlantswa mi nyika xigema a mi peta ka xibakidani a humesa bola kunene hinkwaswo va xivetelaka bola kulumbaka mapeli va Ferroviario wa Gaza swa ku karhata ngopfu swinene leswi a nga swi maha Dominguez layana a muhlantswela tlhaphinda swa manyala leswa mahamu Domingexe a ta va helisa ntirho lava beli va Club de Gaza manyala ku tsakisa ngopfu swinene ya bola lana xikatisi swin'wana henhleni ka ntlha wa Ferroviario ku za ku huma karitan wa marelo li nyikiwa mubeli wa Club de Gaza ku swana leswa mahaku swona swi voniwa hi nga ku hayi leswa lisima manikele va nga ta huma ni bola Barroso a nyilosa bola layana a kantsendela wa Ferroviario mpelo wa xipimo xa 34 minutos ku beliwa xipimo xa 34 minutos emakele va nga ta huma ni bola layana i Barroso a ku yini Barroso layana a nyimela ku chesiwa mbiwa mpepo a huma layani bola ti kamukelile Gutu a tlamukela Gutu a hume xihandla ngopfu swinene a peta layana a kumeka ka mani emivio wa Club de Gaza tshama ku sindza veta la kumeka ka Clésio Clésio ku le ntiya ritemuka wa yete layana mbompepa le ku xiza 20 ka mpeli Clésio wa suluvanya Clésio wa konya Clésio hi loyi a nga pela ka ntlawa wa Age Specialis ka nguva endluleke kasi a ka nguva leyi hi loyi a kombisa ka ntlawa wa Ferroviario kumxana wa Club de Gaza wa suluvanya la Clésio va muhlenga va mubaba a pfukile a yete hi manikele va nga ta londza xikatiso layana ka ndzula ndzhaku wa ku nyimelasa kambo ka mbeyu kampo i lumbaka ntlawa wa Ferroviario hi manikele leyi a nga ta londza xikatiso leswi hi Pasquale na yena mpelo wa Age Specialis a tikhoma masenga a tlhelisa ndzhaku a suka mpfumawulo Pasquale a peta la kumeka ka mani Tomas wa Ferroviario a tsemaka layana va sindzisa layana manikele va humaka ni bola layana mpelo weyi wa ntla wa Ferroviario chupa peta bola la kumeka ka Tomas a kholwa hi ku swi vona kasi bola li luzile mpela i tlhelela mabelele ya xibaba li luzile bola i manikele va nga ta huma layana xihandla ngopfu swinene i mpeli wa Club de Gaza i fularinile lana hi vonisisi kahle kambe a chikumetela bola i mangwana loyi a nga huma ni bola layana va tshama ku pipiritana layana bompepa le ku nixiza 20 ka mpeli wa Ferroviario ku nixiza 20 ka mpeli wa Ferroviario pambeni ka ndzhaku ku yimayisa kapu ka mi kampu yi lumbaka Club de Gaza i tlhela va lava belele ya xibaba kasi chuma huma ni bola xihandla ngopfu swinene a peta la kumeka ka mani kumeka ka mobele Riku yo ganya ntsena i Riku apa bola mpfumawulo swi ya kolomo mpele ku ta mpaxo wa yena u ganyini kambe va ha sindzisa leyi va beli kasi bola leyi ya luze hinkwaswo swivula ku humaka bola ku lumbaka chum Gutu Tozi Makatleni na yena u lava pelaka ya Specialis ka nguva endluleke nyamuntlha hi loyi a kombisaka Club de Gaza Age Specialis hi loyi a kalaka a nga kumeki ka nguva leyi ya ta bola xifundzankulu Gaza lexi sungulaka letelanaka ni ta bola kasi sikaratile mpela kusa xifundza nkulu gaza lexi xanisekeke ngopfu kona ka tindhambi kambe ku tiyisela hinkwako ku humelelile lana kent maulota polo humelelaka kutu ni pola kule ndzwini va zama ku huma layana kangela peta polo xandla ngopfu swinene va zama ku huma layana va beva club gaza tlhela va mpelela xipapa papola mpfumalonzwanisatoesa kambe mali va kangelaka layana mpelelweni i class alikunya nhloko liya kolomo kufa va mali ayamukela polo layana chuva bapola liya ka domingues a nga ha li amukelanga nkarhi wa ku yenele malikela wa cukumetelaka xandla ngopfu swinene vela club gaza david akule ndzwini alpeta xandla ngopfu swinene la kuvaka ka hamilton papola mpfumawulu ku mani leyo kwa juma kapitan alpeta xandla ngopfu swinene la kumeka ka riku aganyile mpela petela ka mani ka domingues akunya nhloko kasi bola sa lihumeli xiliya matlavela swo hontsisi lako vala ku cukumetela bola ntlawa wa club gaza 37 minutos 49 segundos de Peluaca, Clube de Gaza 1, Ferroviário de Gaza 0. Ntlangwa super tasi xiyimo xa xifundzana nkulu gaza i manikelo wa humaka nipola layena mpelo wa ntlangu wa club de gaza swi va taka layena i mazambani a nga ha swi kotanga ku endla hinkwaswo yi huma na mani na jena wa ferroviario jena ku le ndzwini alipeta ka mani ka mazuzi ya ku yini a kangela xandla ngopfu la kumaka ka thomas ya ku yini a li tlhelisa layena ka jena a hi ka tamu alipeta ka mani alipeta ka mazuzi ya ku le ndzwini a ba hi mpfumawulo lexiandza ta kumaisa kamba ku nyenhla ku beba club de gaza kahle liya kuma minengeni ya thomas ya ku yini layena rhitem kaya xipalili ya kwini ya ku luzeti manikelo wa humaka xandla ngopfu mpelo wa club de gaza a hume xandla ngopfu swinene mpelo wa club de gaza a zama ku sindza veta layana mangwana a nga zama ku huma kasi hinkwaswo tlhela ka ferroviario yi manikelwe hi jene a yi katamu a bi bola leyi huma liya kofeno va ta cukumetela bola tlhela vona babeleli ya swibaba babeli va club de gaza va huma layana babeli va Club de Gaza manikelwe hi mangwana cukumetela bola ku famba hamilton layena liya mukele hi nkarhi wa ku enela alipetela kumeka ka izaki ya ku le ndzwini alipetela ka enivio a hume xihandla ngopfu swinene a petela kumeka pasquale a ku yini a famba layena panu na mumwe layena chuma a pala layena ku ra ku cukumetelaka bola ku lombaka ntlawa wa Club de Gaza pambeni ka ndzhato ku yimisa kambo ku tlula emagasu nyana mangaki nyana kusuhani ni xijekana lexiya xa khona hi tlhela vola mabelele ya swinene va club de gaza va ta cukumetela bola va ta ku yini ke layana va ta huma layana a cukumetela bola lweyi i david a cukumetela liya liya gunyiwa imani i class va pipiritana na juma bola liya lude hinkwaswo vula kuve kusuka pole i baliza la makudu 39 minutos i beluaka kumbexana 40 ya ku tala beluaka 1 club de gaza 0 ferroviario wa gaza i karisa manyawu ya super tase xiyimo xa doropa la kancenca ikombe la xifundza nkulu gaza va huma layena mabeli manikeli loyi a nga ta sindza veta layana mubeli lweyi mazuzi wa ferroviario wa famba mazuzi a dlulandlata kuyimisa kambu a yece mazuzi a na thomas pambeni a mu nyiketeli kunene thomas a yamukela hi nkarhi wonene a li peta ka baruzu a yece layana a ba hi mpfumawulo ku haha mani layana ku haha juvu a ku yini a li pete xandla ngopfu nyana ka gugu haha nga ha yamukelanga nkarhi wa ku yenela va ta fapa tshuka nghozi a ta fane golo a li fikanga leya bomanzi li susa a bende bola leswi kunene ferroviario a nga vula leswaku a swi nga mikongomanga mpela likapfuliwa bola a balizeni la gutu a biwile kunene kambe ntlangu lowu yaka mahlweni 41 minutos hi peliwaka swa simama 0 ferroviario wa gaza club de gaza hi makelo wa maka kwala kuku wa ferroviario peta ka thomas bompepa loko mahupi layana ya thomas hinkwaswilumba mazilumba club de gaza a bancada igual a ferroviário lute de mel rola pela salela siso kunene kubula ka elvira viega já kusalela siso mpela e kusa a golo leliana kutongo mpela alile apagati ba uma babeli vanza wa ferroviário 41 minutos peluaka bola lya bukene ligunyiwa imani ligunyiwa mpela wanza wa ferroviário kubuli gaze jota ele mpela wa gespetias ne não namuntlha mpela a ntlangu wa club de gaza Vachimetela bola matlava kulu bigaze manikela vachimetela ka lena mangwana mangwana hi xandla ku tshinela xisa betela ku meka manu ku meka kana ku royala lena ka tswa tsema belwa ntlava ferro via ri barroso barroso alpeta ka mazuzu mazuzu a papola ni fuma uli manikela vafa bakala hena gugu gugu ali amkela hinka roko ene aku ini gugu a china diliza lion ana man fa benka era ku mtshelweni ana domingues apeta ka domingues wa famba domingues ali ni domingues ana chantel aku ini domingues papola basi beritana lana vanyimela ku mewa ku mabanaza ka homela ka ntshiru Aoma kubi gaza cha ndlapo kusinene apeta pambeni kazi la kunywe mani chuma chuma lipeta kama zuzu mazuzu akulimtsi ayeche pambeni apeta ka Thomas Thomas atanyimeka layana ari vambiri vanharo apeta pambeni vakava laya gugum bompe pale kunchizathu kunene kunchizathu lene chini kama mtaumbeli wa ndlawa kubi gaza ntlangwa manya kunene swa tsumula kutsokombela leswi 42 minutos. Cartão amarelo, linha que o acam. Mopele, David. Apaga cartão amarelo, David. Cusatio, vile, gugu, lá, não há, zamago, uma. Escatriço, chaco, chaco, sangofo. Condulaca, senzela. O curco, mas nenega, grande círculo central. Pambini, canzaco, vai mais a campo. Magas, manaro, cena. Ele lá na bola, ele vem com a cacona, com o meu nome de Escatriço. Ela na que lhe com a cacona com o veículo dos catiços. Uma Jenny, uma Barroso. Jenny, um belo antauá. Águia especial, né? Não, minha mãe é um querido, é ferroviário. Jenny, aí catamo. Uma Barroso. Uma Juma. Engaco o polo lá na bíqua, lá no laboratório, ele estava luzido. Casilena, com chama Barroso, com sali Juma. Jenny, humilde. Engako nkwa zilumba mani, zilumba Barroso. E Juma. Barroso kumbi Juma. Barroso. Asuka lana kasi vale. Kuni shikati zaatu lana kusa. Babelwa umile mangetina chusiwa. Markelu angetese la huma lana kala msua babeli lana. 44 minuti ya kwenela. 44 minuti Markelu angetese la huma lana. Ei, Barroso, Barroso, papola, como que ela gosto? A como que ela gosto? Encarou com ela, Diana, a senhora ela bola, a Nico Guaraniana, a Nico Almelela, te meteu a bola, já andou com o Sinene, Liaca Mane, Liaca Mubeli, Jota, Jota, papola, Pumaulo, vamos pegar o que tem que ter lá, Timene Timbiri, Tatana. Danisi Shitati, atakuza mplaka dosh, kubele ngitibeli walana. Ka, shengele, shima nikelu wa makan palela, pema nita wakulubi digaze liyaka mangwana, mangwana kulinti, liyaka mani. Vali kuma upi layana, nchelika mazambane. Ama upanga mazambane layana. Antangu sumulili mpela lana, kanzenzelelu wakperu vyari, wakungana avano. Kasi, wafuka kati minute leti. Júlio Mavota no Wing City. Sei que o Tsumbula com o Vegutala. Ah, uma bangada em qual leva a cena. Ya. Kutumbela. Enga sombra. Enga bulatano. Sei que o Talile. Ah, uma bangada. Mamuan lá, machucanaca. Não, não, não, não, não. Chuca ferroviária da fama. Casuranga Guto. Atamcala bola. Aranga Guto. Atamcala bola. Enga roupa nele. Marquelo Nata. Uma lana. E Guto. Assingarela bola. Angarache Anta. Lana. Aguinho, guta, peda bola, já andou com o chinelo, como é que é a mano, como é que é a canaglo, Rainha e Pascoal, Pascoal, aguinho, já andou com o chinelo, já andou com o campo, também, com a mano, com a Clésio, Clésio, a bela guia especiais, né, não, e a moça bela cola, a cantar o clube de casa. Bate, meteu a bola, pelo cantar o ferroviário, a uma, Lena, Britana, peta Nengel, e a Milton. Aguinho, vai sentir a Domingueja, a Gulinti, o ferroviário, a licença com a manica, Jena, e Catavo, Jena, Gulinti, a Canguela, a Pente, já andou com o senhor, como é que é Barroso, Barroso, a Nimequil, Barroso, a Pente, a Camane, e Camazuzi, Mazuzi, a Nima, a Canga, a Bola, já andou com o senhor, o Fabo Manle, já

0: swigcina va ku beliwa xikoreto hi 7 minutes. Hi ta vula leswaku hi nkatsakanyo xiyenge lexi xa ku sungula ve lexi xi sunguleke na xi nga na mpfumawulo lowu nga nyimeliwa hikusa swa pfumeleleka i ntlangu wa ku sungula wa ntshimantshima hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza, kambe ku ndluleni ka timinete ta ku fika a 15 mintlawa hinkwayo se yi sungula ku kumana hinkwayo se yi endla ku hinkwaswo ku ve yi tshunelela mabalizeni ya mun'wana na mun'wanyani. Ku fika ka minete ya 20 hi laha na Mazambani a swi kotele ku ve a sindzaveta a balizeni la magudu ka ku ve magudu a humelile hi ntamu layana a nga swi kotanga ku ve a yamukela hi laha ku laveka kona va sindzaveta ku famba lano ferroviara veni mikhandli 2 kambe a le ku sungula hi leli bola li nga ba mhansi hala vumbirhi leli ku nga veni ku dyongadyokisana ka vabeli lava sperentaleke exikarhi ka kampu a va swi kotanga ku ve va ndzuluta hansi lowu ku ve va ringanyisa xiyenge xa ku sungula ambompepo a nga zanga veki voko ka hansi lowu hi nga vula na kona leswaku a xiyenge xa vumbirhi hi lexi nga tatani manyawu man'wani kusukela kola a ferroviario wa Gaza. Julo Mabota hi leti hi nga tivulaka ka xiyenge lexi xa ku sungula hi ta vuya loko xiyenge xa vumbirhi xi ta sungula ku ve ni hi hlavutela leswi swi endlekaka kola ku veni ka doropa ra ka ncincayi lana ku sungula ka Khensa Mutshilikulukumba Rivene la ta bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza.
1: Nicolau? Nicolau? Stipil?
0: Ai, vou ler só com o Stipil, com o Nene. Em quatro, ele se sai com o ferroviário, com o ficar no longa, sem que se sumula, ele é a Lusaka, e por ali uma cerca clube de Gaza.
1: Kani mamsinene kungalikhale ta mi kwehleta ku va mu yi buyisela 45 minutes wa ugamuka ntlangu lowo wa ku pfula nguva ya bola hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza nkama lowu hi tleketlelaka xipimo xa 15 na 1 minuto mihandzu ya mitlangu mi landziweke ku fambeni ka mixu wa namuntlha le marakweni tornei chapu chapu quarta jornada ku landziwe mitlangu leyi rikatla b ntlawa wa Phazimani hi mabola mabizi kumbexana luzile mahlweni ka Phazimani hi 1-2 kumbexana rikatla 1-2 mateke a humelela mahlweni ka Mhuntanyana hi 1-0 minkanyini 0 a Bel Jafar 2 nakone ku ni mihandzu mapulangu 4 24 de julho 2 Faftini 1 Kumbeza 0 Samora Machel 1 Guava na yene 1 mintlangu leyi i torneio chapu chapu hi xiyimo xa xifundza xa marakweni kasike ka mihandzu hi leyi hi ku hlayela ka yone hi vulavula hi group B na group C na hi zindzaka na kone ka group C lweyi ntlangu mahlweni ka mbengeleni na 15 de agosto swin'we Mali na Pusulana aka group B hi zindza ntlangu wa Matalana na 4 de outubro Zintava na Singiza ya zindza na kone ke kumbixana ya zindza na kone mintlangu ya Mumemo na 29 de setembro Masinga na Agostinho Neto mintlangu leyi mali ka zimilandziwa ka madambu ya namuntlha torneio chapu chapu quarta jornada a xifundzeni xa marakweni 15 hi tlatekela a xipimo xa 3 minutes e meio. Itakuma vunangam na

Okay.

0: pa manzi ya ku hingakanya. Yisusa mpende nkarhi lowu a ntlangu kunene lowu u gamaka talavetela ku twa marito lana ya vatlhawukanyisi fambeni ka hina Mr. Maduro u vulavula ra tisambiki makuti gavhe na nyambani superpesa provinciale maluze makwala manharhu leswi ni nga sivulaka ka ndzambu
1: hi luzile a hi luzile dari ni ta pamba parabenja a group de gas ingeni benka jogo hina hi sofrele magulu inga hina hi nga phazama ku adversario a golisa magulu então ni nyika maparabenja a ekipe ya group de gas então hi ta continuar a tira a hi swi helanga hi supertasa primeiro jogo então hi ta continuar a tira para ku hi ta kota ku khavunyasa a ekipe ya hina
0: ku ni tidyondzo to karhi mi ti suseke leswiwa
1: Eu penso que sim. Na minha equipe faltou atitude, agressividade. Bem que falamos antes de começar o jogo. O que dita jogo é atitude, agressividade e objetivo. Objetividade. Então, penso que vamos continuar a trabalhar. Não vamos parar por aqui. Temos ainda o jogo da taça próxima semana. Penso que vamos trabalhar para esse jogo.
0: Agora, lá vai marido e a José Muyambo, Mr. Maduro, no Calcaré, a Vula Vula, a Rádio Moçambique, e Zonga, lá tinha como puto casa na Nyambane, e tá lá vetela na Kona, a Kukuma Marito e a Mutoganice, Tatana Erasmo Cabral, Erasmo Cabral, o Vula Vula Rádio Moçambique, como puto casa na Nyambane. Me humelelele, Nyamunta, pra bola manaro, isso não é uma coisa, não.
2: Bom, a namusha ukumani mintlawa ya ferroviari ni a Gaza i maikipa ma nga ni xitori ya xa xikulu lomu province ya Gaza hi tina hi tivekiselile leswaku hinkwaswo hi ta maha ku va hi ganya ntlangu lowu sungula ku nakazu a vafana va makomberile a leswi hi nga kombela swona a hi naveli ku jogu i nga veli laha i veli kampu ya Mariano Zabima xikomu va va ri karhi krakola na tshemba leswaku a lava nga tsutsumela va ta tata sixira jogu leyi a va decepcionara la vone leswaku ya lisima ra likulu ku ganye club de gas porque club de gas ya yena nga tihita a veni mamajoris opportunidade i a veni xikasi loko a ve tinyiketela vafana na tshemba swaku a resultado poderia ter sido mais robusto do que leswi nga ma humelela
0: mphikizano wa bolo u ta va u sungula ku ma ri khale hi handzu loko swa tshembisa va club de gas a ta va ni rito lo karhi eka mphikizano wa bolo hi xiyimo xa xikundzambuka
2: a club de gaza loko mutiva hi xitori ya le xa yena a nga beleli para archi ka didivisao a belela centre para lugarixineri i nyampod fujira reda hi ta maha hinkwaswo swi nga kona ku va hi dignificara ntlawa club de gaza
0: marito ya Erasmo Cabral i nga mutlhawukanyisi wa ntlawa wa hi club de gaza loko a le karhi a vulavula hi kola ka kofe ku hisiwa mahlweni leti tiyelanaka ni ku humelela ka yena hi xiyimo xa bola mphikizano wa bola lowu sunguleke hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza nkarhi wo leha mphikizano leyi nga sungulanga kasi a hi ku hi ta lavetela nakona ku kuma marito eka lava vonelaka ta mitlangu hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza kambe sweswi ku karhi ku ni xipitipiti xa ku nyikela switlokolelo hi vulavula hi tasa eka ntlawa wa club de gaza nakona ku nyikeriwa switlokolelo ka vamedadla eka mintlawa hinkwayo nambe hi masertificato nkarhi lowu wa xipitipiti lana kambe loko hi chusa Julie Mavota hi nga burisana ni van'wani vabeli va kumeka ka lana kumbexana Musa Neves diretor desportivo wa ferroviario wa Gaza nchumu ya sungula hi sungula ku bava ka ferroviario n'wina swi nga va vonelele va ta mitlangu leswi ni mi nga swi vulaka hi kwala ka handzu lowu
3: xo sungula de facto swi humelanga bema swi nyika nkama ku hi tlavanga hi vona swaku hi swiyili swa ku ka swi nga lulamanga ku hi ta swi kurixela ku fambeni swi la swi nga phinda
0: leswi ni mi nga swi dyondza ka ntlangu wa nyamuntlha mi hi mavonelo ya n'wina mi fanelaka ku ve ni swi cinca mi swi qavanga swaku mi nga swi endla kumbe aka mitikizano leyi taka mi kuma mihandzini
3: ku ve ni ku hisa adversario mai hi ta kuvela vafana swaku alexilo xi ganyaku jogo i ku tinyiketa ka hina i ku tihita ka hina i nga le mavito lawa hi nga na wona i nga le ekipa leyi ya lisima hina hi nga na yona thank you kulo baka ku hela hi mafini ku hi ta kota ku kumela
0: zona mari tsiya musane vhiriso sportivo wa ferroviario loka nkarhi vulavula hi kola ka ku handlo nya muhlo wa endlekeke na vula leswaku ku veni ku yisa mpela ka adversario leswi endleke ku ve vafana va nghena na vanga na ku tshemba lokunene kasi adversario yi veke a ngheneke na hlomile a endlile ku hinkwaswo ku veni a kuma handzu lowunene lana ku fika ka nomu lowu vulaka swa ku tigaza a ve ni mabola manharhu mahlweni ka ntlawa wa ferroviario Jules Mavota hi tivi kumbe hi nga endla nkatsakanyo ku veni hi pfala xiyenge lexi kusa ku nga le khale mpela ku tava ku nyikeriwa matasa ya ka loyi a humeleleke vulavula hi Club de Gaza nkarhi leyi ku karhi ku lunghiseliwa hi tivi kumbe hi nga endla nkatsakanyo Jules Mavota
4: Nkama iwenu.
0: Kurena Julie Mavota ni mwikisa kurandeka wa Maputo Gaza na Nyambane ku fika nomolo hi vula leswaku i ve ntlangu lowu tsakiseke ngopfu swinene hi ku cinvuka matshamela ntlangu lowu swa komba leswaku hambiloko xipfundla nkulu Gaza xi hlwelile a ku sungula mphikizano ya swona xini xo karhi lexi nga ta vula ku ta va ni mitlangu leyi nga ta va yi nyawula so hi ntlangu lowu kumekeke nyamuntlha wa ferroviario xikan'we ni Club de Gaza i ve ntlangu lowu u nyikeke manyawu u kombeke leswaku xifundza nkulu Gaza kunene ku ta va ni bola ku ta va ni michumu ya ku tsakisa loko hi cuka hi ntlangu hi vula leswaku Club de Gaza hi loveke a ngheneke na ni a tidyondzo ta ku helera na navela ku ve a endla hinkwaswo matsan'wini ya ku ve a kuma a handzu lowunene hi lana ke hi xipimo xa 20 minuti swa swi koteke ku ve hi kola ka mazambani a endla gulu la ku sungula ferroviario wa Gaza a ve a hluleka ngopfu ndzhaku kusa a nga swi koti ku pfala hi la ku laveka ka kona a tindhawu leti ti nga fanela ku ve ya pfala lana ku dluleke a timinete tinharhu ka xiyenge xa vumbirhi hi kola ka mubele Crazio va sindzaleteke mabalizeni ya magudu kulo la umbere ku kute ku ya kolano ferroviario a nga swi koti ku tikhoma ndzhaku Barroso xikan'we na Juma hi lava vana va nga kumani hi la ku lavekaka kona lana Alex a swi koteke ku ve a yiva bola tsutsuma ndlu lava bele lava a sindzaleta mabalizeni ya magudu lana swi endleke magulu manharhu ferroviario a ve na yona mikhandzu na yena ya ku ve a nga endla xo karhi kambe a swi kotekanga ku sa a bola ra ku sungula hi leyi leke ya ba mhandzi lana ke Butu a biwile kunene kambe a swi kotekanga ku ve bolo li nghena a bola la vumbirhi leyi leke kumakeni ku pipiritana lana ka vabeli mun'wana ku ta famba mun'wana ku nga ta famba kasi ku za ku humelela vabeli lava tsemeke bola la vumbirhi la ku gamu la vunharhu hi leyi ya ba mhandzi ya ku hingakanya ka xiyenge xa vumbirhi lana ke swi endleke leswaku bola ku fika nomu lowu ku nga koteki ku ve ku kumeka a handzu lowu u lavekaka ku fika nomu lowu hi vula leswaku Club de Gaza hi leke a kumeke 3 wa mabola ya ku
4: Dessas horas na 13 minutos já lhe magemeta musi kambe lcunga lwa tsukile lana faka ikumana na mtisiklo zwi Nicolau Mkavele lwa kumeka ka campo ya linkoveni ka dropa ka Gaza lana ntlawa wa ferroviario wa ka Gaza uluziki mahlweni ka Club de Gaza mabola mazazu ya kupfumala ayangulu ita sindrisa kuva ikumana na Nicolau Mkavele kuva hitisa nkatsakanyo lowu faka na kunene awu hamba mayelana ni ntlangu wa masungulo ya mphikizano wa bola hi xiyimo xa xifundza nkulu Gaza lana kunene ku kumanike swinkankanka swa mbangulwana wa tiko wa le nyingiti mukatiko kutani ke ta sindrisa ku va hi kumana na mtiziklozi Nicolau Mkavele ku va hi buyisela magemeta musi ya mphikizano lowu kombaka ku va ntshakuka nkama ku leha swinene xifundzankulu Gaza na xone xi tikombekisaka leswaku kunene xi tilulamiselile ku va xi kumeka ka nguva ya bola lembe 2026 a swipfalo swi pfuliwi namuntlha 6 ka junyu wa lembe la 2026 hi ku humelela ka Club de Gaza mahlweni ka ferroviario wa ka Gaza kutani ku nga le khale nakona ya ta ku nyika madzungu lamayelana ka ni ntlangu lowu nga kazulandziwa a madambu lawa tikweni bya Afrika do Sur ku tiva leswaku xana ke i mani loyi a taka khupuka kongoma ka mphikizano ukulwa bola xim xa tiko lebyiyana ka mazito hi ta kama kumana Eduardo Figurão nakona hi ta ya ka mali exifundzheni xa Marakweni lana ku landziwaka a quarta jornada torneio Chapo Chapo lana ku beliwaka grupo A xifundzheni xa Marakweni kolomu a xifundzhankulu Maputo kutani lawa ni man'wanyana i madzungu lawa ya taka makumo wa taka maingela ku fambeni ka madambu lawa ya ta mitlangu ya u tisemisi ta dzingisa ku sindzisa kumbe kutani hi tlhela hi kumana na Nicolau Mukhavela. Nicolau u le ampfhukeni a swi se koteka ku va hi kumana na Nicolau Mukhavela ku va hetisa nkatsakanyo wakwe mayelana ni madzungu lama kumbexana ni ntlangu lowu a hi buyiseleke manyawu hinkwawo kola ka switichi swa Maputo, Gaza na Inyambane ka madambu ya Tadsporto ka madambu ya ta mintlangu ya ku tiyisa mizi ntlangu lowu landziwe doropeni bya ka Gaza hi lowu a hi navela ku va hi ku buyisela a relato bya wone relato byi yingilile kola ku switichi xaku xa Radio Mozambique nakona ke ku ka madambu lawa ya ta mitlangu ya ku tiyisa mizi a ta ku buyela ni man'wana ya mayelana ni mitlangu leyi mi lulamisiweke kumbexana mi landziwaka ku fambeni ka vugamu lebyi bya vhiki hlele leswaku Marakweni namuntlha ku beliwe mitlangu ya ku lumba quarta jornada ni min'wana mali kazi mi beliwa mihandzu leyi kutani mi nga kona yi ri katla Pazman 2 Mateke 1 Montanyana 0 Minkanyeni 0 Abel Jafar 2 Mapulango 4 24 de Juju 2 Faftini 1 0 Kumbeza Samara Machel 1 Guava na Yene 1 kasi ke a mundzuku ku ta beliwa a sexta jornada bya Marambola 2026 ku Marakweni lana ku taka kumana Matendeni na Casablanca, Brazil B na 29 de setembro, Paziman a ta banana na Mapulango B, Majampi a bela na Mumemo, Revoltados va pipilitana na Angwelana, kasi União Desportiva wa Mapulango a banana na Ndichi. Hi tlhelo bya Primera Liga ku ta beliwa ntlangu Pusulana na Beira Mar. Ni twa leswaku kutani swa koteka ku va hi kumana na Nicolau Mukhavela ku va a gemeta musi ka manyawu hinkwawo lawa hi buyiseleke ku fambeni ka madambu ya namuntlha.
0: Kunene Juli Mavota ya tlhela ya hlamula kusuka la Sene kampu ya Ferroviario wa Gaza. Ni nkarhi lowu ku nyikeriwa masertificado d'or eka lava va ti kombiseke ngopfu swinene ka nguva leyi ndluleke hi leti yelanaka ni ta bola ku karhi na kona ku landziwa mitlhekeya kumbe ku ta nyikeriwa a tasa ka lava va humeleleke kambe lexi tiyeke leswaku na ya pala hi vula leswaku i ntlangu lowu tsakiseke lanaka Ferroviario akalaka nga swi kotanga ku ve a kuma handzu lowunene Club de Gaza hi loyi a kombaka leswaku a ka nguva leyi ya bola a nghena nhani matimba man'wani a nghena nhani ku xuva kun'wani a nghena nhani a ku navela kun'wanyani lana a tikombeke hi leswi a endleke swona handzu lowu wa mi fanela Club de Gaza hi kali leswi a endleke swona hi kali leswi a bindzuleke swona xikarhi ka kampo swa mi fanela kunene i swilo leswi swi mi fanelaka ta vula leswaku a ka vabi va mpepu laha hi nga vula kona a ku na voko ni lin'we leyi va vekeke lona va ve va swi kotile kumbe va fambisa ni ntlangu la ku lavekaka ha kona kasi a handzu wo gamu supertasa provincial Ferroviario kumbexana Club de Gaza 3 Ferroviario de Gaza 0 leswi i ku khangula ka xiyimo xa bola xiyimo xa xifundza nkulu Gaza ndzhaku ka tindhambi ndzhaku ka swilo swinyingi leswi hlaseleke a xifundza lexi ndzhaku ka swilo swa ku karhata leswi landzeleke xifundza lexi nyamuntlha a Gaza hi loyi ka tikombaka na humbelela nkarhi lowu ku nyikeriwa mamedandla aka vabeli va ntlawa wa Ferroviario lava va luzeke va kumekeke eka ku luza ka ntlangu lowu wa nyamuntlha nakona ku vuliwa leswaku a ntlawa wa Ferroviario hi wona humeleleke ka xiyenge xa nguva ya ndandlula i ve kampiyawu Club de Gaza i ve vhisi e campeão ka nguva lendzo leri a hi ku kumbexana hi ta kuma marito ya lwavala ka ta mitlangu hi xiyimo xa xifundza nkulugaza mamana Lourdes Mashaba kambe hi loyi a kumekaka ku nyikeleni ka mamedala eka vabeli va ferroviario ferroviario loyi na yena wa ngheneke nyamuhla a kombaka swaku a ni vabeli vanyingi vabeli va ku tala na vona lava taka eka ntlawa wa Agnes Mathias va nyikiwa mamedala laya na vabeli va nyikiwa ingaku a va tsakanga kambe hinkwawo nkarhi lowu endlaka xilo mavonti leswaku a hela ku twa marito ya vamana Lourdes Mashaba loko a swi koteka ku veni a vula swo karhi mayelana ni ntirho lowu endlekeke mayelana ni ku pfula ka nguva leyi ya ka bolo hi xiyimo xa xifundza nkulugaza nguva leyi endlekaka kusukela nyamuntlha lana a kampo ya ferroviario va hisekele nkarhi yi nga sungula ntlangu hi vula leswaku hi lava va nga ha tena va nonokile kambe swi vone leswaku a vabeli kunene hi lava kumbexana vakhuzeli hi lava rhandzaka mpela a bola ku te ku hela xiyenge hinkwaxo kumbexana ku hela ntlangu se a ku talile mpela a ku tikomba swaku hi vanyingi lava va nga ha kumeka la ka ntsindza lowu ku nga le khale mpela ku tava ku nyikeliwa a tasa leli hi talavetela mpela marito ya Lourdes Mashaba xikan'we na muradibayi loko va hi pfumelela nga murhangeri wa swifeswa provincial ya ta bola ku ve na vula xo karhi mayelana ni ku pfula ka nguva leyi ya ta bola hi xiyimo xa xifundza nkulugaza nkarhi lowu ku hetiweke nkarhi wunyingi na ku nga khaviwi bola na ku ni ku kuganagana leswaku ku nga tshuka ku ni bola lomu xifundza nkulugaza kwala ka ntsindzira lowu hi kumekaka ka wona lana ya ferroviario ya ku talile hi mati ku vula ka vabeli va ferroviario nambi swipani swa vona hi leswi a swona swi kumiweke hi mati hi leswi taleliweke hi mati i swilo leswi swi karhateke kambe ku tiyisela a ku dumba hi xirhonga swi endlele ku ve mitlangu leyi i ve kona ku nga le khale mpela ku tava ku nyikeliwa a tasa aka ntlangu wa kulotigaza nkarhi lowu se ku kamaka ku nyikeliwa a mamedala eka vabeli va ntlangu wa kulotigaza so swike nkarhi wa ku ve ku nyikeliwa tasa hi xiandlangu swinene hi ta va nakona hi lavetela a marito ya vakhuzeli va ntlangu wa kumbexana ya varhangeli lavalaka ta bola xiyimo xa xifundza nkulugaza kambe ya tshemba leswaku Thomas Mashaba secretary wa association provincial ya bola u vulavula rabit sarkit mpiki maputugaza na nyambani swi hluliwile swithikamezo hi ve ni tindhambi hi veni swo tala kambe bola nyamuhla se lambeliwa leswi ni nga swi vulaka hikwala ka
5: hi leswi makeke nyamuhla hi tsakile hi ku swi vona hi nga tsakanga ku ve ni leri sungula hi ku hlwela bola maxi a hi vilela khale varhandzi va bola na vona va swi vilela khale loko ma swifambe hinkwavo va hi vonisa swaku swi leyini ka tibolo leswiwa swin'wana a lesiku le xekile hi nyamuhla hi sungulile nyamuhla siportasa lana swi voneke swifambe a hi lava hi koho ya duma swaku mavhiki lama taka leswi swi va ka swona u ta famba hi za ya fika magama hi kota leswi lavaka swona ka lembelela dilimeleleswi
0: swi ni mi lava ku gwela swona ka vakhuzeni hinkwavo va ta bola lava rhandzaka mitlangu tiyisa miri ka lembe leri
5: hileswaku bola se ni sungulile va nga ve va rivelela hina ni makulumbi ku sungula hi ku hlwela maxi leswi a hi xiva swoho a bola se ni sungulile hi kombela leswaku a va mali swa swi maheke nyamuhla va tshuneka kusuki ka vabeli va bola va va khuza va tlanga leswo ve ni na bola lena ni famba te magamu hi kota ku hi ganya leswi lavaka swo loko li ta hela bola
0: ndzona hi komisinene marito ya sekretario Thomas Mashaba sekretario wa association provincial ya ta bola xiyimo xa xifundza nkulugaza loko a li karhi a veka marito ya yena ku nga le khale mpela layena ku susiwa swithombe hi ta va hi lava marito ya Lourdes Mashaba loyi a vulaka ta bola xiyimo xa xifundza nkulugaza ku ve a vula xo karhi a karhi a kumeka pakati layena ka vabeli va club de gaza ku ve va susa mufoto a ku ve hi ta va xitsundzuxo va karhi layena va susa mufoto nakona ku nga le khale mpela hi ta va hi pfala ku haxileta hina.
6: Karolari.
0: Va Karolari va susa switombe. Nga le kale hi ta va hi kuma leti. Ntlangu xana i Club de Gaza lweyi lembe leyi la taka na ni matimba mantshwa, a ni vabeli vantshwa, a ni hinkwaswo swa nyuwana. Ingaku Club de Gaza lweyi a yena lweyi a toloveliwaka hi leswi Musa Neve xa vula swona leswaku va nghenele na va n'wi yeyisa Club de Gaza kambe ku ni swo karhi leswi xi endliwaka. Murad Bay na yena va fambeni ka yena. Murad Bay u vulavula ka Mosambiki Maputo Gaza na Nyambani. A bola ri sungulile, mi tirhi ngopfu ku ve a bola ri sungulile.
7: Bo xikarhi vana ku sungula yena ku khesa xikwembu lexikulu. Porque depois que ele chega a sua hora, machela, mas eu como não... Ah, eu falei, não é que a gente porque isso é na casa. Aí, ali, em mil caixas, por aí, e vem, eles são labores, mas a sua hora, tem uma manhã que é muito campo, nem uma curva, nem uma curva, por ver o choco, é para fechar, praticamente. Mas, não é essa, porque é uma curva, um pouquinho mais rima. Gaza... E Gaza, se o ano fuga chumbuço, então Gaza, e Gaza, o ele vai ser foqueiro, e a mulher são com ele, a supertaça, a ver que ele está com a imagem, e a fervar o clube de Gaza, o fervar o clube de Gaza, e a Caixa Moçambique. Depois que ali a supertaça, então a próxima semana tem mais jogo e a Caixa Moçambique, uma eliminatória e apurar a representação ainda, e dia 28, segundo campeonato provincial. E lá na Enga já tira com a equipe da Dinéria para ver se pode, se for uma tira para sentar a Capulho muito bem. Não, era o Camusela que sua ganha muita. A Leanga, em dúvida, com o Gaza. Você deve acordar a bola, é bom. A Camusela com bola, se muda com a Gaza. Aí o Rome, em qual, ela dá com bola, ela dá com bola de equipe, o Rome foi bater campo, porque era bola sábado, sábado, domingo, domingo.
0: Então, na Maritura, eu sou o Murad Bay, presidente da Associação Provincial. Júlio Mavota, vamos ver aqui na Lourdes Machava. Vurhangeri wa vantshwa ni mitlangu ku tiyisa mirhi xiyimo xa swifundzani ku ri Gaza mikarhi mi vulavula a Radio Mosambiki Maputo Gaza na Nyambani. Gaza ku ni ku kanakana swa ku ku nga tshuka ku beliwa bola. Nyamuntlha swi sungulile. N'wina swi nga lami vonelaka ta mitlangu ku tiyisa mirhi hi swilo leswi mi lavaka ku hi byela mayelano ni ku sungula ka mitlangu leyi.
8: Hi ku ndhundhuzelani ku tlangelisa Association Provincial hi ku sungula, tanihi laha na n'wina muxivoneke hi ve hi karhi hi tshamile ehansi ka mati lamakulu ngopfu swinene, lawa ma nga ka ma nga hi nyiki a ntiyiso leswaku hi nga swi kota ku va a epoka disportiva ka lembe leli hi swi kota a ku hi landza. Kambe hikwalaho ka ku tinyiketela ni ku pasa matimba swi kotekile ku va namuntlha va swi kota ku va vatlhari lava nga halilana phakati nyamuntlha va swi kota a ku hi komba leswi hi karhi hi swi navela a ku swi vona hi masiku. Hi tlangelisa nakambe a Club de Gaza a nga swi kota ku ganya kumbe ku wina nyamuntlha, naswona hi tlangelisa a Club Ferroviario hi ku ta ku wina laha ku nga na ntlangu. Loko ka nga le kona Club Ferroviario parani yana va kombisa matimba ya yena, a hi ta va hi nga li na yona tsakuloheka na wona ka siku va ta ku va nyika matimba hi tlhela ku a va emahlweni hambe loko swikarhati swi ri kona, a va emahlweni va tiyisela va tlhela va landza hi ku kombelakombelaka vanakulori lava hi pfuniselaka leswaku ntirho wa bola u tima u ya mahlweni ka tiko la hina la ka Gaza.
0: Enkomu swinene Julie Mavota lawa marito ya Lourdes Machava lowa vonelaka ta mitlangu tiyisa mirhi ni vantshwa lomu swifundzankulu Gaza loko a li karhi a veka mavonelo ya yena mayelano ni leswi ti endlekaka hikwalaho ka mitlangu hi xiyimo xa xifundzankulu Gaza. Julie Mavota hi na hi ta gemeta lana vo haxidla hina kusukela nkuveni ka doropa ra ka Cencayini lana ke hi veke na hi pfuriseliwa hi Nelio Nyantumbu loyi a kumekeke ka ku ve a hi tleketla xikan'we Francisco Nelson loyi a endleke hi xiputukesi hi na Nicolo Mukavele hi hina hi eleketeke hi xiyimo xa dzonga ra tiko Maputo Gaza na Nyambani. Hi ta vonana masiku lamataka loko mintirho i hi rhamba ni loko loyi wa ntamo a hi seketela. Bye bye
4: bye bye bye bye bye bye fambani mi ya wisa hi ku zula tlhasani hahombe a makalo musukela ka kone 16:29 hi tiko twa a ntlangu Club de Gaza 3 Ferroviário Waka Gaza 0 hi ku pfuliwa ka mpikisano bola xiyimo xa xifundzankulu Gaza. Hi ta tlhava liendzo hi kongomatikweni bya Afrika do Sul ya kuma na Eduardo Figurão ku va hi nyika madzungulo ya vugamu ya ta mitlangu ya ku tiyisa mirhi xiyimo xa tikonkulu le kumbe xiyimo xa tiko bya Afrika do Sul ku tiva leswaku a ta va limani kumbixana ka ntlangu lowu hi nkama lowu nga ka zulandziwi ku tiva leswaku hi mani a ta ka kumeka a chapela ku ya ka mphikizanokulu wa bola xiyimo xa tiko lebyiyana ka nguva yi taka. Eduardo Figurão, Juan Yogam.
6: Ihlikani muyingiseti wa ku rhandzeka wa switichi swa Maputo, Gaza na Inyambani, Radio Mozambique hi le ka madambu ya ku vulavula hi mitlangu ya ku tiyisa miri. Hi mina ni yangula swa nga hi xihena ya le doropeni la le Johannesburg, lombe akona mahungu ya vugamo ya ku lani mitlangu ya ku tiyisa miri i xiyimo xa tiko lere. Namuntlha ntlawa wa Milford u ta bela ni wa Cape Town City eka ntlangu lombaka jornada lavumune la mphikizano lowu u ta ka humexa a ntlawa lowu taka khandziya u kongoma ka mphikizanokulu wa bala hi xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Antawa Milford ufama eka ntlangu wa namuntlha na liwana u rhangelaka a mphikizano lowu ni ntlhanu wa tiponto na ponto yin'we. I swi kombaka leswaku loko Milford o tshuka a humelela namuntlha mahlweni ka Cape Town City a ta va na big gonsa likulu ntamu swinene a ku va a khandziya a ni nghena ka mphikizanokulu wa bala wa tiko la Afrika-Dzonga ka nguva ya 2026-2027. Eka si Cape Town City a ta va ntlangu wa command hileswaku ntlawa wa Cape Town City loko u luza namuntlha a ta va hambanini eka nloro wa ku tlhasa eka mphikizanokulu wa bala i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Nambe loko Cape Town City loyi o ba namuntlha ntlawa wa Milford a fanele ku va tirhisa muchini wa tikonta a ku va a kongoma eka mphikizanokulu wa bala wa nguva leyi taka hileswaku Cape Town City loyi hi loyi a luzeke mintlangu mimbirhi ya ku sungula a mi endleke eka mphikizano lowu. Hi vaunharhu leyi aka ka yena siku la dash ntlawa wa Cape Town City u ta vona wu endla ntlangu wa vugamu mahlweni ka magezi. Ekasi na kunena ntlangu wa vugamu lowu taka pala mphikizano lowu wa ma-playoff a ta va hi siku la 3 a nga va mugqivela wa vhiki leli taka laha ni ta ka hlalela ntlangu xikarhi ka magezi swin'we na Milford. A ntlawa wu taka wina ka mphikizano lowu u ta vona wu siva Harvard College lweyi a xikeke a kongoma eka mphikizano lowumbirhikulu wa bala i xiyimo xa tiko la Afrika-Dzonga. Ikwe nkwash na kongoma Radio Mozambique mingreke Eduardo Figurão.
4: Kanba msinene Eduardo Figurão na matzungula lao ita buya ke kumbi ita kusamba kuwa ka siengestako ibu salami anzu leyi ya mintangu leyu takao mihendele tile ale.

0: 16 horas na 41 minutos e a mahlweni ku vahi twa vunanga bya ku hambanahambana ndzeni ka vunanga hi kuma nakona madzungulo ta mitlangu ya ku tiyisa mizi ka madambu ya ta sport nkama loyi navelaka ku va hi ba magwansi kongoma marakweni ku va hi ya kumana na Wakeni Nyanombe mun'we ku va zangele va ta bola hi xiyimo xa xifundza xa marakweni loyi a taka hi buyisela nkatsakanyo wa tercera jornada za mpikisano wa bola ya xiyimo kumbe xiyimo xa torneo chapu chapu i jornada zibeluiki a vugam bya viki byi kalutiki na kasike ndzeni ka nkamanyana ta mijiretela leswaku a hi nyika a mihandzu ya quarta jornada zibeluiki namuntlha hi kumini a nkatsakanyo wa jornada bya vugamu a hi vulavula hi tercera jornada kun'we ni quinta jornada kumbe quarta jornada bya marambola xiyimo xa xifundza lexiyana
1: ntlawa wa mikanyini wu nga biwa hi bola lin'we la ku pfumala ya ngulu hi ntlawa wa masinga a Vila Seed hi yena a nga humelela hi mabola manharhu ya ku yalanguliwa hi dzin'we ka ntlawa wa memo a 29 December na yena a humelelile hi bola lin'we la kuma angulo ka ntlawa wa 24 julu Mapulango hi loyi a nga tshuxiwa hi bola lin'we la kala ngulo hi ntlawa wa Bela Jafari wena a Gushu United loyi a kalanga belanga ka group leyi mayelana ni classification wu ri classification leri rhangeliwa ya Bela Jafari a nga ni 9 point a Vila Seed na Gushu United na Masinga va ni 6 point kada a ntlawa wa mumemo wa Mapulango wa 29 December wu ni 3 point kada ntlawa ntlawa mikanyini ni ntlawa wa 24 julu hi lava kalaka va nga se na ponto wara va ni 0 point a group b a ntlawa wa singiza wu humelelile wu impatarile ni ntlawa wa rikatla hi bola lin'we ku landzela a nkumbeza loyi a nga humelela hi bola lin'we la kala ya ngulo ka ntlawa wa zitava a makaneta hi loyi a nga luza hi bola lin'we la kala ya ngulo eka ntlawa wa matalana a 4 de outubro na yena wa luzile hi bola lin'we lo pfumala ya ngulo hi ntlawa wa 15 phazimana hi loyi a kalanga belanga a vhiki leli mayelana ni classification leyi rhangeliwa hi ntlawa wa kumbeza u nga ni 9 punto ku landzela zintava 15 na matalana va nga ni 6 punto kada a ntlawa wa singiza rikatla a ni 4 ponto kada a makaneta ni 4 de outubro ni phazimana a va se na ponto wara va ni 0 ponto kada a group c vona ntlawa wo byana wu nga wina hi mabola manharhu ya ku yanguliwa hi mabidzi ka ntlawa wa madeke a kwava hi loyi a nga tshuxiwa hi ntlawa wa malihi u mabola a 0 a montanyana hi loyi a nga dzingana hi bola lin'we ni ntlawa wa Samora Mashele a Pusulana hi loyi a nga humelela mahlweni ka ntlawa wa Mbengeleni hi bola lin'we la ku pfumala ngulo hi vone ntlawa wa 15 d'agosto lowu u nga le handle mayelana ni classification a group c emali yena a rhangelaka hi 9 punto ntlawa wa Mbengeleni ni Pusulana hi leyi dzinganaka hi 6 punto kata a Samora Mashele hi loyi a nga ni 4 punto a Mateki ni Hojwana ni 15 d'agosto va ni 3 short punto kata Montanyana a ni punto yin'we a Gwava hi yeni a kala va nga se na punto wara ni 0 punto mayelana ni marambola a marambola ku voni ntlawa wa Beira Mar lowu nga wina hi 5 wa mabola ya ku yanguliwa hi dzin'we ka União Futebol de Matalana ntlawa wa Mapulango wu winile hi mabola mambirhi ya ku kala ya ngulo ka ntlawa wa Pusulana a matalana wa mukulu na yinawo a tshuxiwile hi mabola manharhu ya ku yangula hi mabidzi hi ntlawa wa Pulundza hi vona ntlawa wa mumemo lowu nga wina hi mabola manharhu ya kala ya ngulo ka ntlawa wa Matendeni ama revoltado não não ma biwile ima União Desportiva de Mapulango ima bola manaro ya fumala yangulo anclao agangwelane ilo unga wina hi bola jing ma bola mabidi akuyanguliwa hi jingwe ka ntlawa 29 de setembro Mapulango Bay a winile hi mabola manharhu ya ku pfumala yangulo pambeni ka majampa a Casablanca na yena a winile hi bola jin'we byo kala yangulo ka ntlawa wa Brazil u Gamo Ndichi a winile hi mabola mambirhi ya ku yanguliwa hi jin'we ka ntlawa wa Pazman ale ku gama ku mu hlayela a mayelano ni mitlangu ya ku tirhisa ya ku tiyisa miri a District de Maracanã lana ku nga beliwa a quarta jornada.
0: Essas horas 48 minutos.

0: Mozambique. Leti itinhlokomhaka ta nhlawutelo wa madzungula wa namuntlha siku bya 6 ka junio 2026. Julio Mavota na Tomas Buruma vana wene va ku navelela vuyingiseti lebyinene. Dzipelile. Vahanyi va dzongeni kamanyisa va kombela ku hananiwa amatadlawu hi xihantla ku va va suka kumbe mbangu mi tolovelaka ku talela loko ku na timpfula tikulu. Madzungula mabuya na Stelio Manyisa.
1: Varhangeli va miganga yinharhu ya ku lumba a lokalidade ra Dzongeni vulavula Bairro 5, Bairro 6 na Bairro 7 va kombela mfumo leswaku va wu va nyika amatalyanu lomu va nga ta tiakela ka mimiti ya vona a ku va va suka ka tindhawu lomu va kumekaka ka wona sweswi leti ti taleliweke hi mati ya ndhambi leyi humeleleke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona na va buleni mitirho ya Radio Mozambique mixweni wa munhu lweyi va vulile leswaku a swi pfunanga nchumu ku va va tlhelele tindhawu leti a ti tale hi mati hikuva loko yo tshuka yi vutha mpfula kumbe magede ya mabaraje ya mati ma pfuleliwa a Joni ne Soten va ta tlhela va taleliwa hi mati kutani hinkwaswo leswi va swi yakaka ku ta fika swo swi tlhela swi luzeka. Vona va vule leswaku a leswi nga pfunaka ka lonkama i ku va va nyikiwa tindhawu lomu va nga ta tiakelaka miti ya vona lomu a Dzongeni kumbe a lokalidade ra Dzongeni vo to tlhela hikuva va ta vonelela a masimu ntsena kambe swibya vana ni swifuyo va ta swi veka tindhawu lomu mfumo u nga ta va nyika kona. Vona va byele mitirho Radio Mozambique leswaku va lulamile a ku va siku leri mfumo wu ngo to tshuka wu vule leswaku ku ni tindhawu va suka hi siku rolero va ti akela mimiti yintshwa.
2: Hi mina Adrian Jankinstoy, sakratano wa Barusage. Kombela mfumo leswi u nga hi tshembisa hi timhaka ta ku a nhlalaleni hi ta kuma matadlawu a hi kombela puruke a tiko leri hi laha hi na ha ri tiva a hi nga ta tshika ku vuya ta ta rima majina hi ni mvangu ntlhaveni vona ku ta za ku luza vatsongwani lava va nga luza vachumi hi leswi swa ku a vo a tshuka lomu na kwe mati se matalile kumbe a ndhambi leyi ya nyan'waka leyi a hi yi tivi puruke a yi nga tshika yi humelela ya ku fana ni leyi a ni ta a ha ha la ku tlhela hi vona ndhambi yin'wani ya ku hi nga yi chavi hi fanele ku tshama se hi ni ndzhuku mara loko mfumo wu hi hambela ndhawu ntlhaveni hi ta teka vatsongwani hi ya va veka loko hi vona swa ku se swi bile hi huma hi ya tshama ntlhaveni hi tama hi ku vuya hi ta ta rima puruke hi ko tshaleni ka hina kambe hi kombela mfumo swa ku endla sokori swinene loyi a nga ta lava ku a ni xixinya swa ku tshama swi ta lava ye kambe a wu ri xi ta lavani hi va hlohlotela swoleswo swa ku a hi humeni hi ya ntlhaveni a mfumo wu hi tshembisile swa ku ta lama ta lama a kani mamu swinene.
1: Okay. Kutani mi lulamile ku va mi suka vhela loko vo mi
2: lulamile lulamile papaya mi lulamile leswi wo tshama hi yingisela swa ku a mfumo kusukela January pari nyamuntlha se wu hi byela swa ku yini hina hi lulamile hambiloko wo mundzuku a hi khweleni hinkukhwamla ya kona
1: se vutomi leri mi nga ri yaka lomu mi ta risiya makurisiya
3: ka rona hi ta risiya Patmosi na Son Mandlazi manyitiko wa Bara 5 mara yala ya veka amndawu yaku ichavela wawo loko mati matala fikile nkarhi wa ndhambi wa ku mbati mpfula tina tikulu hi ta teka vatsongwana hi ta yali halinu hi ta sala hi na vakulu na hi vonisela swifuyo ku hini a mfumo a nge swi koti ku hi vekela ndhawu ya swifuyo manje hi ta sala hi vona swifuyo a swi koxana swilima vatsongwana va kumeka ntlhaveni mara hi ta vona swa ku hina hi swihi swi nga kukuti swi nga nceka a hi la ku tshika ha swi vonile leswi hi la ku songa xikhumba na xa ha tsakama pare ta kota ku vona swa ku hi swi mati lama hi karhate ngopfu swinene ma hi karhate estereka ma hi karhate ngopfu a yi zanga hi saleni nchumu mhaka ku va yini hi tiva mati ma talaka ma tlhela ma ku yini ma hantla matswa ende hi tiva mati direct ya ndhambi yikulu ma tala fevhuriri dia 15 ka fevhuriri hi loko hi tiva swa ku ku vuya mati ya yini ya makulu mara hi lava ku hi tela fevhuriri hi janeri la a ya janeri a mati va hi nga tlulasanga nchumu mavele hinkwaswo swa ha ri masin'wini hi tshoveli swo ta tekiwa kulu makaya hi sale ri ka zero a hi nga naveli ku ya swi vona hi kombele ka mfumo a wu gqoki banchi ri tiya u hi lavela a tindhawu leti hi nga ta balekela ka kona hi ku loko hi la ka xa hi famba hala mantlhaveni hi lava timali ta ku xava hi lava tindhawu ta ku yaka va hi xavisela amatadlawu mun'wana wa ku xavisela matrinta mun'wana wa kuma swa ku stenda mile u ta yi kuma kwini a mali leyi na wu gaxitela michumu ya ku tala nchumu leyi nga yi luza yini matrinta anu se para ku yi lunghisa u ta yi lunghisisa ku yini na se u te tani na wu karhalile a wa ha na ntamu kati mfumo wu la ku hi patsana na wona u hi lavela ndhawu ya ku va hi ta tshama kona hi ta khuphuka hi ta ta rima njhe hi van'wanyana va rima.

0: Muva le ivona ka le. Ya vanhu va tshama ka nthlaveni. A valo va tlhela hi veka hi ri ti guard hi ku basipa muva vona. Swi kungatala mata va te va ta hi sokorela ku hi tshika. Mova. Mara leswi mati ma nga tshwa leswi hi leswi va vuyaka va lava ku tatiwa swaku muva vuyi tshamise ku yini. Loko swi hi yo fake. A va ta vutisa mani ku lomu. Si hi navela kona hina veta hanya na vona a nthlaveni.
1: Marito ya varhangeli va miganga Bairro 5, Bairro 6 na Bairro 7 ya kulumba a lokalidade ra Dzongeni a xihlaleni xa Josina Machel loko va vulavula hi ku xaniseka loku vangaka kona na va kombela mfumo leswaku va u va nyika matadlawu mantshwa emigangeni leyi kumekaka egangeni enkongometweni wa ku va va pona loko ku tshuka ku humelela ndhambi ya ku fana ni leyi yi humeleleke ku sunguleni ka lembe hi nga ka rona lomu va luzekeke hinkwaswo mibyalo, swifuyu, swibya swa vona ni swin'wana leswi a va swi tirhisa ku va va tipfuna evuton'wini ra vona.
2: Makungu ya ku yakisa xitrato xa nhlayo ya ku sungula kusukela a enkolwani ku etlhasa 3 de fevereiro kolomo xifundzha xa nkulu Maputo mi ta sungula ku nga leyi khale ntshaku ka timpfula tikulu ti bidlaniki atikweni hinkwabyo bya Mosambiki na ti vangiki ku va ku tsemeka a xitrato ka mbanguluwana madzungula mabuya na Domingos Makalani.
3: Xiyenge xa vurhangeli bya mintirho ya ku lulamisa switarato hi xiyimo xa xifundzhankulu Maputo, Administração Nacional de Estradas, xi tivisa mintirho ya ku va ku ta yakisiwa a xitarato xa nhlayo ya ku sungula ka mpfhuka wa 3 de fevereiro hinkolwani ntshaku ka tindhambi leti tiveke ti vanga a swihono swa ku hambanahambana ka xitarato lexiya ekusuhi ni 17 wa makilometro ya xitarato lawa ma honeteliweki tindhambi ti vonekiki ka tiweti leti ti kaluteki lani ku veke ku voneka a ku tsemeka ka xitarato lexiya ka ntlhanu mimbangu na yin'we. A murhangeli wa Administração Nacional de Estradas hi xiyimo xa xifundzhankulu Maputo hi loyi a tlhamuxeleke leswaku nkameni ku vonekeke ku va ku tsemekela xitarato hikwalaho ka tindhambi ku ve ku landziwa a mintirho leyi ya mikongoma ku va ku na byalisiwa a mafambelo hi nkama wutsongo ka xitarato lexiya. Dadi Novelo hi loyi a hleke leswaku ka nkama wa swihoswi hi mayelana ni mintirho ya ku va ku ta lulamisiwa xitarato xa nhlayo ya ku sungula ka mpfhuka wa 3 de fevereiro hinkulu ani hilani ku yisiwa ka mahlweni makungu lawa ma fanelaka ku va ma yakisa xitarato lexiya lani nakona ku ta ka ve ku bekiwa a swibuluwana ku va ku na byalisiwa a mafambelo ya mati.
4: Neste troço específico que foi o mais crítico na N1 do lado de Maputo, 3 de fevereiro em Coloane, nós vamos fazer nos locais de corte, em princípio, vamos meter estruturas de drenagem, pontões, pontes. Não estamos a pensar em fazer o enchimento dos cortes, mas estamos a pensar em fazer estruturas que possam garantir drenagens em casos de picos de chuva e cheias. Não estamos a dizer que essas estruturas podem ser, com capacidade de vazão suficiente, porque nós estamos num processo de mudanças climáticas. O pico de chuvas que verificamos este ano pode não ser em anos futuros, mas vamos fazer todo o dimensionamento de forma que tenhamos estruturas resilientes com capacidade de vazão que seja suficiente.
3: Imagito ya dedi novelo muzengelo xenge xa vululamisi bya xitarato hi xiyimo xa xifundzhankulu Maputo loko a kanela hi makungu ya ku va ku yakisiwa xitarato xa nhlayo ya ku sungula ka mpfhuka wa 3 de fevereiro hinkolwani ntshaku ka tindhambi leti vonekiki. A makungu lawa hi lawa nakona makongomaka ku va ku yakisiwa xitarato lexi xa nhlayo ya ku sungula ka mpfhuka wa Missão Roque ku atlasa Zimpeto.
2: Governador wa xifundzhankulu Maputo a tsutsuya vahanye tiko ku va va hlayisa a misinya mi kulaka minkingeni ya malwandle ku fikela a mbangu wa ku hanya ku wone. Matsungulo hinkwawo mabuya na Veronica Sidomu.
5: Murhangeli wa xifundzhankulu Maputo a tsutsuya xitshungu a kwa xi nga honeteli swinsinyana swi kulaka minkingeni ya minambu enkongometweni ya ku va ku vekisiwa matshamela manene ya malwandle ni vutomi bya mihandzu ya yona. Tani hi ku vula ka Manuel Tuli, ku hlayisa swinsinyana leswi i swa nkoka ngopfu a ku va ku vekisiwa vutomi bya swilwandle.
6: Mangal é árvore que serve de alimento para o peixe. Tanto a proteção de mangal é uma das estratégias de garantir que o peixe se reproduza. Vai ter alimento, então nós vamos ter peixe, o peixe vai alimentar o homem. As árvores não só servem, neste caso, de mangal para a alimentação de peixe, mas também servem para melhorar o ar em si, para purificar o ar, para aumentar o oxigênio, que é para que o homem possa respirar, os seres vivos também possam respirar este ar puro.
5: Murangelo a xifunção com o Maputo, a vlavla localidade lá com a caneta xifunção chama Raquen, zaga que vai adjalile min sovor, zenica butlangeliwa o mtlanu lwei, kasigula tindau tirense laka anga meio ambiente. Hitlelo lin'wana murhangeri wa xifundzankulu Maputo a engete hi ku tsatsiya xitshungu a ku va xi hlayisa minkingha ya nambu enkongometweni a ku va ku nga celekeli misava.
6: Um dos grandes desafios que nós temos é a erosão dos solos. Isso cria problemas para a nossa vida, cria problemas para o nosso bem-estar, põe em perigo até algumas infraestruturas públicas e privadas. Uma das formas de garantir ou reduzir a erosão é fazer o plantio de árvores. É evitar fazer machambas em dunas.
5: Kamenu akona, ibulile ni vahanyi va kamakaneta, lava vulavuleke hi lisima la ku hlayisa malwandle, kun'we ni ku dyondzisa vatsongwana ku va na vona va kula na va tiva lisima leli.
7: Leyo ndlela makaya. Nawo hi ndlela ya tlhelo bya ntirho lowu endliwaka lani siku ra namuntlha wu nyisise ngopfu swinene, wu tsakisa ngopfu swinene and wu buya ni ku dyondzisa ka vana lavantshwa lava hi tswalaka va tiva va kula va tiva swa ku alani ku tirha nawu nchumu ni nchumu wu tiendle ku hlayisiwa ku byela ka minsinya ku tisa nhluku wa ku apala ku bikeliwa ku va hi hunetela amalwandle ku va ni rozawu hi tiva swa ku hlayisa ka minchumu hi fanele ku hi swi hlayisisa ku yini.
5: I mintirho munhu mo wu endlaka ngopfungopfu a ku dyondzisa vatsongwana ku va na vona va kula na va tiva lisima la ku hlayisa amalwandle ni ni lomu hi hanyaka kona.
7: A ku ntirho lowu encaka hi ta tiva ku dyondzisa vana ka ntirho lowu nga kona hi ku va hi bavela vana swa ku loko va le ku malwandle va ntirho wa ku va kumbeani ku hlayisa ka ku rhwalela misila, misila yi nga cumeteli ka manera, ku nga tsemiwi a misinya lomu nkengeni wa minambu, fana swa ku a misinya yi ta protejela ku va yi khoma a misava yi ta kota ku va ni manambu ma nga koti ku va ma pfuleka hi ntamu ku pfuleka ku kota ku va xi honetela minchumu yinyingi hi leswi hi swi vonaka hi dyondzisaka vatsongwana mutimuti ngopfu ha swona hi leswi.
5: Hi xiyimo xa muganga lowu ku ni mitlhangano leyi mi nga yi vumba ku va mi hanyela ku va mi hlayisa tindhawu leti?
7: Hi tlhanganile ka biri ya kararhi makhambi manyingi na hi tlhangana hi maendlelo leyi hi dyondzisa kota ku va vana va kula na va tiva swa ku u keya miambiyeni.
5: Se marito lama hlayiweke hi governadori mi ta malandza mi ma amukeli hi ndlela muni?
7: Hi ma amukeli hi ndlela ngopfu swinene ya ku tsakisa. Hi fanele ku hi malandza ku sa i marito lawa ma dyondzisaka.
8: Dinijer Tori Xisumba. Mina ni nga hlaya switsongo leswaku a risima bya ntirho wa namuntlha leswaku loko va hi konservara a mamangali hi endlela leswaku para hi va ni ku hanya ku zula vatsongwana hi va khwavela leswaku nombodi va trema a misinya leyi a nga yona yi protejeraka mimoya tudumaxa. Hi risima bya miambiente lebyi ndzi vonaka na byi bya risima hi ntamu leswaku hi fanele ku va hi dyinyimela.
5: Le xifundzeni xa Marakweni siku la ku tlangela tindhawu ti hi rhandzelaka ku tlakixiwi ngopfu a vubyali bya 300 ya swinsinyani swi vhikelaka minambu kun'we ni ku landza vubasisi ka lwandle la ka makaneta.
2: Kata mintlangu ya ku tiyisa mizi mundzuku ku ta beliwa a sexta jornada bya marambola 2026 mphikisanokulu wa bola xiyimo xa xifundzha xa Marakweni. Mintlangu mphikisiwiki a ta va matendeni lwa ta ka banana na Casablanca. Brazil B ya pimana mintamu na 29 de setembro. Pazimana a ta bela na Mapulango B. Majampi a banana na Mumemo. Revoltados a pimana mintamu na Nguelana. Kasi União Desportiva de Mapulango a banana na Ndichka. Nintlangu na kone makazika Pusulana na Beira Mar. Mintlangu mbikiswiki kuva milandziwa kufaminika siku dza mundzuku a xifundzeni xa Marakweni hi xiyimo xa mphikisano ukulu wa bola ambangweni luwana wa xifundza nkulu Maputo. Loko ilavita hitlelo dzata classificação amarakweni ka segunda liga, hivona kambangwa kusungula kumeka ntlawa wa Mumemo, loko kumeka kani 3 wa tiponto, kambangwa obisi kuna Mapulangwa na 12 wa tiponto, Mapulangwa B 8, kambangwa vu Zazu, kasi kambangwa kufana kumeka ka Casablanca, kambangwa umune ni ntlawa tiponto na Tizazu. Kambangwa ntlano kuna Brazil B, seto ati ponto, kambangwa ntlano na kankuna Ingolana na seto ati ponto, Ndichi, ali kambangwa ntlano na kabizi na seto ati ponto, 29 de setembro, kambangwa ntlano na Kazazu, na ene ane 5 ati ponto, kasi Revoltados, kambangwa ntlano na mune ni 5 ati ponto. Niti ponto Tizazu kumeka mintlawa mibizi, Pazimani, kambangwa kumi na Matende ni kambangwa kumi na nwe. Kasi kambangwa gamu kumeka Majampe, lui angana ti ponto tibizi ntena ka tabela classificativa e shimu sha marambola 2026. E tsinzekela vugangweni bya nhlautelo wa madzungula wa namuntlha lana hi humelelisiki kuva governador wa xifundzankulu Maputo tsatsiya a vayakitiku kuva vahlayisa aminsinga mikulaka minkingeni ya malwandle swa nga ndlela ku vhikela mbangu wa ku hanya ku wone. Makungu ya ku yakisa xitrato xa nhlayo ya ku sungula kusukela ankolwana ku etlasa a 3 de fevereiro kolomo xifundzankulu Maputo mi ta sungula ku nga le khale ntsako ka timpfula tikulu ti bidlaniki masiku ntsako kumbexana ku sunguleni ka lembe nga ku byone atikweni hinkwabyo na tivangiki kuva ku tsemeka a xitrato xikulu xa tiko. Va kulelela Tomas Buruma na Julio Mavota kude ku yengeta.
9: Meyingele nongonoko nhlautelo wa madzungula wa emisori provincial de Maputo.
10: 18 horas, 18 minutos atikweni kwabya Mosambiki. Esi ntshako hlavutelo wa madzungula lana hi kumeke yentelelo wa matshamela ya xifundza nkulu Maputo mgivela wa namuntlha wa chi kutani byi komba 18 na 18 minutes hi ta tsutsuma sweswi hi ya kuma nyana vunanga hala hi ya mahlweni hi ta ya kuma nongonoko kasi umani hi ya mahlweni hi ku navelela vusiku bya ku tala hi mathomo ni makateko tinjombo ni hinkwaswo swi nga swi ta lesima.

0: Kasumane
1: Kasumane namuhla hi humile ehe eta tlasa ka mbuva kutani leswi hi tshama a nkama wa kone loko u fa hi tlasana ke hi nkama wa unene leswi na ka fa ho kuma ambusu wa mihlata ni ntsumbula leswi dzimbeni bya masiku na ka fa va hi kantingele mpunga mauti wa mpunga wa ku kantinga wini wa ku huma masin'wini hoyo hoyo mama kasi umane nga hi tshandzela titsongo umane a vun'wanyaneni byenu mi dlume njhani ku mi beleka kwini
0: kasi umane
2: beleke vamanjakazi ka kumbani va hlaka swa ku hi matshinyani ni beleke vamanjakazi ka kumbani ka matshinyani
1: n'wanina wa ku huma amanjakazi ka matshinyani mi mani
2: Olinda Alfekosa avetulami
0: kasi umane
1: kutani mama hi nga hi tshandzela kusukela avun'wanyani byenu akuva n'wi za n'wi tlhasa n'wi tiva leswaku n'win'wanyana n'wikule njhani
2: mina ni kule ku vava mina ni kule manjakazi maje ni kule ku vava hikusa a ni kule na nina bava lowu wa ku va a kazata a nga swi pfumeleli leswaku hi famba hi tlanga hikuva hi kola tindzava ta un'wanyana majaha a nga hi pfumeleli a hi pfumelela leswaku loko lixa hi teka xikomu emasin'wini emasin'wini a ku sungula a hi pfuxa hi dyiwaziwora na yi nga se yimba hi khoma tihomu hi ya ku rimeni hi tihomu hi suka ku rimeni ka tihomu a tindzima leyi a yi pandziwaku yi rimiwa hi tihomu a tlhelo hi nawu era doze pasi hi ku ya na mayiseji hi ku leha hi doze pasi a yindlu liya a nsimu liya ya ndzima liya a li tlhelo ku yima wun'we tlhelo ku yima wun'we para hi seketela swifaki masin'wini ni timanga se vhela hi va hi vhela hi kombiwa swa leswi se loko hi suka ka leswo ka nkama lowu se hi nga tata kula ja hi tivanyana se hi sungula ku byiyisa tihomu hi ntamu ni xikolo xa labizeri ni xi pfumale ku a ka kutsongo ni kuma ngopfu xa vurimi ni ku byiyisa ha xa ku byiyisa na xitivi byise ngopfu tihomu ta bava ku va va ni tlhambi wa tihomu se byisa tihomu letiya hi kula na hi kulela tihon'wini a ku wasati xikolo xa wasati i xikomu xikolo a dyondzisi vavanuna a ku xikolo xa wasati xikomu se hi vhela hi tiva xo xikomu ni swoswi ni tivaka xo xikomu se ni kule wusiwanini hi ntamu hikusa a ni swi tivanga leswaku ku ni ku a xingombela hi kinile maxa a ho baleka hi lata machuri lomu tindlwini lomu hi veka mimisi hi ku
0: kasiumane
2: i minenge mbonyela mbalo na hi ya xingombeleni a ku cineni hi ya hi ya cina hi ta kula hi tiva ku kina xingomani maxi swa xingomani se a hi nga ha baleki kusa hi li vakulu a hi nga ha baleki se a li nawu wa tiko hi kina xingomani se hi tata kula hi tiva ku rima ni swoswi hi va ku rima mina ni nge hlayi leswaku na swi tiva swa swinyingi swa un'wanyana ni tive ngopfu kwala ka ku byiyisa ni xikomu hikusa swi ve swilo leswi ni nga kulaka swona a hi leswona
1: a ku va n'wi byisa tihomu na mili van'wanyana swi yencise ku yini dyondza yini ka swona na mi ni byisile tihomu lomu ka mfenyana lowu mpfa hi le kone u nyan'wa masi njhani njhani swi njhani ku va u ni n'wanyana wenja leswi
2: a wo hi tlharihisa para hi tiva hi ta tikota leswi a li xikolo xin'wanyana wo va xikolo xa yena maza a li xikolo xin'wana nga hi dyondzisa hikusa leswiya a hi vekela swaku hi ta tikota hi nga titsandzi se ku fana ni sweswi ni humile phela manjakazi ni lomu ka tiko leli loko a nga ni dyondzisana ni na ndakwi swi tlhela swi ni dyondzisani wufuyi hi ku a loko ningo kuma wa ku amatimba ku vani kuma homu ninga swi tiva leswaku para ni fuya iza ikula ninga yincisa ku yi ninga yincha yi se leswo papayi wa hina a hencela leswaku va a thembe ngopfu va vanuna swa ku xikola a xika va vanuna lexi xa la bizeri hina vasati hi xipfumala hi ku sa a hi hanyi ngopfu ka xa xa xikomo xa ku ti hanyisa
1: a ku va u fananisa avun'wanyana bya namuhla ni lebyi bya tolo u nga kuma ku hambana ka swone kumbe swa fana nyana
2: a ku hambana kukulu a ku hambana ku kona ka kukulu swinene hi ku sa van'wanyana va swoswi nombo o va n'wana wa wena u nga na yela ndzeni ka muti a wa hamu yangule hi nchumu a wa hamu yangule hi nchumu swa nga hi leswi hina hi nga kulisa swona nambi ntukulu wa mina ngo tswaliwa hi n'wananga ni tshama naye loko ni ngo mpfuxa ni ku n'wananga hi tirhazora a hi fambi kumbe no va ni tihomu para ya gejweni a vatsongwani swoswi hambi homu a nga yi tiyele para ku yi byisa hambi yo va masin'wini a yi byisa yi susa amasin'wini a nga swi tivi swa ku ni ta yi byisa hi ndlela yihi i futhi hambi matirhelo ni mahanyelo ma le kule swinene lawa hi nga hanyisa swona hina hikuva hina hi hanyile na hi timaha swibocho ka vapapayi va hina ni vamamani va hina na kula a vo hi dyondzisa hi yingisa ta ku byeliwa maxi swoswi lava nga swoswi hambi wo va mukulu papayi wo mu kuma na holova ni nuna wa yena u fika u nghena nge n'wana a nga leswi u swi endlaka hi swona a le swa ankama va le xita otra pasata a swona leswi wena u swi tivaka swa ka hina sa swi kondza leswaku wena maluku kula hina ka nkama yi nga hanya ka wona hi hanye khwatsi hikusa hi hanye na hi twa ku byeliwa hi hanye na hi twa ku yanguliwa hi hanye na hi twa ku dyondzisiwa se leswi va nga hi dyondzisa swona ni swi vona mina ka mina na swilo swikulu hikuva swi ni tirhelile ni sweswi swa ha ni tirhelaka
0: kasi mani
1: swa ku tizela hi muhlomuni kusa namboso hambiloko wo va kuma vhela wo van'wanyana u ku famba u ya lusa homu ku zanga yena a yi tsutsuma homu matshan'wini ya ku va yi li yona muxiximaka nga vantswini swi phazamaka kola
2: i ta va ku yala ku dyondzisiwa hikuva a swi kuma mina loko ni mu dyondzisa a swi kondza swa ku mina ni yena xibocho le ka mina ja a va ha li kusuhani na swona swa ku va va tshinekela ku lava ku tiva leswa ka mina ku ve mine ni mfuyi ni swo swi na pfuyi mina no kala homu majinguluve mbuti pfundla patu huku ni na swona ja leswiya swi ni tirhelaka leswiya ni ximaka ni ximahela leswaku mina swi ni tirhela swi tlhela swi tirhela na vona se yena a nga swi tivi swa ku leswi ni mu dyondzisaka u mundzuku la yena mundzuku swi ta mu tirhela swi sukela laha
1: hi swona mama a tivi kumbe ma yingiseta amintirho ya radio Mozambique
2: kama wa konana nini radio a ni swi yingiseta futhi a ni swi rhandza ngopfu maxi swoswi se ni wo mfumo u nga veka leswaku a swilo hi ta swi vona hi matihlo leswi swi endlekaka laha misaveni va ku hi ta swi vona hi matihlo nga le hi ku swi twa se hi talelela ku swi vona hi matihlo laha a laha ka ku swi twa a ha talelanga kona hi talelelaka ku hi ta swi vona hi matihlo leswi u ni yangulaka leswi a ni ta ti wona ka nkama wun'wanyana na ni khanela se hi talele ngopfu ka ku swi vona hi matihlo se a ha na matimba ke hikusa loko a li ni ni matimba a ni ta swi kota ku leswi ni swi rhandzaka mina ni ti xavela xa ku xikutara para mina ni ta fela ku swi twa se leswi ngo va vana va ku loko u lava ku swi vona wona leswi tshamaka leswi a na ha tirhi ku rhandza ka mina maxi na swi rhandza ku swi twa
1: n'wite mukine ngoma n'wi yanga bayeleni kambe loko ho dya wu ku chayela vunanga bya vukazi ku mi swoswi ngomana swa chayiwa phela ka radio u nga kina
2: a ni nge kini hi ku mina nga ya ha li kona swa ha fambelani kambe loko va chaya o swi twa o hambi ku ngunyuta hi masenge kwala ni ngunyuta ni kuta na ngunyuta ku sa swilo leswi swi nga nyameni na ngunyuta wa masenge ni kutani na sweswi ni nga tshama ka xitshama kumbe nhloko ku ni kuta leswaku u ta swona swaku nambi wena u nga kula swona swaku leswiya swa munyoxisa o tsandzeka loko se matimba mali kona
1: lava swi vurova hi nga hi chayela a xingomana mamana haleno a ta kota ku va a kina hakunena ntshanchelo hi n'wi vona
0: kasi mani

0: kasi umani.
1: Kune ne mama mabuluma nantika swinene dzibendwa masiko. Hinga kale hinga kuvitisa nga xakukazwe kambe na wona vala swiku ya ku tlhasivara dumisambeke namuhla njaku vasiyela njaku vabyela u byela tiku leti dza kambuva leti anga vahwani mazwita anga vantswini
2: marito ani na wona ni na wona kola ka ku swo swi nga ngheneliwa hi mati a hi tiyiseleni hi fana ni wa malembe man'wana ma nghenaka hi tiyisela hi ta ku wona swa ku ku hanya hi kwini loko hi tiyisela hikusa a ku tiyisela ko ku hi nyimela swa ku kumbe ma ta famba mati hi ta ringisela hi tlhela hi pfuxa timbewu to tiya hi nga li na tona hambileswaku vhela yona mbewu a yi kona a hi yi kumi kambe a hi tiyiseleni swi ta za swi lulama a nga kona luya wa ku songa muti wa yena hi wusiwana a hi songi mimiti hi wusiwana wusiwana li kona kambe hi wugama loko hi tiyisela hi ta li heta loko ha hanya hi li ni mavoko a xikwembu leswi hi tshamaka leswi na byi xa na hi khongota byi pela hi khongota xi ta xikisa mianakanyo ya xona lexi nga fele ku hi pfuna hi yona khani mambu
1: khani mambu hini kunene ku va wu ta va wu hi yamukelile kasi umani wa namuhla a yima kona tata
0: kasi umani

Mutemba na Jael Makave. Asunguli kulandza tindondzo takwe ya xikola primaria xa Misawu ya le Xikhumbane lomu tatana wakwe afa ali mudondzisi. Ntshaku a yi landza tindondzo takwe Lorenzo Marques lomu namuntlha ku vitaniwaka doroba bya Maputo. Loko hi 1929 a gami ku wupfisiwa ku va mudondzisi, a tlheleli ka ncayincayi lomu a nga ya landza antizo wa ku va matsalana ku hofisi ya ku lumba nkomponi ya ta vuxavisi na yi lumba Manuel Mendes, na a ha zindzela ku va a kuma ambangu wa ku ya dyondzisa ku wone. Ntshaku a zumeliwi xipiritana ni le xikole xa le ka Xikhumbana lomu faka ku kumeka ku vuzangeli bya kezeke bya Misawu Suwisa a ku va a ya tiza swanga kontabilista. Hi 1931, Mateus Sansão Mutemba a chati na Rebeka José Mutombeni, a fa a tibyiwa hi vito bya N'wa Josefa. Loko hi ku famba ka malembe ya 60, vukolonyi bya Maputukezi byi gungule leswaku Mateus Sansão Mutemba a fa a ninginelewile hi moya wa ku byi pfukela ni ku kucetela a van'wana va yakitiku ku va va ya tikatsa yimpini ya ku lwela a nkhululeko. Byi ri leti a ku khumuliwa ka michini leyi faka a mitizisa mutini wakwe a ku zumeleni ka madzungula byi va byi mu khuleketa a xikanekisweni swa nga ndlela ya ku lavelela hinkwawo madzungula a faka a ma zumela kumbe a ma yamukela. Nambileswo hi mixwa siku bya 28 ka N'wendzamhala i nga December wa 1964, Mateus Sansão Mutemba a laleli a n'wanakwe wa xisati a va a khoma ndlela ya ku ya Tanzania lomu a nga ya tikatsa ka nhlangano wa ku lwela a nkhululeko wa tiku i nga Frelimo.

Hi seis ka Khotavuxika inga junyo wa 1936 ku belekiwa muvatle mupendi tlhelo muyimbi wa lomu tikweni Malangatana Valente Ngwenya. Malangatana a belekiwe amugangeni wa le Matalana a xifundzeni xa Marakweni a xifundzankulu Maputo a landze tindondzo takwe ta ku sungula xikola primaria xa ka Matalana a va ntshako a ta dondza a xikola komersial. A vutonwini byakwe handle ka ku byisa amintlhambi a yi thwasa ku va nyemusoro a tize lomu aminkintazi a va ntshako a ya tiza a klubi lomu a faka ku tlhangana kone vanhu va nhlonge ya ntima a Lawrence Markish lomu namuntlha ku vitaniwaka Maputo. Malangatana a sungule ku va ni ndhuma ka mintizo yakwe ya vuvatli ni vupendi hi 1960 loko a yamukele nseketelo wa arkiteto Miranda Gedish lweyi a nga mu nyika mbangu wa ku va a fambisa kone a ntizo wakwe. Hikuva Malangatana a faka a zwexiwa a nandzu wa ku va a ni antirhisano ni ntlhangano wa ku lwela antshunxeko wa Mozambique a khomiwile xikan'we na José Craverinha na Rui Nogar va va va ya pfaleliwa a bohelweni bya le ka Jamangwana. Loko ku huweleliwi nkhululeko wa tiko Malangatana a hlengeli hi matimba swinene a ku vumbiweni ka Museu Nacional de Artes i nga muti wa ku hanyela a nhlayiseko wa swixonge lomu atikweni. Hikola ka lesima bya ntizo wakwe swixonge swa Malangatana swa kombisiwi ku matiko manyingi ya misava mhaka yi nga endla leswaku a va ni ndhuma yikulu swinene. Malangatana Valente Ngwenya a luze vutomi hi siku bya 5 ka Sunguti nga janeiro wa 2011 a Matosinhos tikweni bya Portugal ntshauka loko a xanisiwi swinene.

0: bola no mbelo wa vaklaximatsi loyi a kaluteke xikarhi ka kampu a kaluta mbelo wa ku sungula a kaluta mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbiwa mpepo a yimise ntlangu
1: ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi xileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa vusima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhuma nsila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena

0: Ish, karitau la mina li fambini mati. Kumbi ntaku yini kusatenki ni ashibedle.
1: Imaga munu wana washini mani?
0: Wenu, karitau la mina la ashibedle la li fambini ndambi. Shaku ntaku we mani, anishutivi.
1: Ya, imaga leyo. Ikusala ya, vatiletela hii mkwashu shwa utomi jawena. Ova kuingi hini njombo. Hilwe infirmeir ataku. Ai mvutisi.
0: Infirmera lani ni makala. Nilahlekeliwe ikaritau la xibedlele kama ingataleliwa hi mati.
2: Makweru, leyo hi mhaka. Yani xibedlela ufiko va tlhamuxela. Va ta ku pfulela karitau lintshwa va tlhela va ku endla swikambelo.
0: Kasi.
2: Ino. Vamamani hinkwavo va tikeke a va fanele ku tshika kwa xibedlele hikuva va lahlekeliwe hi makaritau. Loko va ni vana lavatsongo. Na vona bafanele ku famba na vona xibedlela ku veni vaya peziwa ni ku kambiwa mavabyi.
0: Lana na hamba tikonta ta ku leswi nga tsaliwa ka karitau nda swikuma kwini?
2: Xin'wana swi nga lahleka hi nge swikumi. Kambe va ta mali leswi va nga ta swikota. Xikulu i ku tlhela u ya xibedlela wena ni vana lavatsongo a ku va mi ya kambiwa mi nyikiwa makaritau mantshwa. Ma consulta ya vamamana va tikeke ni vatsongwana a ma faneli ku tshemerisiwa. Ku laveka u byela ni vanghani va wena a ku va va swi tiva leswi u swi twile.
0: U nga chavi ni ta va byela.
3: Xavisa mabindzu yakwe hi ku tirhisana na Radio Musambiki Emisor Provincial di Maputo. Loko u navela ku xavisa mabindzu yakwe hi nga ku pfuna hi publicidad. U nga titshechi. Ifonele 8231

0: Nguyini se boti wa mina. Hayi mina lwe uni vonaku. Lano lavetela ku hlamba mandla. Kambi ish sei iwa yini kambe maseve. Yikusele wa ya mati. Aswile ka mati maseve. Maka ile ka sipho ikusane na yona. Ningata ku yini nilavaka kuti.
1: Ha. Ungaza ufa indlale kukala unga hlamba nga isipho.
0: Maseve. Loko unga hlambi isipho switsongwatsongwane aswifi mandleni. Senkama lo uya ulava kukudya leswiya swingena ndzeni swivanga mavabyi.
1: So swi tiyo kuni switsongwatsongwane swako hikusa mandla wa mabasile.
0: Hi matihlo ya nyama unge swivoni. Kambe swikona. Nakona maseve. Tali wa mavabyi matlulelana naku. Hi makuma ka mavoko ya hina. Loko yo hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho hi nga mapumba.
1: Ha, se swi vula swaku ti dlaya hoxe.
0: Ixi, hi swoleswo u bi kona. Langusa, loko lixa ku lomu hi khomaku kona na ku khomi vanhu vanyingi. Hi chevulana ndleleni, hi ugamu hi khoma a swakudya hi peta non'wini. Sila hinkwayo yi ku swe yi hi vangela mavabyi.
1: Swona kun'wana hi khomaku hayi ku tivi.
0: Xihundla xikulu i ku va hi hlamba mandla nkama hinkwawo hi sipho a ku va switsongwatsongwana swi nga hi vangelaka mavabyi swi fa. Loko hi mahaleswo hi ta fambela kule ni mavabyi yo hambana ka wona ku nga ni COVID, cholera ni mavabyi yo hambana.
2: O que é o Mpox?
3: O Mpox é uma doença viral que inicia com febre, mas o sintoma mais característico é o aparecimento de borbulhas na cara e em diferentes partes do corpo, como palma das mãos e planta dos pés. A transmissão ocorre pelo contacto direto com a pele de uma pessoa infectada ou através de objetos compartilhados. Para se proteger, lave as mãos com água e sabão ou cinza regularmente e evite o contacto direto com pessoas com sintomas. Se suspeitar que tem sintomas parecidos ao Mpox, dirija-se à unidade sanitária mais próxima.
4: Bola no belo avanço das matas e no acalte que escreca campo. Acalte um belo acusungula. Acalte um belo ombere. Afula mela. Aya machuene. Aya machuene. Cambe o gamo um bom pepo. Aí me sentango.
5: O meu mungo é que vai cozer levantando um tênis que é campo. Wansa tanga bela canguana. Wansa no ati weti. Atule lam belo um pepo.
4: Cassia na enda ini.
5: Sati um belo um pepo. Um wananga na macatene. Um chai um pepo. Wansa tilui. Aí enda se combi. Se só que vem um wana karate. Rumasila ya kuchuluka. Macambe manhingi. Akomba kukarateka.
4: Intiso, loko n'wana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso swini mangu ikulu.
5: Isi leso loko n'wana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yin'we. Muya n'wisi makambe manyingi, leso swi pfunisa ku vuyisela mati anga maluza.
4: Xin'wana xa lusima swinene u nga mpfuriseli swin'wana handle ka ku nyika mafi ya vele.
5: Wavo, swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula. Akare ya ngusa mwana wakwe.
4: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa mwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo ku veni hi xihantla va heleketa n'wana xibedhlela.
5: Swi komba ku veni a mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa. Swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
4: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho leswinene.
5: Ina yi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
6: Loko n'wana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a ti rhumasila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku mu heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena.
7: Instituto de Linguas kusukela 1979 lavetela ku tshinzekela ka wena. Swoswi swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina. Nakona ha dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qonda ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Linguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu Avenida Metsoko Ture ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncencayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo Avenida Jezekra Veirinha nhlayo ya 54 Amatola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

about?

Na hile kamene wa pere.

siku nga ri khale ta va hi ku losela hi vunanga bya ku karhi lebyi byi lulamiseke hi ndzhaku hi tata ni vutomi ni madyela manene leswi a ta va hi nsimbi ya Mayanoit na 45 minutos. Eka sike hi nkarhi wa uma hora hi tata ni ta ku tela ni xiyintani xa ku karhi uma hora na 30 minutes xi ta va xihundla xa matirhelo ya vusiku. Ku hi ta va hi le ka nsimbi ya 2 hours xi ta va hi bula hi ta va ni ndoka dokisano haleno hi ta bula hi tinqunga nkarhi wa 3 hours na 20 minutes xi ta ta ni nongonoko xikolyano xitokamo. Kasi xikolyano xitokamo xi nongonoko lowu ta hi tekaka ku ya fika nkarhi wa 4 hours na 45 minutes xi laha hi nga ta kemetaka musika mitirho leya vuhaxi muyingiseti wa ku rhandzeka ka nkarhi lowu kunene yi kumekaka mavokweni ya Bellarmina Nyantombo loyi a ku xoyetaka hi ntsako ngopfu swinene a ku navela mathomo na makateko vuyingiseti byinene ka mintirho leyi hi tshembisaka va hi famba swin'we muyingiseti wa ku rhandzeka hi tindlela tinene ta vuyingiseti hi ta tlangela loko na wena vo hi tshembisa ku va u famba swin'we na hina lowu lehile muyingiseti wa ku rhandzeka kambe loko mina na wena hi swi lava u nga va wu kumile a makomisela ya kona hikuva hakunene hi batsana hikuva hi khomana khwatsi ku sa loko hi famba swin'we loko hi khomana khwatsi swi nga endlangi swo nonongi swo endlangi swo vevuka hambi loko swi nonon'wile tano ka u nga yi tshikeleteli hoxe sa hina hi tshembile kona hi tshembile wena kuza hi le kona lana leswaku wena u kona halano leswi hi ku dumeleke un'wani nkarhi hi nga ku tivisa nga matlhari hansi kambe swi lavekisa xiswoswo swi endlisa xiswoswo kasi ke nkarhi lowu ta ku xoweta hi vunanga tlakuxela mahlo ya nga hi tintshaveni ku pfuna ka mina ku ta huma ku hi xana

0: nongoloko ku wona u tivaka ta makumele ya vutomi byinene hikwala ka madela
1: dana hi ndlela yinene ku

0: Halo sela muyingiseti wa ku zhandzeka na hi tlangela ku hi amukela ka un'wana nongoloko madelani vutomi byinene. Nkongometo wezu hikuva hi kuma mavonela ha wone hi nga nyikanaka a vutlhari bya ku yantswisa a vutomi byezu hi kola ka madela. Masiku lawa muyingiseti wa ku zhandzeka ma tshamela ma kazata ku hinkwawo matlhelo. Makumele ya swakudya ha swone hi nga bekisaka kumbe hi yantswisa a vutomi byezu hi lawa ma yaka ma tsondzoma. Na hikwalaho ka leswo namuntlha, hi ku buyelaka ni mavonela ya leswi hinkwezu hi nga swi yencaka a ku va hi bekisa a vutomi byezu hi yantswisa a madela na hi kuma swakudya hi ndlela ya ku na byala. A ku na nchumu nga u nyikaka lisima ku tlula lowu a nga mhandzu wa nyuku wakho, lowu bindzuliwiki hi mavoko yakho, u hanyelaka, u va u kuma mhandzu lowunene u nga titlakuxaka ha wone ku siku bya mundzuku. Swileswo namuntlha hi buya ni mavonelo ya ku va hi tibindzulela a swakudya sweswo leswi taka hi pfuna siku byin'wana ni byin'wana. Ka lava toloveliki ntirho lowu wu nga na byala, kambe hi ni van'wana swoswi hi kumaka mavonela lawa hi nga tshuka hi tivutisa leswaku maendlelo ya kona a nga va wani xana. Hi nga swi yencisa ku yini, hi nga sungulisa ku yini, hi nga wu landzisa ku yini ntirho lowu? Hi khanele ku va hi tibindzulela swakudya sweswo, a nga va hi ku hamba masimu, a nga va hi ku va hi tihambela a minkantero a mikinta swiyeswo lani ku nga ni a mbangunyana wutsongo kumbe wena u nga ni njombo ya ku va u va ni tirheni bya byikulunyana a ku va hi kola ka mbangu lowu nga na wone wu londzovota misava leyo ku tibindzulela swakudya. Ku kota mavonela lawa muyingiseti wa ku zhandzeka ma tlhasaka wena hi ndlela ya ku twisiseka, namuntlha hi zhambi mamana Kristina loyi a taka hi dyondzisa hi ku sungula ta malulamisela ya misava ku byala ni ku hlayisa a mibyalo yeswo. Mamana Kristina i mubindzuli lonkulu wa swa masimu, a nga va leswitsongo ku fana ni tinyangana, masalada ni swin'wana, hambi hi ku bindzula ni swo switswama, mihlata, mazambane. Hikwalaho ka swone mabazara yezu ma kotaka ku va ma kuma mali xanchumu a ku va swi xaviwa siku byin'wana ni byin'wana. Naswilitano ha muhoyozela hi mu nyika nkama a ku va a hi hlamuxela a mabekisela ya misava kusukela nkama wa vubasisi ku etlha salani yone yi nga ni matshamela ya ku va yi amukela a mbewu.
1: Na milosa, ni rhandza a ku va ni hlamuxela leswaku hi nga endlisa ku yini a ku ve ni hi byala a timbewu ematalaweni ka hina kumbe emimitini ya hina. Xa ku sungula lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi identifikara a ndhawu leyi hi nga ta byala ka yona. Xa ku sungula a hi fanele ku va a li ndhawu leyi nga ni ndzhuti, yi fanele a ve ndhawu leyi yi kumaka mumu hi nkama wa ku leha mazomenus 8 hours per dia. Nompo di va ndhawu ya ku yi tshamaka metade do dia ili ni ndzhuti, for example a tlhelweni ka murhu kumbe a tlhelweni ka yindlu lana ku pfaleka ka mumu, ku pfaleka a dyambu, leswaku ti impidela swaku a timbewu ti nga disevolveri ha wombe. A xa wumbirhi lexi hi faneleke ku va hi endla xona i ku va hi gava. A ku gava swi ta endla leswaku swi pfumela leswaku hi ndzuluta a misava leswaku leyi nga henhla misava yi kumeka yi le a hansi. Loko se ile yi ve hansi kutani leyi nga hansi yi kumeka henhla yi kumeka na yi patsinyanile. Loko hi hetile a ku gava Igama hiya ka xiyenge xa vunharhu. Xiyenge xa vunharhu i nga xa ku gradara kumbe xa ku hohlotela mabubu lawa ma nga ta endleka loko hi li karhi hi gava. Se hi hohlotela mabubu na hi li karhi hi nivelara leswaku loko li tshuka a ndhawu liya hi nga ta gwala ka yona yi tshuka i byekelile, se i ta endla leswaku a misava hinkwayo i kumeka yi le ka nivelo lela lin'we. Loko se hi endlile a ku a loko se hi hohlotelile a mabuvu hi ta ka xiyenge xa ku va hi lunghisela a ndhawu liya hi gaveke ka yona hi tlhela hi hohlotela mabuvu. Loko se hi lunghiselile se hi endla a ma-demarcation leswaku hi veka leswaku a tikantiru ta hina ti ta fambisa ku yini, ti ta fambisa a ku yini kumbe ti ta endlisiwa a ku yini. Leswo ni bala hi distanciamento kumbe a hi distanciamento. Se a kantiru la normali li nga teka a xipimo xa 2 meters hi ku goma ku ni ku goma ni ku leha. 2 meters hi ku goma ne hi ku leha swi nga dependera hi lana tindhawu na hina li nga gamaka kona kumbe ndhawu leyi hi lavaka ku gwala yona yi nga gamaka kona. Podi yi nga lehisa hi 10 meter kumbe lehisa 15 meter kumbe lehisa 5 meter kambe hi fanele ku va hi obedesela lana ka ku goma. Hi fanele ku va a li 2 meter kumbe talvez no máximo hi gamaka 3 meter. Loko se hi demarkarile a tikantiru ta hina a distansa kumbe ku hambana ka kantiru yin'we ku fika ka yin'wanyana swi fanele a li 0.5 metro. Hi nga engesela kumbe a li 1 metro loko hi ni xipaso xa xikulu, kambe loko hi nga na xipaso xa xikulu hi nga endla a 0.5 leswaku loko ni suka ka kantiru leyi pela ni nghena ka kantiru yin'wanyana a distansa la wona kumbe ku hambana ka wona a fanele a li 0.5. Se a layaka ku hambana ka makantiro laya hi lomu hi nga ta fambafamba hi kona a ku va hi tirha kumbe ku va hi basisa andzeni ka makantiro ya hina na hi nga presizari ku va hi nghena lomu ya ndzeni ka tikantiro hi kandzetela leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina leti hi nga gwala ndzeni ka tikantiro. Se loko se hi demarkarile a tikantero ta hina hi mpimo lowu ni wu baleke hi hamba a dubação de fundo, xilungu va switsha swa ku ya dubação de fundo lana hi nga ta tirhisa a madubu skimi ku xi tanihileswi i pra hi swi endla a makaya. Se loko hi endla makaya swa tsimbisiwa hi nkama wun'wanyana ku tirhisa madubu skimi kumbe ku tirhisa a swilo swa makimi ku lomu matandlaweni. Se leswi hi nga endlaka swona hikuva hi tirhisa a nga va a xitrumi xa tihomu kumbe hi tirhisa xitrumi xa tihuku kumbe hi tirhisa xitrumi xa timbuti na tinguluve kumbe na swin'wanyana. Se hi teka xitrumi lexiya hi xi cheletela lomu ndzeni ka tikantero. Loko hi xi chetelile lomu ndzeni ka tikantero se hi tlhela hi teka xikomu hi patsinyisela a xitrumi lexiyana ni misava.
0: Leswi kutani misava hi kotiki ku hi lulamisa hi laha swi fanekelaka ha kona, hi wani mayincela manene ya ku va hi byala timbewu teswi mamana Kristina?
1: A loko se hi patsinyiserile xitrumi lexiyana ni misava swa nga hi leswi se hi ni maplanta ya hina lawa hi nga ta byala wona. Ni ta dara example makofu. Loko se hi ni makhofu ya hina ku va hi ta byala wona, a makhofu lawa ma fanele a li makhofu lawa ma hali kusuka eka misava. Loko a li a makhofu ya ku va u xava lomu switaratwini kumbe tindhawini tin'wana swi fanele swa ha kombisa a ku thamba leswaku wona ma hali ku huma eka misava, ma hali ni misavanyana matlhelweni ka wona lomu ya ka timintsu, leswaku swi endlela leswaku nkama lowu u nga ta teka a ku va swi khoma laya ka misava leyi hi nga ta veka ka yona swi nga tshuki swi vuna kumbe swi tshuka swi fa. Se hi ta gama loko se hi regile se hi teka makhofu lawa yana kumbe salada kumbe swin'wana ni swin'wanyana se hi byala hi pima a xipasu hi nga pima hi voko la hina hi pfula voko leswaku hi kota ku va hi markara a distance kumbe separation kumbe ku hambana ka planta lin'we a ku fika ka lin'wanyana. Kutani loko se hi byalile hi gama hi chela mati hi regara leswaku lomuyana hi nga tshukaka ku nga tshukaka ku nghena a moya ku ta kumeka ku pfalekile hi mati lawa ya va swi chela leswaku technically leswaku i selage hydrica. Loko se hi gwalile hi gama se hi chela mati leswaku hi permitela leswaku ku va ni selage hydrica lomuyana ka timbewu leti hi nga byala ka tona. Loko se hi byalile loko se hi vona swaku a timbewu letiyana kumbe makofi kumbe salada kumbe na swin'wanyana swa voneka leswaku se swa khapakhapa swa khapakhapa a swa ha vunanga se swi khomile a misava se hi nga hamba a dubasao di cobertura. A dubação de cobertura nga li endla 10 dias depois ka ku va hi byalile. Se hi ma adubação de cobertura i nga ku chela adubo lomuyana ka timbewu adubo leli a ni vulavula leswaku hi nga tirhiseni a makhemiko. Tanihileswi a timbewu leti hi ti byalakaya a hi tirhiseni a strumi. Se u teka a strumi lexiya u xi cheletela lomuya kusuhi ni planta kumbe ni khofu hi lana ningeni wa lona kambe xi nga yi xi ya khumba ngopfungopfu layana ka timintsu ta kona hikusa swi nga suka hi nkama wun'wanyana a khofu lifa kumbe mbewu liya yi fa. Se loko hi chelile xitrumi lexiya hi famba hi cheletela switsongoswitsongo u nga pima hi xitampana lexiya xa refreshku leswaku u nga tshuki u tata se u famba u cheletela hi planta ni planta. Loko se hi chetelile se hi hamba a cobertura i nga ku cheletela misava lomuya hi nga cheletela dubu leliya a misava leyi hi kuma ko laya ndzeni a ku cheletela misava hikusa a ni leti teka kumbe xinhongana kumbe xikon'wana leswiya se hi endla u nga ku hi hlakulanyana leswaku a dubu leliya li ta kumeka li patsana ni misava li hantla li kota ku va li tirha. Se loko hi chelele a dubu hi gama se hi rega hi nkama wun'wanyana timbewu ta hina leti ti nga tshuka ti dyiwa ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana. Se loko ti landzeleliwa hi swa ku fana ni swidodwana kumbe mavabyi nakona hi nga hantleni hi tsutsumela hala ka makhemiko hikwalaka ku va a timbewu leti ti byaliwa kaya. Se loko ti byaliwa kaya tihuku ta handza layana hi ta dlaya tihuku ta vanhu na vatsongwana hi nkama wun'wanyana va nga tshuka va hundza va khaya kamba hi ta dlaya vatsongwana. Hi nga tshuki hi chela a makhemiko loko swi endla a timbewu ta hina hi vona leswaku ti ngheneliwa hi swidodwana ti ngheneliwa hi swa ku jetetela a timbewu ta hina letiyana kumbe masalada ya hina kumbe makhofu ya hina hi nga kandza kumbe a xinyalana. Loko kandza a untilo ya xinyalana a unkilo ya xinyalana i ekivalera a 20 litro wa mati a 20 litro wa mati yo kandza xinyalana se hi teka 20 litro wa mati hi hluta leswaku ntsutsu hinkwawu lowu wa xinyalana lowu wu sala laya se hi tsika mati lawo xipimo xa siku la lin'we. Loko se hi tsikile xipimo xa siku la lin'we hi gama hi chelanyana a gotanyana la sabao se hi teka xa ku vuthela hi xona kumbe loko hi nga na xa ku vuthela hi nga teka kumbe makamba hi hlwanyetela hi wona lomuya ka timbewu ta hina. Loko hi nga na xinyalana hi nga tirhisa leswiya ku ni leswi va swi chaka swa ku i margoz naswona hi nga endla hi mpimolo wa wun'we a unkilo li ekivalera a 20 litro wa mati. Se hi kandza hi gama hi hluta ka mati lawa ya 20 litro se hi swi tshika hi xipimo xa siku. Loko se hi swi tshikile hi xipimo xa siku hi hlwanyela lomuya ka timbewu ta hina leswaku swidodwana swi tafa. Loko hi nga na margoza hi nga tirhisa kambe a sohori hi nga tirhisa a makamba ya midlulameti i swinyingi leswi hi nga swi tirhisaka ku va hi ti vhikela ka swidodwana leswi swi nga tshukaka swi wona a timbewu ta hina. Khani mambu ni ku hlaya leswaku leswi hinkwaswo leswi hlayeke laha swi endlisiwa xitano nambi hi nkama wa wuxika swo swi nga nkama wa wuxika ni dare example makofu hikusa makofu ma wortikula ku hlawa hlawa ka wona mabyaliwa hi nkama wa uxika se hi nkama wa malanga ku byaliwa mintsumbula ku byaliwa makukurbitaceas makukurbitaceas i mapipinu komu leli li chiwaka a salada do verão i mapipinu makalavatla matobo makwembe na swin'wanyana leswi nga byala hi nkama wa ximumu na mavele na timbaweni ni swin'wanyana ni swin'wanyana se loko ku fika nkama wa ximumu kambe hi lava ku byala swo a timbewu leti ta mavele mintsumbula mihlata makukurbitasia a maendlela na wonawu hi wolawo ya man'we ni khensile
0: mazitu ya lisima ku wone hi swantswaka ku va hi tlhela hi ku bandleve muyingiseti wa ku swantsweka mayelano ni vutirhisi bya maadubu lani tanihi ku hlaya kwake swi nga ni lisima ku va hi tolovela ku tirhisa a maencela manene a nga ku kala hi nga tirhisi maadubu ya ku xava hikusa wone ma nga beka mhangwini a vutomi byeswo hi tolovela ku tirhisa a swtrumi ni swin'wana hi bindzula swakudya ina kambe na hi nga beki mhangwini a vutomi ku byala makhofu tinyangana, mboa, alfas, shimati, tinyala, sinora ni swin'wana swa masimo swi nga ku na byalisela makumele ya swakudya na hi mali ya le hansi nakone u nga ha kota a ku va u kuma vutlhari bya ku xavisela vanghana ni tinxaka hambi hi vo vayakelani a ku va hi mali leyo u kuma ndlela ya ku xava swin'wana swivilelo swa lani kaya u nga yangula swivilelo swa xikolo swa vatsongwana u yangula ta vudaho ni swin'wana leswi kombelaka a swimalana.

Mingiseti lowave nongonoko majela ni vutomi byinene lowu hina ku tshemba leswaku vuyisi dyondzo yikulu eka un'wana na un'wana ka hina hi ta tlangela loko hi dyondzile xa ku karhi mayelana ni leswi hi fanelaka ku swi landza loko hi ri karhi hi byala timbewu lomu mintini eka masiku lawa ya ku gamisa kumbe ka malembe lawa ya ku gamisa vhela swi voneka ngopfu swinene ku hinteka ka vatshametiko hikuva va byala xa ku karhi laha ndyangwini kasi ku va hinkwaswo swi nga helelele bazara xitsongo ni xitsongo ta xi kuma le bazara loko u lava tsheke bazara u lava matshembu hi bazara u lava swo swikhofa ni switsongo ta chela ka sopota a swi kumela bazara swi tsavani hinkwaswo ya swi kumela bazara kasi ke hi na mukhandla ku va un'wana na un'wana a nga ti endlela swa yena laha ndyangwini xi tani ku landza tindlela tinene ta ta mabyalela hi swinene swa lisima ngopfu swinene leswaku ni ntshovelo wa kona wu ta va lowo wo tsakisaka hi le ka meyano yi titlhatekela 50 idoish minutos.

0: O inseta tikweni la Msambiki ileka uma hora.
1: Emissor Provincial de Gaza.
0: Mentiro ya waashishi mshadzonga katiku mingi setile ya kama shweni uwe kufikisela ka mpontilo wa namot. Kasike shosheta kuramba kubahi kufikisela shi intana shaukari maila nulishu shanyua ka iwa tamitiko kupungu fukale mbele la 2026.
2: Vumboni dramina, jinga chincha vuto minima hanyela ya we.
3: Lou ilonganoko wa Radio Mozambique.
4: Leno itani umwana nongonoko lo vulavulaka hi xintana lexi hanyiwaka hi vatshameti ku vangaliwanga ki vadoroba laka cinca nyamutlhebulana mani mamana Rabeka loyi nkarhi lowu wa kumekaka eka ndhawu ya ku yamukela ka yona lava va xanisiwaka hi ndhambi na ta hi xifundza xa Limpopo. Mamana Rabeka, muti mu ta kumekisa ku yini lana mu nga kona sweswi?
5: Halana hi kumekile toko wa huwelelele wa kumati mati mati wa huwelele kwa semati makanganisile tindao haka ana ndao yako ungafamba urwala mchumu utamena mchumu na huko takuteka mansongwani luningana ena ni mkoka koka na nirwale shijumba nisha kukuni shwa ugasha kutafika nsedeka aga nishibadwa nisha kufiningele nifamba itafika hapo ntinya lae kashibuluwa nisha bashimu apara kuni kaku kwa sena nungu noshe nungwana shoku meka sepsi ni chavisa kwe mati sema zetu maindamu mado sela kufamba maya pambi senu kuma nini jadi mwini nikoma nikoma ngwani nini donsa ni umaa kentela nima la shimbuluwa ni senu ita mashapi nitafika nikoma tela mashapi nitafika la apartidu nikuma shapi nikuti sela kuzanda tafika anu umesu wanga imofa waku uta utata iteka nisho kuteka wanda baba kukupeka nadi ni uta imunenge nungwana wami nizaya tatafika la se ile swi nga tisa swona mama
4: mbuli swa ku mote hi loko swi hoeleliwile avangati va holela masiku ndzhaku kumbe amuxikholwela nkarhi ya va holela amunga swi nyimelanga amulika matshamela wani
5: amasiku ndzhaku swi twile swa ku hoela swa ku sungula leya ku sungula ndhambi hi huma leswi hi hume hi swa ku humanyana swa ku yantswanyana hambileswi andlela ya hina yi pirhiku a yi fambeki ku famba ka ku hi lo bundi sembe hi huma hi tata tumbela nyana a ni nga tanga sungu nina tumbela ka pirimo wa mina a Patrice ma kwa ku makhule makhule mati ni yana kona kwa swa makhule ta teka nwana wa mina tlhela ni mukaka ya fika hi tshame hi ta tirejia ya kutala ala umune va ku eh kuni mati kuni mati ah mati aku mata hi kuni muka hana mati mukala ku hemba mo kwa mati kuni ti va swa malene mo kwa mati tsamanyana aloko nsuka ni mishini kuna na bhanya na timbuti ku swa hey amati mako loko ncuvuka a cyombe seti diva mati sen ni vane boaka ku timbuti ana halanga ncuvu no fika na vavhezini ya kwini kumina ya famba u ya kwini kumati hila mafikini a mati i va cokompela mati mafikini no teka n'wana wa mina teka swibanchani swimbele a nkwina ni humesa nga ncuvu a teka xibalwani no teka nonisa swimpungani leswi swi nga ri kona no chela ka wa man'wani no bohelela no teka n'wana wa mina a hi fambi n'wanaka
4: a ka ndhambi ya ku sungula leswi mu nga tlhelile mamana Rabeka mu swi kotile ku va musuka ni swilo ka ndhambi ya ku sungula kumbe a swi kotekanga
5: hi humi na swo swilo maxa hi humanga a mina swi fikanga ka ni mi nga ya kona hi ku loko hi huma seri wa vhezinia wa mina a ni movha a tekile a swifuyile swa timbuti a bohelela lomuya ka manasi ka movha para kota ku huma na swona apakela ti akupakeleli swinyingi phela le movheni u tekateka nyana swin'wana hi peta movheni leswi swa mapatu yini swo fa ndlela a swi fikanga ndhawu lama nga salelaka hi lama nga samahambani mati hi ku tala ka wona se a ya fika sele kwa timbuti tin'wana ti file ku tala ka tona ku to kukamana movheni maxa hi muvha hikelanga nandzu leswi a lamulela a wu tumila hina hi yo teka timbuti tiya hi ti tirhisa hi huma ka tona a swa timpahla mama na mavonani ka bisa a hi tekanga nchumu ne tiyindlu ta hina ti fambisi swoswo hambi sweswo a hi muka yo tshama ka gqeka u tshama ka xinka no dzima tinguvu mahinki ni ku tichunile kuma ku ekela ni n'wana na hi ku leswo hi ta zama maqhinga ku kumbe u ta zama kuma swinhlangani swa ku dzima xinka ni ta kumaka ku tshama na va kumati hila mafiki hi tlhela hi tsutsuma hi humisa swoswo ni swo swi ngo u tshama hi nga lasindlu
4: Se leswi mu nga zamile ku tlhela vhela loko mati makombengi makwa ka xenge xa ku sungula loko mu ku moza makusisimuka a mathela mavuya mati mutitwe njani hi nkarhi lowuya a swi minyikanga gome hambela ku huma mutitwe njani
5: agome ni vakona mashoko akuna ntisa ku tshama ku famba hikuva ankama ku fauka hi fambeni u fikile utatshama utatshama kukule kumafika mokukula phema ta kukukula lava vanwana vanga asikisela vanwana vakona vanga peredela utomi hi mhaka ku yala asikisela.

0: vitani ni agongonza chipani kombela kutumbele kusaseka kuni mati
1: ekashi engisha ombero vula swa ku fike ukwela shapa ulavetela kuta fikalana loko ulavetelile kuta fikalana ukumeka ka kona swoswi uyamukeliwe njani swivi swivevuka vavilele kula ku tiva swa ku ta hi kwini ava ku karatanga nga hidwanyana ka tsongo leswi nga fambisa swona
0: ala ku fika la bayi amukeli kumiva mbambiri ndi vanhu ari vanhu ndini na xipalwe bayi amukela bayi veka va hamba na hina bayi komba ndhawu ku tshama ndla a ku veka ka ku loko fikile vaku amukela vaku nyeka swa ku gao komba inga swa ku hekela la se ku ya fika masiku ku ta fika swa xibalwani ni masango vaku nyeka swa sangwa ni mbani ku ku ga vaku nyika nyana swo swa ku nyika ka nga khale ku vanyingi so so kuma ka so gasheka ku a so vakona phe vanyimela kuna u vanyikiwa para vatata vatata zava kota akusweka hi mfambulo ni nga famba ka wona
1: hi tshona ale swi munga kona mukumeka ka mulilana muvona hinkwaswo leswi muswi hanyaka muyehleketa yini loko se vata ku mati makhwile hi ku yetelela muyehleketa ku tlhela muyandyangwini kumbe swi kona swin'wana leswi muyehleketaka swona
0: anjangwini ha yipimisi ku tlhela hi ya kona ndyangwini ho ha yipimisa ku tlhela anjangwini hi ku kala ndhawu loko ku ni tindhawu ta ku va hi pfuna ka tona na kombela swa ku va nga hi pfuna loko se hi hlupheka a se ni ya hi ku tiva swa ku haga kona u nge hi tivekele ku ya pfuxa muntu ku ya rima ku tlhela u ya lana u nga nyikiwa para u tshama kona
1: loko a doropeni la ka cinca hi voho a ka ha na tindhawu ta matadlawu hi ku sala vona swa ku doropa leli lokulaka leliyaka hi ku engeteleka ntsengo wa vanhu munga pfumela leswaku va mi nyika tin'wana tindhawu ta ku hambana doropa la ka cinca
0: ni nga pfumela kusa va lwela vutomi la yini
1: mamana Rabeka u vuli swaku u dyile u ta huma seni ni ntsongwani i ntukulu kumbe n'wana
0: ntukulu wa mina
1: se a mhaka ya yena ya tidyondza a nga dyondzi lomu mutaka hi kona kambe mute mu huma hi xifundza xa Limpopo ku hika kona
0: andlovukazi se tlhelela seka ximanga a dyondza segundo
1: se leswi mu nga lana a tidyondzo ta yena ti fambisa ku yini swi endlisa ku yini
0: a nga kumanga ndhawu ya ku ya dyondza lava ti va mahisa swa xikolweni ya ku va ta pfa va nga ta vatsongwana va pfumelaka tiyo a hi swi voni ku famba ka swona tini nyamutlhatlhuma a swi na ndlela
1: se ma pfumela ku va hakunene muti wa sene ka ndlovukazi mu wu tshikela ntsena ku ya rima masimu kasi mu ta hanya haleyo
0: na pfumela hina
1: se leswi swi kuluzekeleke mamana Rabeka u ehleketa leswaku u ta swi kumisisa ku yini u vulavule hi ku vuluzekeliwe hi timbuti u luzekeliwe hi mapatu na yindlu yi wile u ehleketa ku va leswaku u ta swi kotisa ku yini ku va u tlhela u kuma vutomi la wena hi laha u nga hanya hi kona
0: leswi swi ni pimisa leswaku a mfumo lwana u nga ta vona ka ku u ni pfuna hi kona ku ta va ka vutomi la mina ni ta zani kota ku kumbe ni ta ha kota ku khotetela ni zani khavinyetela na va ni pfunile swaku va ni vekela kumbe xiyingwani kumbe xini ni tshama kona u nga ta va ni pfuna hi kona
1: hi swona muyingiseti wa ku rhandzeka hi karhi hi kuma xihintana xa vamana Rabeka loyi a kumekeke na a xanisiwa hi ndhambi na huma bileni ka ndlovukazi loyi ka nkarhi lowu a kumekaka na hanyaka ndhawu ya ku yamukela ka yona lava va xanisiweke hi ndhambi doropeni la ka cinca hi vulavula hi xikanekisweni xa hi nyamisa nkarhi lowu muyingiseti wa ku rhandzeka hi ta rhulanyana katsongo kumbe ta mindanyana marina hi kuma vunanga

0: abe bona nka mo ngisetwa go rantse ka lele le kumeke haleno ka nongonoko lo nya mthebola kana mamana Rebecca mongwe ka laba ba kumeke ke na ba shalisi wa hindambe mamana Rebecca hetule xinta na xa ku lo yanga swikota ku va a tiponisa ka vutomi bya yena ndzeni ka ndambe leyi yi taleke na nga yimelanga ku va hakunene a khupukisiwa hi mabonti yena a tivonele ndlela titamele ntsongwana wakwe a va huluka vutomi kambe ku ni lava va kalaka va nga swi kotanga a ku endla leswi mamana Rebecca marito munhu u nga ma siyaka u ma siyela lava kunene va ku loko va huweleliwa leswaku a va hume va haya lava tamisisa va tshama swi nga ndlela ku va masiku ma taka swi nga ha tshuka swi humelela leswaku va nga hundzi ka yona mhaka leyi ya ku va va endla nkani
1: mina ni siya marito ya ku mina mun'wana na mukhutaza mun'wana niko kulanga ku hema kweri hi huma ku tikoleriya ni bolini amata amana lembe ni lembe matala ku ta fika lana semato vongo to fika makuteka xikan'we u lova wutomi kwe masiku ka wona masiku ya mali kona ku lava ku hi tilene la ku hi huma hi kombela ka mfumo leswaku u hi hambela a tindhawu leti ti nga ta hi veka lomu magangeni hi huma le ka mati hi ta ya rima ku rima va nga ta tshemba ku rima hi ta ya rima leswaku hi ta pfunisela mfumo ku hi ti hlayisa
0: swona kan mam hi khensile moyingiseti a ve nongonoko lowu kunene hi kumeke xintana xa mamana Rebecca.
2: Vumbhoni bya mina byi nga cinca vutomi ni mahanyelo ya wena.
3: Lowu i nongonoko wa Radio Mozambique.

0: Perjaka wa Radio Musambik ni hlamula kusukela tseni ashkani kisu shema kuplani shunza shan chongwe ni kolomu shunza nkulu gaza maila nukuba ke ibula kandukuru kurungu shunza shema darla ya vusiku nina mrabu wawai nalana duweke muyanzale ke atavula vitu niku entiro mundo awlanzaku ya la sela lipelili
1: opelili kumina David di Fernando Mabot
0: Bamabot entiro mundo awlanzaku
1: amina ni mshavisi wala makuplani
0: kantiro lo awlanzaku wabara kusunguni kal kumbe lembe mon
1: ya nsimule kal
0: unbale manga kina ulanza
1: ni 23 ya
0: ka 23 jan le inkwayo inshini swo hlangana kana swona leswi ku tsakisaka leswi swi nga swi zathu kambe ka ntirho wa wena
1: ben nzeni ka ntirho unge swinge yelunga khangana swikarhato ne le ntirho manje komu nga ntirho wa mina hambi ni hlangana swo swikarhato na zama ndlela ya ku ni kota swi kotaka ndzandza swi swi tsandzaka
0: I kusikala ka malembe lawo ya ndzhaku a wu tana wu tirha ni usiku kumbe u tolovela ku hantla u pfala
1: malembe ndzhaku a swi nga ni vevukeli ku ni tirha ni usiku mara sweswi hi nga ni yo magezi a kota ku if tir hi ni limiti la minkarhi ya hina mayelana ni ntwanano ya hina la mirikato
0: mi tolovela ku huma nkama mani
1: a made semana ya swikara ri tlanga ni nga vula ku hi tlanga swikara tu a hi tlanga swikara tu ku vaka ni ndzawulo ya maphoyisa va jika jika hambiloko va lukola va pimisaka ku va himayela swa ku biha va chava ku vona ndzawulo ya maphoyisa

0: Isona ulana abarakeni okari wo xavisa kambe u phendzula u ya olariya ku ni ntirho wun'we wu endlaku siku rin'wana rin'wanyana swa ku wa fika u lava madaka lama tirhisaku tanihi semende la kona la ku bindzula a swibulokwani kumbe wu endla ku hinkwaswo siku ra nini
1: na ku ni siku la ku u landza madaka le valeni ni masiku ya ku a hi lesi njhe hi mina ni nga ni mitirho ya sini ya siniya ni mali swa ko ku ni vafana se va baketelaka siku ni nkama wa ku se ni famba laha tihunyi ni famba ni lava tihunyi ni ekona hi noche ni ku ala madaka ni lava movha ku khemela madaka mali siniya majini masiku ya ku leha vo baka vafana maolari enkoveni
0: leswaku va ni vanhu lava tirhaka na vona i vanhu va ngani
1: na va bixikatirho sempre baza nini malinyana ni va vita ni tiva gama ntirho ni nga va rhuma vo hangala sensani tivona ya swi kota
0: ka ntirho lowu taka na wo endla u swini swi endla u nga swi kuma u kume ku tipfuna hi ndlela yako
1: epa ni nga vula swa ku nakona ni hakili a leswaku a yingi ni swi na kota ku swi
0: ko va chavaka ku landza mintirho ku hambanahambana ka yona i swini leswo
1: na hi ndlela ya nkoveni ya maolariya van'wanyani a va yi landzi ku tiva ku mintirho liya ya karhata se hambiloko yi karhata mintirho na ku nga na ntirho wun'wana lowu ngo fanele ku endla a swi sizi nchumu ku pfuka u tshama hi ku pfuka u tshama ndlela leyi to kula kona kasi njhe hi mina asini merikadiseni a negosi a nga ko u nga swiswa ku ya karhata i se na ku na muvhumeti hi nkarhi wun'wanyana se na ku nga na muvhumeti hi nkarhi wun'wana loko ku nga tiyiseli u nga swi tsukula
0: hi swona kumbe ku ni swin'wana u navelaka ku swiengetela ka nga vutisanga
1: na a ku na swin'wanyana ku khensa loko ni kumile ni fikile njhe hi ndlela ya radio leswaku hi ta dyondzisana hi swin'wanyana ja na mina loko ni swi ri kona ni nga phazama ni ta kombela rivalelo
0: i swona khensele ngopfu swinene ri karhi lana i bula mayelano ni xitudente matirhelo ya hofu siku nyamuntlha yi buleke kusukela xikanekiso xa nghozeni a xifundza xa ncongweni lomu xifundzankulukasa nakona ku lowu bindzuleke ni kombisa wa mina roxtino botela